0: analysis ang debt service. Kung malaking bahagi ng pera ng gobyerno pupunta sa pagbabayad ng utang o interest, ano na lang ang naiiwan sa health, education? Talagang pagsasalu-saluhan na lang yung maliit na yon. At kung walang, what is an acceptable level of debt?
1: Sa amin, sinasabi nila 60%, tapos nung nasenso ng gobyerno, lalagpas sila. Hindi, 70% na. So, ginagawa nila moving target yan. Pero para sa amin, yung question ng acceptability ng debt, ang mas primary question dyan, are you generating the most revenues you can? Kasi, moving target yan eh. If you're generating more revenues, okay lang na meron kang 60% debt to GDP, to 80% to debt, even 100% to debt. At maraming mga bansa ngayon, mga mayamang bansa, like Japan, nasa 100, 200% of GDP yung debt nila. Yung US, about 100%. So it's a question of yung capacity na yun. Hindi siya fixed number, kundi depende sa kakayanan magbayad. At yung kakayanan magbayad, dapat nakasalalay sa sistema ng pagbibwis na binibwisan mo yung mga pinakamayaman at pinakanakaipon ng kita na hindi binibusan ng gobyerno. So sa amin, it's not a fixed number. Ang mas question talaga dito, bakit binabawasan ng buwis sa mayaman? At ito yung worst. Dahil binabawasan ng buwis sa mayaman, tinatadagan ng buwis sa mahihirap. Yung mga pagdataas ng buwis sa matamis sa inumin, sa sigarilyo, plastic bag, VAT, excise, lahat yan actually pabigat sa mahirap at middle class simply because hindi binibusan yung mga mayayaman. Much worse, binabawasan ng buwis sa mayayaman.
0: Nakakadesperado naman itong sitwasyon na ito. Saan pa, ano pa po ba ang mga sources? Okay, so the proper kind of taxation. Yeah. OFW remittances. Is there anything to be said about trade? Meron pa po ba tayong nabebenta sa ibang bansa na produktong Pilipino?
1: Okay, well syempre ayaw namin binubuhay sa OFW remittances kasi hindi naman actually mayayaman yung mga pamilya na yan. Sa trade, actually, tariffs. At again, part yan ng economic philosophy ng gobyerno, ay kailangan tayo magbukas sa mga dayuhan, binabayang taripa. Nabawasan ang kita natin sa taripa. So right now, nakatawa nga yung gobyerno feeling close sa US, suggestion namin, gayahin ginagawa ng US. Yung US ay nagtaas ang taripa sa mga imports niya para dagdagin ang kita ng US government. Kasi nga, lumalaki yung utang niya. So medyo para sa amin, may halimbawa na dyan ng ginagawa ng isang malapit nating alyado, may ginagawa sila na pwede natin gayahin, pero bakit hindi? Because nga, ang kitid ng pag-iisip ng economic managers natin, they still believe itong makalumang pag-iisip na globalization, liberalization, super panis na yung ganyang klaseng pag-iisip. Pero nandun pa rin sila. Nakakahon pa rin yung pag-iisip nila.
0: Ayun. Okay, pero sa palagay po ninyo, may pag-asa pang makabangon? Kasi halimbawa, buwisan nila ng tama ang mga mayayaman, talagang higpitan yung pangungurakot. Okay. Siguro dapat madagdagan yung both service to people and service to the debt. Mababawasan yung utang.
1: Alam mo, ang pinaka-frustration namin at ng marami, makapangyarihan yung gobyerno. Where there's a will, there's a way. Kung gusto niya, dagdagan ang buwis sa mayayaman because gusto niya dagdagan ang serbisyo sa mahirap, pwede niya yung gawin. Kung gusto niya, higpitan yung corruption, lalo na yung mga tax, hindi lang tax avoidance, even yung mga tax evasion, may pwede ng gobyerno para mag-crackdown sa tax evasion and avoidance sa malalaking kumpanya. So sa amin, nandiyan ang poder ng gobyerno. Ang tanong lang, para kino ginagamit? By omission, hindi ginagamit para sa nakararami. Actually, by action, dinadagdag ng buwis sa mahirap at middle class habang binabawasan sa mayayaman. At sa amin, yun ang sobrang kabalintunaan sa Pilipinas na ang dami naghihirap, yung gobyerno dapat nanunungkulan, dapat serbisyo sa mahirap at middle class. Pero ang takbo ng isip niya, sa tax revenue and even debt policy, because of the maling revenue policy, ang takbo ng isip niya, paano suportan ang mga malaking negosyante? Paano pa lalong palakihin ang tubo nila? Yun ang bottom line. Yung pagbabawas ng buwis sa mga malaking kumpanya ay dagdag tubo sa kanila. There's no complicated economics doon.
0: Ayun. Okay. Sino kaya ang ano? Meron po bang isa? Last question. Meron po bang isang presidente na nabawasan niya yung utang o lahat sila nagdagdag?
1: Forever tumataas.
0: Forever
1: tumataas ang utang natin.
0: Pero pinakamataas itong kasalukuyang administrasyon.
1: Kung ang panukat natin ay yung debt versus GDP, I think since the Marcos era, mga third pa lang naman

0: tayo. Yung pinakamalaki, I think, was actually kay GMA. And then for a moment under Cory because of the inherited Marcos debt. Right now, yung 65% na debt to GDP, parang ikatlo siya sa mga administrasyon.
1: Ayun.
0: Mataas pa rin.
1: Oo, tumaas pa rin.
0: Ay, tataas pa. Actually, you know, yung trajectory, pataas pa siya.
1: Nako, ano ba yan? Sino kaya ang susunod na presidente na
2: mamadahin din niya?
1: Na magpapataas ulit ng ating utang. Maraming salamat po sa inyong oras. Ibon Foundation, Executive Director Sunny Africa. At ngayon po napag-usapan na natin yan, alamin naman natin ang komento ng ating mga manonood online para malaman sa usaping utang ng Pilipinas na utang din ang ipinambabayad, paano makakabangon? Adrian Lopez, walang problema ang umutang kung sa tamang proyekto gagamitin at hindi na nakawin.
2: Sabi ni Roy Prado, walang investments na pumapasok sa bansa at corruption pa rin, walang nakukulong.
1: Senic Garcia, paano makakabayad ang Pilipinas kung yung inutang ay ibubulsa din ng mga swapang na politiko at walang investor sa Pilipinas?
2: Sabi ni Norlen Fresco, nakakabahala na po kung ang utang ng bansa ay inuutang din ang pambayad. Ordinaryong senior na mamamayan ako at hindi ko alam paano makakabangon ng bansa. Pagdarasal sa Diyos, ang tangi kong mayambag para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon.
1: Nasa Diyos ang awa.
2: Nasa tao ang gawa.
1: Hayudini Masilam, dati naniniwala ako sa till death do us part. Ngayon, naniniwala na ako sa till death do us part. Oy! Magpadala po kayo ng mga entry nyo sa aming bagong diksyonaryo, yung MemoSpeak.
2: Oo, may entry
1: siya. Diba? May entry siya.
2: Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.

0: Political gimmick para sa iba ang pagkakaantala ng barangay at SK elections ngayong taon. Nagdesisyon na ba sila?
1: Wala pa.
0: Wala pa. Oh. Okay. Bukod kasi sa inaamag na mga barangay at SK officials sa kanilang mga pwesto. Inaamag talaga. Kinakalampag din sila ng taong bayan.
1: At ang tanong ng publiko, saan ba napupunta ang kanilang pondo? At may nagawa ba na progreso sa kanilang lugar?
0: Tinanong namin ang taong bayan, alam ba nila ang tungkulin? Ano ba ang silbi ng sangguniang kabataan at barangay captain? At kung dapat na bang buwagin, ang sabi nila?
2: I don't think the sanggunian kabataan system should be abolished kasi since ayun nga naka-enshrine naman siya sa constitution na dapat may active role na yung youth sa pag-nation building, but I do feel na there are lapses in siguro sa pamamalakad ng siguro ibang SK.
3: Essential pa rin yung function nila, especially on leading our youth kasama sa wellness and development nila. Sabi nga nila, pinapanindigan pa rin ng Pilipinas yung kasabihan, di ba, na kabataan ng pag-asa ng bayan. So, it is still somehow true pa rin naman ngayon. Though, yung kabataan natin, it needs more guidance talaga.
4: I think hindi siya dapat i-abolish. Ano siya? To strengthen, hindi abolish.
3: Dapat hindi siya i-abolish. And same din sa answer ni kasama ko isa na yung sangguniang kabataan, they serve as grassroots na development for future leaders, not just in the country but also within the local community.
0: Dapat siguro ang tinanong nila yung mga tindera sa mga kanto at yung mga mangangalakal, hindi ba? Yung mga single parent diyan sa mga barangay.
1: Yung mga araw-araw pumipila at kumakatok sa mga barangay.
0: Kasi kung estudyante, tama naman yung sinasabi nila. O sabi nga, enshrined in the Constitution. The problem is, hindi na nasusunod yung pinaglaan ng dahilan kung bakit merong SK. Hindi nararamdaman ng tao yung totoong benepisyo. Hindi, karamihan sa mga tao hindi nararamdaman. Kaya para himayin ang detalye ng isyung yan, makakasama po natin Leon Flores, Professor of Praxis mula sa Ateneo School of Government, dating Commissioner ng National Youth Commission. Prof. Flores, magandang umaga po.
5: Magandang umaga sa ating mga viewers, sa mga viewers ko rin na. Magandang umaga, Sir Willard.
0: Tama po ba yon? It is in the Constitution na dapat meron tayong SK?
5: Well, ang nakalagay naman po sa Constitution ay meron pong intrinsic or mahalagang role ang kabataan sa nation building po. No? At ito naman ay nag-translate into mga batas upang mabuo yung sanggunian kabataan. So, nire-recognize ng Constitution na mahalaga yung role ng kabataan. At bilang isang bansa na 30% no, ng ating populasyon based on the 2024 census na 32.4 million ay 15 to 30 years old, malaking bahagi siya ng ating bansa. So, marapat lamang na ma-recognize at mabigyan ng espasyo ng partisipasyon ng mga kabataan.
0: Ayun. Excuse my ignorance, sir. What is praxis? Para lang po maintindihan namin. Ano po yun?
5: Hindi po kami regular na faculty. No? Every now and then, yung ASOG or Ateneo School of Government, mukuha po ng mga professor na parang expert sa kanilang field of or discipline. Nagtuturo din po kami. Nagtuturo ako sa Ateneo School of Government din po.
0: Masters. Yung pala ang ibig sabihin ng praxis. Did you know what praxis meant? Means?
1: Hindi.
0: Kita mo. Mabuti tinanong ko. Parang practice. Hindi po. Okay. So, we understand the spirit of the law. In its implementation, ipinanganak yung SK. Ano po? In your own opinion, does it serve the function? Sige po.
5: Yeah. Siguro masasabi natin na malayo na, pero malayo pa. Marami pang kailangang ayusin. Nakita naman natin no dati, and this was a decade ago, bago pumasok yung reforma, noong pumasok yung our Republic Act 10742, na reforma yung SK. Alam nyo dati, when I was the National Youth Commission Chairman, ang bata ng SK, 15 to 17 years old, alam nyo yun? Wala pang, alam mo yun, may gatas pa sa labi, hindi pa talaga nila alam paano mag-take on ng leadership role. Siyempre, they're still training, no? So, nung pumasok itong reforma, nung 2015, ang dami pong nabago sa SK. So, kaya nga sinasabi natin, medyo malayo din yung narating na kasi, one, dito na pasok yung pagbabago ng edad from 15 to 17,

0: naging 18 na yung chair. Yung mga kagawad, 15 pa rin, pero at least ngayon, pwede nang kasuhan. Meron na silang juridical entity or personality, pwede na silang kasuhan talaga, ma-file ng kaso. No? Itis sila ay mangurap, meron silang mga ginagawang kabulastugan. Second, meron ng fiscal autonomy, meron silang hawak na nilang sarili ng pera. Of course, double-edged sword ito, no? Just like any other institution, pwede talagang nakawin kasi hawak nila yung sarili ng pera. Pero talaga mga cases ngayon na nagdidispalko o nagnanakaw yung mga SKs at ngayon ay hinahanap na sila ng NBI, ng PNP, unfortunately. Pero meron din tayong mga anti-political dynasty provision. Isa ito sa feel ko malaking kapanalunan para sa kabataan. Yung incumbent, hindi na sila pwede magpatakbo ng kanilang mga anak, ng kanilang mga pamangkin. So marami na mga reformang nangyari na siguro yung issue lang ng bigger political system natin, ano, pero politics, corruption, syempre mahirap din na minsan may mga ibang kagawad talaga yung tinuturo sa mga SK, yung SOP pa. So medyo may mga ganong incidents, siguro dapat talaga, ang maganda naman dito, na open wide kasi yung participation ng SK, hindi lamang yung mga anak or mga bagay ng dynasty. Pero ngayon, meron na tayong mga student leaders, mga aktibo sa community talaga nila na talagang nangangas tumakbo sa SK. So malaking win yun para sa kabataan. Pero sabi nga natin, through the years, meron at meron talaga. Pero imagine mo, Ms. Corina, no, 42,000 barangay times 7 kagawad times 1. Ano, so roughly of 300,000 siguro na SK, meron at meron pasaway talaga. Ang mahalaga ngayon, nauhuli sila, pwede na silang kasuhan, di ba, may transparency dapat sa kanilang paggagamit ng pondo. So yun lang naman, medyo meron mga kailangan ayusin, pero marami na rin po na ipanalo na reforma sa SK.
1: Sir,
0: siguro dapat bantayan na lang. Yes, go ahead.
1: Okay, yung reforma po na sinasabi ninyo is nakasulat na reforma. I mean, in law, they are now autonomous in some way, fiscally autonomous, and then discretionary, in fact, sa kanilang mga pondo. At meron na rin sistema ng pananagutan dapat. Pero hindi naman po yan nangyayari. So, the question is it a failure? Ano po sa palagay ninyo? Kasi pagkatapos po ng ilang dekada ng pagkakaroon ng SK, napatunayan na ba nila na talagang kailangan natin sila?
0: Well, meron at meron mga SK po no na, di ba ang laging usual na sinasabi, lagi lang paliga, laging pageant. We see the value naman, no, lalo na itong paliga. Talagang totoo naman na it can veer the youth away from drugs. Ano, meron namang studies that shows that. Pero meron at meron mga SK po na makaunlugan naman. In fact, nakita natin to during the pandemic, ang aktibo po ng mga SK, sila po yung halos first line of defense at responders also. No, tumutulong sila. Yung pondo nila, dinadivert nila towards giving let's say, laptops to teachers or mga tablets. Ang daming mga kabataan naman na SK na medyo maayos yung programa. Siyempre, hindi mo maiwasan. Meron at meron mga SK na the usual pa rin yung programa. No? Ngayon kasi, meron tayong Centers of Participation sa Youth Development Plan. Dito nakatuon yung mga dapat nilang gawin. Hindi lamang nakafocus sa mga iilang programa lang. Kasi ang daming abon sa kabataan. No? Youth violence. Nakita natin ngayon yung youth violence, youth radicalization, merong mental health. Nandyan pa rin yung teen pregnancy, HIV/AIDS, which is a pandemic among young people. So mahalaga na ito yung mga problema. At meron namang mga programa na nakikita natin, no, na mga SK. Nag-evolve talaga yung hulma ng mga programa nila. Hindi lamang one-sided or one-dimensional. Medyo buo at holistic yung mga approach ng ibang mga SK. Siyempre, kung tatanong mo talaga sa barangay, meron at meron iba. Yung una nila nakikita kasi, liga, pageant. Pero meron namang mga job fair, meron mga youth centers. Kahit nga yung printing, alam mo malaking ano yung printing ha, sa youth centers nila sa barangay hall, nagpapaprint yung mga SK para sa mga exam ng mga estudyante, walang printer, yung mga nagpaprint ng resume. So meron at merong real value naman kasi maliti naman yung pondo ng ibang SK, although merong iba malaki talaga. Like Barangay Bel Air, umabot ng 31 million for 2026 yung budget. So depende talaga no sa pagtakbo at leadership. Siguro makikita natin na problema, challenge talaga, Ma'am Corina, Sir Willard, no, is itong Minsan kasi nag-graduate na yung iba, nag-resign. There's merong iba talaga iniwan, merong ibang barangay, wala talagang SK dahil walang gustong manghas, tumakbo. Oh. So I think ito, we have a vacuum of leadership in some areas. And then minsan kasi, lalo ito, they will correct the term towards 5 years.

0: siguro yung iba dyan, baka mag-give up na, mag-resign. So, siguro kailangan talaga tingnan din no, paano yung replacement ng mga SK. But overall, meron tayong nakikita pagbabago sa mga programang ginagawa ng SK through the years.
1: Pero Prof, ano pa kaya ang mga paraan para maiwasan na maging breeding ground daw ng corruption ang sangguniang kabataan? Kumbaga, hindi sila bumigay sa pressure ng mga nakatatanda, yes, gaya ng nabanggit nyo kanina, may mga bumubulong na kagawad para kumbaga, yes, sumali sa modus. Paano pa kaya? Ano ang, yes, pwedeng magawa?
0: Siguro, conviction na lang to, no? Kasi it's your moral high ground, no? Parang, tingnan lang natin paano, one, they should be held accountable. Kita naman natin, young people, yung maganda naman sa reforma ngayon, mayroon na tayong tinatawag na Local Youth Development Council, kung saan iba't ibang organisasyon na barangay level can actually hold them accountable. Mayroon sila, tumutulong din to sila, no, sa pagbalangkas ng youth development plan at the barangay level. Alam niyo, yun lang nga din po, ang dami-dami mga forms, template na ginagawa para sa mga SK, no? But primarily, meron tayong accountability mechanisms. The youth organization should also be active in making them accountable for the use of the funds. Kasi nakikita natin merong iilan talaga nagdi-disappear, nawawala, dinadala yung pondo, nawala na lang bigla. Winidraw lahat, tapos bigla na lang silang nawala. Ano. So, medyo ito yung nagiging challenge. But iilan lang naman ito. Ang mahalaga ay sila ay nahuhuli. Sila ay nakikita kung ano yung problema talaga sa grassroots level at nabibigyan sila ng hinuhuli sila at binibigyan ng opportunity also to explain.
2: Parang wala pa akong naririnig na sangguni ang kabataan na nakulong. Sino po, who are they? So, hold on, sir. Sino po, who audits them? Ang dami, okay, sandali lang po, ano? Ang daming sangguni ang kabataan nationwide. Ilan po nga ba ang sinabi niya? Times 7 yung kagawad.
1: 42,000 barangays.
2: So, ang dami nila. Magkano po bang kinikita ng isang SK? Magkano po ang binabayad?
0: Yung SK po, kasi take note ano na meron silang budget. 10% of the general fund ng barangay dapat allocated sa SK at dinadownload yan. Pooling. So out of the 10%, dapat hindi lalampas ng 25% of their budget ng SK, yun yung pwedeng i-allocate nila sa honoraria ng lahat, including the kagawad. So kasi yung pinakabagong reforma, pati yung SK treasurer at SK secretary, inilaanan na rin po ng honoraria. So meron po sila, depende sa barangay pa rin yung budget, kasi may iba malaking budget, yung iba maliit, yung iba small as 500 per month, yung iba 1,500, depende po sa barangay, pero meron silang natatanggap. Anek dati yung SK chair lang yung nakakatanggap, minsan dinidistribute pa niya, no? So ngayon naman yung batas na latest, yung 11768, no, noong 2022 yata, nabigyan na talaga ng allowance or honorario also. So nakakatanggap po sila. So we just have to make sure that the money goes to the right people, we elect the right SK leaders, and then matingnan natin no, kung tama ba yung paggasta ng pondo talaga ng SK natin. So, dapat tingnan natin yung youth development plan nila at the barangay level.
2: Okay, marami pong dapat. Pero sa ngayon, ano po ba yung accountability system? Sino po ang nag-o-audit sa mga kagawad at sa mga SK? Yung mayor po ba? Sino po?
0: The mayor can look into that. Pero yung punong barangay din naman po ay dahil nakasaklaw sila sa barangay system natin, ano, pwede din silipin talaga yung mga problema. But primarily po, that's the ecosystem of accountability also and support. Ito talaga, dapat din, kahit they are primarily accountable to their constituents, kaya pinalakas ng reforma yung katipunan ng kabataan. Ito yung assembly ng mga kabataan na sana regular nilang kinukonvene, ano? Kasi dito sa katipunan ng kabataan, ito yung General Assembly ng mga kabataan, dito nagre-report ang mga SK, dito nalalaman saan pupunta yung pondo, ano ba yung plano nila for next year. So yan talaga yung conversation na dapat nangyayari sa bawat barangay. Nakikita naman natin, nagki-KK-assembly naman po yung mga SK by and large kasi required po sila at mandatory po yan. Pag hindi nila nagawa yan, pwede talaga na silang kasuhan. So maraming relief or remedy, ano? Pwede silang kasuhan sa ombudsman, sa DILG, pwede mag-complaint din sa kanilang mayor. And then, in fact, para silang ano, pwede din sa sanggunian. But primarily, the first line of defense, pwede i-report muna sa punong barangay kasi yun naman yung pinakamalapit na sistema natin ng accountability.
2: Okay. So, last question, sir. May silbi pa ang SK. So, you're not for yung the abolition. Sorry, is that correct?
0: Yes.
2: Oo.
0: Yes
2: the
0: po.
2: Abolition yes. of SK.
0: Opo. We are a very young country. The average age natin is 26 years old. So, at majority nga ng 30% of our households and population ay mga kabataan. So, this is a very unique facet of our democracy kung saan nakaupo at almost all levels, merong upuan, merong representasyon ng kabataan. So, we should not also set high expectations kasi ano nga to sila eh, nagtitraining pa. So siguro they have to look at the right role models, titingnan yung mga right best practices. Siguro huwag na sila makinig kung mali-mali yung tinuturo ng iba nilang top, kasama. No? Pero meron din naman mga nagbe-mentor sa kanila. Yung mga dating SK din, yung mga dumaan din sa kanilang posisyon na naging kagawad na ngayon, naging governor. At we have a lot of cases like that. So siguro, kailangan lang siguro ayusin lang, simplify lang yung ibang mga proseso. At siguro, kung meron pang ibang reforma na kailangan gawin, one would be to make sure na madali lang palitan also. Kasi ngayon, medyo masalimot yung proseso. Kailangan na i-simplify para kung in case mag-resign or umalis na or may ano, madali silang palitan agad. Hindi na maghintay ng special election from COMELEC, DILG. On their own sana, they could already select amongst themselves. So yun lang. Malayo nang narating, pero mayroon pa mga konting aayusin. Siguro, ang hiling lang natin yung mga adults should be the right role models. Kasi even if wala or nandiyan ang SK, if the culture of corruption, the culture of pera politics, the culture of patronage still remains, we are setting them off to the wrong path. So siguro dapat i-ano talaga natin sila, i-guide natin sila bilang kabataan at nakikita naman ito may mga iba na may conviction talaga
2: okay.
0: Na hindi na.
2: Maraming salamat po sa inyong oras, Professor Leon Flores, Ateneo School of Government. Salamat po.
0: Maraming salamat po.
2: At eto nga po, mga kaibigan, ngayon na napag-usapan na po natin yan, alamin naman po natin ang ating mga online comments mula po sa ating mga kababayan. Okay na ba? Okay? Alright. Alam mo ba ang function ng Sangguniang Kabataan at Barangay? Dapat ba itong i-abolish? RJ Yabut Bustos. Kung ako ang tatanungin, i-abolish na lang. Sobrang dami na ng mga nanunungkulan na pinapasahod ng taong bayan. Sapat na ang kapangyarihan ng isang kapitan at ang kanyang mga konsehal. Kapag matino.
1: Sabi ni Anthony Estomata Minguez, no, they are essential in our community. They provide support and guidance to the youth and barangay residents and help implement programs for development and progress. It's crucial we appreciate their efforts in nation building and community development.
2: Maylene Enami, no, the community needs to practice having to be with many and being expressive enough of their rights from the younger to the elderly through their own understanding.
1: Sabi naman ni Reynaldo Recio Malikse, they should be abolished because most of the barangay and SK officials don't know their respective legislative duties. That's why most of them just rely on the barangay secretary if they have a proposed resolution to be passed as an ordinance.
2: Fernando Acabado, tanggalin ang SK. Instead, maglagay na lang ng isang youth representative sa barangay.
1: Pwede. Malaking kabawasan rin. Yan.
2: Oo, malaking kabawasan sa
1: gastos.
2: Sa gastos, di ba? Okay. Tayo po ay magbabalik. Manatiling nakatutok, ito po ang memo.
3: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth views.
4: I'm Antoine Rojas.
5: Get ready.
3: It's time to keep your eyes on the prize.
5: Be prepared.
3: On The Scorecard tonight,
5: get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Anton Rojas.
3: Where sports are business and business is our sport.
5: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel. This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
6: For future, but it doesn't mean bumalik na sa kaban ng bayan.
7: This is a movement against corrupt officials and to ensure that there's justice done.
8: Just show your salin and then afterwards, wala na.
5: No? Join Attorney Mike Puledo and Attorney Karen Jimeno on
9: Apogado Thursday,
10: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
4: Good evening, I'm Pinky Webb.
5: Asking the right questions.
4: What can you share us about the conversation?
10: We ended into that possibility. Sige, pag-aralan natin.
4: Pwede din hong ganon, easy and or uncomfortable.
5: And getting the most honest answers.
11: What? Now we have to tackle it now.
12: We know, we anticipated.
13: Okay, kung buwang loob mo, ha?
14: Hindi ko na

0: Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish. Make sure you don't miss a thing. Only here on the Bilyonaria News Channel.
1: Muling umiinit ang usapan na panawagan gawing fixed at 5 taon ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials.
2: Kasabay niya, nananawagan ng ilang election watchdogs na ituloy ang barangay at sangguniang kabataan election sa halip na muling ipagpaliban.
1: Pero paano masisiguro ng eleksyon at anumang pagbabago sa term at sa halala na ay talagang magpapalakas dito sa accountability at saka yung mga representasyon sa mga barangay at sa mga kabataan? Para himayin yan, makakasama po natin nonpartisan election watchdog, Attorney Rona Caritos mula sa Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Attorney, magandang umaga po.
3: Magandang umaga po, Ma'am Pina. Magandang umaga, Willard. Magandang umaga po ulit sa lahat na ating tagapanood.
2: Good morning, classmate. Batchmate ko yan eh.
1: Ay, ganun ba?
2: So, oh. Sa inyong pananaw, Attorney O, na ano ang problema?
1: Bakit mas mukha siyang bata?
2: Oo nga, mas wala siyang problema.
1: Okay.
2: Kahit na nagbabantay ng eleksyon, ano? Sa inyong pananaw, Attorney, ano ang problema kung ang pagpapaliban ng halalan ay ginagawa sa pamamagitan ng isang term-setting na law?
3: Kasi ano yan eh, Willard, kung titignan natin ang history ng election sa Pilipinas, ang lagi na po-postpone yung barangay at SC election at ang ating bar parliamentary election. So dati, yung army general elections. At ano yan, magiging delikado in the future kasi itong huling ang postponement ng barangay at SC election ay term setting na siya to 4 years. Ngayon, kaya tayo mag-election dahil nga sa term setting law na yan. Ngayon, bago pa natin ma-experience fully yung term setting law na 4 years, ay meron ulit bagong panukala na gawin na siyang 5 years. Lagi nga namin sinasabi sa Lente, Batchmate Willard, na eh, ang batas naman ay galing lagi at or hango sa experience nating lahat. Eh, hindi pa nga natin na-experience, nakikita kung paano ba tatakbo ang pamamahala o yung governance nga na nabanggit ni Ma'am Corina sa barangay ng 4 years. Eto na naman tayo, babaguhin natin, gagawin nating 5 years. Ano yung magpipigil sa Kongreso natin in the future na sabihin 6 years na kasi mukhang hindi tama ang 5 years. So yun yung dangerous dyan. Lagi at lagi, sasabihin ng ating Kongreso, pwedeng baguhin ang term setting just to skirt yung pagbabawal ng pagpo-postpone na election natin ayon nga sa guidelines na nilahat at nilatag ng ating Supreme Court sa unang Makalital versus Common Act na kaso.
2: Oo, parang Attorney Ona, Corina, nagiging sakit na talaga ito ng Kongreso, eh, no? Talaga extend itong termino ng mga barangay at SK officials. Ano yung nakikita niyong dahilan kung bakit nila ito laging ginagawa?
3: Ang diretsong sagot dyan sa tanong mo, Willard, ay ano yan eh, carrot sa ating mga barangay at SK officials, lalo na local election 2 years from now. So yung ating mga national at local officials, lalo na sa Kongreso, lagi nila sasabihin sa mga barangay at SK officials, yan ang frontliners sa pagdating sa pangangampanya ng ating mga national at local officials na, oh, ako nagpa-extend ng termino nyo, ako ang nagpahaba ng termino nyo. Baka naman or kailangan or baka naman yung kampanya nyo ako sa inyong mga barabarangay.
1: So talaga political?
2: Yes.
1: Oo, yeah. Parang walang ano eh. But according to one of our guests, there has to be a very compelling reason for extension of term, no? Halimbawa, COVID, o kaya nagkagera, yung mga ganon. So, sa palagay ba ninyo, mapapalusot nila ito kahit nakasaad yan sa saligang batas?
3: Mahihirapan, Ma'am Corina, ang lagi nga namin sinasabi. At sinabi namin ito dun sa huling Senate hearing. Magkaiba na kasi yung facts ngayon eh. Mayroon tayong dalawang Makalintal versus Comelec na desisyon. Yung unang Makalintal versus Comelec, dito nga nilatag na ating Supreme Court, ano yung mga guidelines para sa pagpo-postpone ng barangay, SK, at kung anumang election. At nilatag na ating Supreme Court na dapat brief yung reason for postponing the election. At nabanggit nyo nga po, Ma'am Corina, yung ilang mga reason paano mapopospone ang ating any election. Yung pangalawang Makalintal versus Comelec, ito yung pag-challenge nga sa term setting na 4 years. At kung titignan natin yung desisyon ng ating Korte Suprema, ay tight ha ang desisyon na yan, hindi unanimous ang

0: ating mga justices na sinabi nila constitutional ang term setting. Meron tayong mga justices, yung limang nag-dissent na sinabi nila na ang term setting, ultimately, ang effect niyan ay postponement. So sinasabi ng limang justices natin, kung postponement pa rin ang effect, dapat yung guidelines na nilatag nga nila dun sa unang Macalintal versus Comelec na case ay dapat sundin pa rin. Kaya yung sinasabi natin, Ma'am Corina, itong ano ngayon nangyayari, for sure, itcha-challenge yan ulit sa ating Supreme Court. At iba na yung facts na i-consider na ating Supreme Court. Ayaw naman natin pangunahan na ating Supreme Court. Pero iba na yung facts of the case now sa pangatlo siguro na pag-challenge sa isang term setting law ulit for our barangay and SK officials.
1: Okay, so would it be considered illegal kung ito po iakyat sa, saan po ba iakyat yan? Korte Suprema?
0: Oo, sa Korte Suprema, Ma'am Corina. So yan, depende pa kung ano po yung magiging desisyon ng ating Korte Suprema, kung magiging constitutional ba ulit ang isang term setting law fixing the term of our barangay SK officials to 5 years.
1: Okay. Ano nakikita po ninyong kahinaan dito sa kasalukuyan nating sistema na napakaraming kagawad, napakaraming may konsehal pa, no? Tapos kagawad, pagkatapos times-times pa yung dami ng SK.
0: Mm-mm. Katulad nga ng isang comment ng inyong televiewer, masyadong marami yung pinapagastos. Yung isang proposal namin sa Lente, kasi nga mini-mirror na ating mga SK officials, for example, yung setup ng barangay. Kung ilan, isang chairperson, 7 kagawad. Ganun din kasi yung setup sa ating SK na unit. Ang proposal nga ng Lente dyan, baka naman pwedeng mas kontian ang kagawad kasi nakikita natin, hindi rin naman lahat ng posisyon na 7 kagawad, SK kagawad, ay napupunaan. Kasi iba rin ang sitwasyon ng mga kabataan natin sa edad na sila ay umuupo bilang mga SK officials. Ang edad na yan ay nag-aaral pa sila, mga first-time workers. So mas evolving at mas fluid yung sitwasyon ng ating mga SK officials. Kaya yung recommendation natin, baka pwede i-consider isang SK chair lang, tapos 3 kagawad for enough to have representation yet for yung mga kabataan natin sa ating barangay governance.
1: Okay, so hindi, sa palagay nyo, para hindi naman makakasama yun, who holds them accountable? Halimbawa, SK, para daw ito sa development ng kabataan sa kanilang kinasasakupan. Mm-hmm. Eh ano-ano ba ang mga project ng mga yan? Sino ang tumitingin? Sino ang nagsasabing, ba't wala kayong ginagawa? Ano ang project nyo? Ano ang resulta? Paano nyo ginagamit ang pondo? Sino po yun?
0: Ultimately, ang primary accountability mechanism naman sa ating mga barangay at SK officials, Ma'am Corina, ay ang pagkakaroon ng election. Kaya lagi tayong nag-uupo sa any postponement na ating barangay at SK election kasi yan yung primary accountability mechanism. Nakikita nga natin sa mga iba't ibang Facebook pages ngayon na naniningil na yung kanilang mga constituents sa mga barangay at SK officials na hindi naman nagpo-function. Pero kung titingnan natin sa framework naman, kung hindi walang ginagawa o hindi functioning ang isang barangay or any SK official, pwede naman tayong magreklamo yung mga constituent doon sa barangay, sa DILG, yan naman yung first level na hindi ginagawa or labis yung ginagawa ng isang barangay or SK official.
2: Oh, ayun, at si DILG Secretary rin muli, incidentally, ang kanyang posisyon ay i-abolish na ang SK dahil nagiging breeding ground daw ito ng korupsyon.
1: Oo, kasi sabi nga ng Lente, busy rin naman itong mga batang ito sa kanilang pag-aaral. Ano po ba yung age limit ng ng sangguni ang katandaan?
0: Hanggang 24 years old lang po, Ma'am Corina, ang sangguni ang kabataan. Tatandaan na ang age po para makatakbo ka at makaupo as SK official ay 18 years of age up to 24 years of age on the day of the election. So yan talaga yung edad na talagang fluid ang buhay ng isang tao. Nag-aaral ka pa, magtatapos ka ng college, first work mo. So yan yung mga factors na may pag-aaral rin kasi kami sa Lente, Ma'am Corina, na marami yung mga posisyon sa SK na hindi napupunaan. Kasi nga masyadong marami at hindi naman ganun karami rin yung mga kabataan na gustong tumakbo, na lalo na hindi nila alam kung ang term nila ay 3 years talaga or may extend to more than 3 years. Dahil nga lagi na po postpone ang barangay SK official. Ay, Barangay at SK

0: election. So in limbo rin na ang pagpaplano nila, tama ba magplano sila na 3 years lang sila magiging SK official o ngayon magiging 4 years na or magiging 5 years ang pag-upo nila as SK officials.
1: Saka dapat din, Corina, siguro, Attorney Ona, may menu of projects lang na pwedeng pagpilian. Kung yes. ano na yung mga eligible projects na pwedeng ipatupad para hindi lang puro pageant.
2: At kailangan may deliverables. May ano ba yung mga deliverables niyan? Oo. So, sa palagay po ninyo, ano po ba ang magiging sistema para mabuwag na ang SK? O kaya, maamyandahan na kahit isa na lamang o tatlo na lang ang SK sa barangay?
0: Sa totoo lang po, Ma'am Corina, Willard, yung pangalawang SK law o yung SK reform act, talagang naglatag siya ng maayos at systemic na paraan para yung mga SK officials natin ay magkaroon ng maayos sa programa at proyekto sa kanilang mga barabarangay. Nagsasubmit nga sila ng development plan sa kanilang mga barabarangay. At ano, hindi in favor po ang lente sa abolition ng ating mga ating unit. Ano lang talaga, kailangan pag-aralan kung pwede bang bawasan muna or kailangan pag-aralan. Baka naman mas dapat kaunti ang mga SK officials na pwede umupo sa ating barangay. So, may SK Reform Act naman tayo na naglalatag ng mga proyekto, naglalatag ng systemic process para mas mag-function at talagang makadeliver ng kanilang proyekto at programa ang ating mga SK officials.
1: Oo. Ang isang bright spot dyan, Attorney Ona Corina, at least sa SK may anti-political dynasty na provision na pwedeng ipatupad na yan ang dapat i-replicate sa buong bansa.
2: Oo nga, bakit doon lang?
1: Oo.
2: Hindi ba? Bakit doon lang? Mm-hmm. Pero real talk lang po, bakit ayaw po nilang buwagin? Bakit pinagpipilitan pa rin po nila na ganyang karami yung SK? Dahil po ba sa pondo?
0: Hindi naman po, Ma'am Corina, ako naniniwala po rin po ako. Naniwala kami sa letter, sa purpose at spirit. Bakit tayo may SK officials? In fact, Ma'am Corina, unique ang Pilipinas na pagkakaroon ng direct representation ng mga kabataan. Tinitingnan nga ito na good practice na ibang bansa para magkaroon ng direct representation ang mga kabataan sa pamamahala o sa governance nga na tinatawag natin. Kailangan lang talagang mas pag-aralan ano ba yung mga pwede pang gawin to make it more systematic at para mas hindi siya ganun kagastos. Pero at the end of the day, importante na may representasyon ng ating mga kabataan sa basic o sa basikong pamamahala sa ating gobyerno.
2: Ayun. Okay. So, sa inyong tingin po, ano dapat din ang role ng Congress at COMELEC para masiguro po yung pagbabago sa term of office ay hindi makakaapekto naman sa karapatan ng mga botante?
0: Siguro, Ma'am Corina, sa ating Kongreso, kasi si COMELEC naman, tiga-implement lang yan ng batas na pinapasa na ating Kongreso. Wag naman nilalagi i-consider at tignan i-postpone ang barangay at SK election. Kasi katulad nga na nabanggit ko kanina, ang election ay primary accountability mechanism nating lahat to exact accountability from our elected officials. At kapag yan ay tinatanggal sa atin sa pagpo-postpone or sa sitwasyon ngayon sa pagsiset ng bagong termino sa ating mga barangay at SK officials, nawawalan tayo ng basic na karapatan na yan at accountability mechanism. So ang ating question sa ating Kongreso, hayaan nyo nang matuloy ang election ngayong November. Kung gusto talagang iset ang term limit to 5 years, okay. Pero huwag nyo nang i-postpone. Ang dami na rin kasing preparation na ginawa ang ating Commission on Elections. Ituloy nila yung November 2, barangay SK election, at gawin nilang 5 years ang termino. In the end, tuloy ang election at nakuha pa rin nila yung 5 years na term na gusto nila for barangay SK officials.
2: Ayun, parang bayad utang. Mababayaran din ang utang, maghihintay lang sila. Maraming salamat po, Attorney Rona Caritos ng Lente.
0: Salamat po, magandang umaga po ulit sa ating lahat.
2: Kung ikaw, anong una mong imememo?
1: Yung barangay elections.
2: Barangay elections.
1: Oo, tingnan natin sino yung mga nagsasponsor at pangunahing tagapagsulong ng batas na yan at alam mo na.
2: Alin? Yung pag-postpone.
1: Natin, yung pag-postpone ng elections.
2: Oo nga. Wag na kasi, hindi ba? Kung yan ay nakasaad na sa batas, bakit? Una, well, they don't have enough justification. Kung merong magpipilit niyan, yun na nga, malalaman natin kung
1: bakit
2: sino talaga yung mga padrino, hindi ba? At kung paano nila minamanipula ang ating sistema. Kasi kung walang sapat na kadahilanan, bakit ginagawa? Yan ang tanong. Meron pong ibang motibo.
1: Oo. Diba? At sa usapin okay. din na accountability, dapat yun ang pagtibayin at palakasin para mapanagot yung mga hindi nagtatrabaho na barangay at SK official sa DILG.
2: Right, oo. Right, right. Well, ang gusto ni Secretary Remulla ay buwagin, di ba? Ako naman, bawasan. Pwede na yung isa.
1: Oo.
2: Isa na talagang may oras, isa na talagang, hindi ba? Na
1: representative talaga.
2: Representative talaga. Bumuo na lang siya ng mga temporary groups, whoever is available. Eh, hindi naman napupunuan.
1: Oo.
2: O paano natin babayaran ng ating utang? Sige nga.
1: Oo nga eh. At ang tanong ko sana, may credit limit ba?
2: Ha?
1: Ang bansa, credit limit. Parang sa credit card.
2: Oo, parang pero ano,
1: dun.
2: Kaya nga, pero 'di ba na upgrade pa tayo? Ibig sabihin mas marami pa tayong pwedeng utangin.
1: Mm-hmm.
2: So, pero hindi ba dapat ano, bilangin kaya nila, mag-calculator sila kung kaya ng calculator yung dami ng mga ninakaw.
1: Mm-hmm.
2: Lahat ng mga ninakaw na 'yan, kalahatiin mo, yung kalahati nun ipambayad mo sa utang.
1: Oo.
2: Kasi doon pa lang sa ninakaw, ang dami ng serbisyong pwedeng ibigay sana. Ang dami ng infrastruktura. Marami ng problema na masusolusyonan. E di yung kalahati o one-third of that can be for debt servicing.
1: Baka nga may sukli pa, no? Sa dami ng nawala na sa bansa.
2: Hindi ba? Mm. Oo. Kailangan talaga hanapan ng source ng pambayad sa utang ang gobyerno.
1: Na hindi utang.
2: Oo, yung mga bulsa, hanapin nila sa mga bulsa. Sa mga baul-baul ng mga kontraktor. At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan na naman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung di tayo magpapakurakot.
1: Walang mga api kung di tayo magpapaapi.
2: Live po tayo sa Mellow 947 BFM. Naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio, 14:04 Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Willard Cheng.
2: Hanggang bukas, ito ang Memo.

0: Senator Bato de la Rosa is considered armed and dangerous.
1: Because the story doesn't pause when the work week ends.
2: Senator Raffy Tulfo is calling for a transparent probe into the Senate shooting incident.
1: From breaking developments to next week's talked about headlines, stay ahead of what matters all weekend long. Get it first on Newsfeed Weekend. Only here on the Bilyonario News Channel.
3: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon habang posibleng above normal ang rainfall.

0: sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalahang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng PAGASA dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
1: We honor the people who fought to lay the foundation of the future we know today. National Heroes Day. Bilyonario News Channel.
2: The way we move is evolving.
3: Shifted na sa personal mobility.
2: Faster, smarter, and more efficient.
4: That means access and that means inclusion.
2: From the technology we build to the future of mobility.
5: Providing alternate mode of mobility.
2: Some call it change. We call it a shift.
6: I'm Paolo Del Rosario. This is Shift Habits.

0: What song would surprise people to find sa playlist mo?
1: Nagra-rap din ako. Kung ika'y umiibig, umaawit ka, nagbabago nga ang tempo.

0: rule. Umpisa pa lang po, nakikita natin na maluwag sila. Okay lang naman po yun kasi po, interest po ng publiko ang number one priority natin. And ang interest ng publiko ay mabigyan sila ng tamang impormasyon. Ngayon, kaso nga lang po, naaabuso within trial and outside of the trial court. Mm-hmm. Sabi niya, since paulit-ulit kayo, nakakapikon kayo! Tama na! Tama na! Sumusobra po, na kayo.
1: When you're saying na nakakapansin siya na naaabuso na, in your observation so far, bago lumabas tong ruling na to, which side was more noisy? Sinong mas maingay, prosecution or defense?
0: Pareho po sila.
1: Pareho ba?
0: Pareho po. Pareho po. Dahil po, umpisa pa lamang noon, kapag nagpe-present sila ng witness, may opening statement, may closing statement, eh wala naman po sa rules of court yan. Pati rin po, Senator Judges, parating may advocacy yung mga question nila. Ganon din po yung defense. May ganon din po. Parati silang nag-o-object sa isa't isa. Ang nangyayari po, kapag po ulit-ulit iyon, sunod-sunod din ang objection at sunod-sunod ang drama sa loob ng impeachment trial, hindi po nakakatuwa para sa publiko. Mag-stick po tayo sa rules. Ang sabi lang po ng rules, ang ating trial ay para sa determination lamang ng questions of fact. Magtanong ka lamang ng question of fact, i-elicit natin yung facts and sagutin mo lamang. Yung pag-iisip ay nasa Senator Judges na po yan at nasa publiko na po.
1: Mm-mm. Pero kasi alam naman natin na karamihan ng audience among the Senator Judges are not lawyers. So, in court, it's understandable na yung typical na kaso, ang kaharap mo, judge, eh, West. So, sila, they know how to filter yung sinasabi as to ano yung relevant, ano yung mga side comments lang. But in this case, you're also trying to pander to non-lawyers as senator judges. So parang it will be effective kung yung mga sinasabi mo ay, let's say, mas nakaka-move ng damdamin, ganun. So, which I think so far, yun nga yung ginagawa. But like you said, mukhang nakalata ang presiding officer na umaabuso na. But then how do we balance that with the type of audience that we have for this case para ma-elicit yung boto ng mga senator judges?
0: In fact, Attorney Karen, that's a good strategy nga po. Dahil po ang mga maghuhusga sa huli ay mga senator judges. Mm-hmm. At may re-election yan sa susunod.
1: Oo.
0: At dapat yung decision nila sang-ayon sa pulso ng taong bayan. Kaya dapat mag-appeal sila at mag-pander sila sa taong bayan. Kaya yun ang indirect strategy ng bawat kampo. Kaso nga lang po, naaabuso eh. Pero po, meron din po namang komentaryo sa labas. Kayo din po, pwede pong magkomentaryo. Ako rin po, nagko-komentaryo continually. Wala pong problema doon. Basta po, ang mahalaga dyan ay sa bandang huli ay malaya dapat ang exchange ng information. Meron namang nagko-komentaryo sa labas. Na-argue nyo naman na maayos sa loob ng trial. Ang pinakamahalaga po ay orderly yung pagtakbo ng trial.
1: But do you think this would make either side deploy mga emissaries? Meaning they will elicit or hire people na maging commentators publicly kahit na hindi sila supposedly part ng defense or prosecution. Pero on the side, kampi sila sa, let's say, prosecution or defense. At sila yung ipapag-guest sa mga sa media.
0: Hindi na po kailangan
1: magpo-post, diba?
0: Hindi na po kailangan mag-hire ng emissary, Attorney Karen, dahil ako po voluntary.
1: Okay.
0: Nakikita niyo po ako, nagko-commento rin ako sa impeachment trial and most of my comments are in favor of VP Sara Duterte. Pero walang bayad yun. Ganon din po naman sa kabilang side. Mainstream media, iba't ibang side din. At marami rin namang mga bloggers na nagko-comment. In fact po, nakikita ko po malusog yung exchange ng arguments sa social media. And then even sa media rin, wala pong problema doon. Hindi naman ako curtail ang freedom of speech and yung efficient flow ng information para po maayos ang determination ng publiko sa merits ng case at kung sa bandang huli ay dapat ba mapanagot si VP Sara Duterte.
1: Okay, but talking about either side, in response to Senator Chi's sub judice ruling, House Deputy Speaker Janet Garin said, this will have an effect on the prosecution. But, to quote her, we will do the necessary innovations. Kasi hinding-hindi kami papayag na hindi maabot ng bawat Maria at Juan de la Cruz ang impormasyon, ang totoong impormasyon, the facts that are happening within the impeachment court. So, do you think that there's a worry on the part of the prosecution na mawala ng interes ang taong bayan doon sa impeachment trial? In your opinion, do you believe some of those who have said that the interest in the impeachment is waning or fading?
0: Opo, nakikita ko nga rin po na bumababa yung interest eh. Pero po makikita natin sa mga surveys na ang taong bayan gusto nilang magpatuloy yung trial para lumabas ang buong katotohanan. Pero if in the process ay boring yung trial at parang tedious at hindi masarap panoorin, kasalanan na yan ng prosecution. Dahil hindi maganda yung strategy nila siguro. Pero maganda rin naman yung trabaho ng defense na pinapahirapan nila yung prosecution at nagiging tedious dahil na rin dito sa mga sub judice statements nila sa loob at sa labas.

0: magsusunod at magto-toe the line. Si pag-usapan natin yung kaso itself. Kasi nandun pa rin tayo sa Article 1, misuse of confidential funds. Army Colonel Dante Lachica, who is the former head of the Vice Presidential Security and Protection Group, said he is willing to testify in Vice President Sara's impeachment trial. At sinabi nga ng latest witness ng prosecution na ang nakakaalam daw kung paano ginamit yung funds is VP Sara and Colonel Lachica. But the prosecution is still trying to decide if they will present Lachica as a hostile witness. Why do you think there's hesitation? Kasi parang yun na lang eh, yun ang isang makakapagpatunay kung ma-question si Lachica, saan nga napunta yung pera? Parang missing link siya. Bakit nag-hesitate kaya yung prosecution na i-present siya?
1: Prosecution, wrong move yan. I-present yun na si Colonel Lachica. Ako rin po, personal, gusto kong lumabas ang buong katotohanan. Ang taong bayan, gustong lumabas ang katotohanan. Sabi na rin ng mga senator judge, siya yung missing link. Kung magkakaroon ng smoking gun, yung statement niya ang magsasabi na inutusan talaga siya ni VP Sara Duterte na misappropriate yung pera. Siya lamang po ang link. Kapag hindi prinesenta ng prosecution yung missing link, eh, wala silang ma-establish na case. Pero at the same time, double-edged sword yan, Attorney Karen. Kasi po, kapag ang statement ni Colonel Lachica ay na-explain niya ng mabuti yung paggastos at same explanation so far ang nangyari, edi wala silang mahanap na butas at masisira yung kanilang kaso. Pero at the same time, risk din yun, gamble yun. Kapag nai-elicit nila sa bunganga ni Colonel Lachica na inutusan talaga ni VP Sara Duterte siya na i-misappropriate yung pera at tekein yung mga pangalan, dun lalabas ang katotohanan. Tandaan po natin, kapag nagwi-witness ang isang tao to tell the whole truth at ang buong objective ng impeachment trial ay ilabas ang buong katotohanan. Kaya prosecution, huwag nyo lang isipin as a matter of strategy na huwag siyang i-present. Ang overall objective ninyo, in fact, sabi ng Supreme Court, ang objective ninyo ay ilabas ang justice. Palabasin ang hustisya. Ibig sabihin, ilabas ninyo ang buong katotohanan. Kaya dapat ilabas ninyo si Colonel Lachica, i-present nyo siya as witness para masagot na ang lahat ng tanong at makapag-usga ng maayos ang ating mga senator judges at ang publiko.
0: What about Ramil Madriaga? Kasi si Ramil Madriaga, nagkaroon na ng affidavit na nag-deliver daw siya ng iba't ibang pera sa iba-iba ring mga location. Pwede ba siya magpatunay ng misuse of confidential funds? At ba't hindi pa rin siya nilalabas so far?
1: Ilabas na rin yan, si Mr. Madriaga. Tingnan natin para matesting po. Doon po kasi sa mini trial na ginawa nila sa Committee on Justice noon at para sa mga trial, sa mga proceedings nila sa in aid of inquiry noon sa Senate at saka sa House of Representatives, walang masyadong cross-examination, walang extensive na due process. Ito na po ang natitira at last opportunity na magkaroon ng maayos na cross-examination at due process para matest yung credibility ni Mr. Lachica, ni Mr. Madriaga kung nagsasabi sila ng katotohanan o hindi. Kaya po, kung gusto nating ilabas ang buong katotohanan, ilabas nyo silang pareho, Mr. Lachica and Madriaga. At kung sino pa mang witness ang naiisip ninyo, isampin na ninyo. Except si VP Sara Duterte kung ayaw niya dahil karapatan niya yan against self-incrimination na hindi siya tumayo sa witness.
0: Oo, it's a constitutional right, yes, not to appear. Pero yung sinasabi kasi ng ibang tao, kung wala kang tinatago, bakit hindi ka humarap? So, how would you advise if you were in the defense, VP Sara, dapat ba niyang harapin yung trial? Kasi yun ang binabati ko sa kanya eh, na una sinasabi mo rin na dapat bilisan yung pace ng trial, pero never ka pa nagpapakita. So, what do you think?
1: Eh, sasabihin ko sa kanya, huwag kang humarap. Bakit po? Dahil ang burden to prove the case is nasa side ng prosecution. Ang problema po kasi kapag nagsalita siya, pwedeng interpret ng publiko or ng kalaban or ng prosecution yung kanyang sinasabi at ipipinta na meron siyang kasalanan. Sa panahon nga ni Stalin, sabi niya, just point me the person and I will say the crime. Ibig sabihin, kahit anong sabihin mo, makaka-invento ako ng kasalanan laban sa'yo. At tayo po, hindi naman tayo perpekto bilang tao. Meron tayong mga tinatagong kahit konting dumi. Ah, baka pwede nilang palakihin yun at pwede nilang ipinta na talagang meron tayong mabigat na kasalanan. Para makaiwas tayo sa risk na yun, huwag mo nang ipresenta yung tao na pwedeng ma-incriminate niya ang kanyang sarili. Mag-rest tayo doon sa due process na nagsasabi na kapag merong kaso ka, burden ng prosecution na patunayan.
0: Interesting. E paano kung umabot sa point na ang missing link na lang ay yung testimony ni VP Sara? So, the prosecution would be in a bind. Parang sila yung kailangan maghanap ng paraan. Papanong ilalabas yung hindi masupply ng testimony ni VP Sara? Because, like you said, Tama rin naman, nasa constitution talaga natin yung right against self-incrimination if ikaw yung inaakusahan.
1: Kapag ang missing link na lang ay si VP Sara Duterte, ibig sabihin lahat ng mga witness na prinaset nila ay kulang. Mm. Malamang po, kapag tinanong mo si, in-enforce mo na pumunta si VP Sara Duterte sa witness stand at tatanungin mo siya ng incriminating

0: question, i-invoke niya rin niya yung right niya against self-incrimination. So, wala rin pong silbi. So, kung mag-i-invoke rin siya ng right against self-incrimination, di wala rin pong makukuha. Hindi niya i-establish talaga yung link laban sa kanyang sarili bago pa siya makasagot. Kung ako yung defense attorney, mag-object kaagad ako because the question is incriminating.
1: Mm-hmm. Pero sa atin, ang impeachment is different from a criminal case wherein it doesn't require proof beyond reasonable doubt. Do you think at that point, the senator judges will vote just based on substantial evidence or kahit na parang merong likelihood na may kasalanan siya, they will vote to convict?
0: Sabi po ng Supreme Court na may political element ang impeachment cases. At doon nga sa saligang batas at sa ating mga batas, walang nagsasabi kung ano yung proof required to convict dito sa impeachment trial. Pero sinabi po ni Senator Miriam Defensor Santiago noon, it should be more than substantial evidence na required sa mga administrative case, pero less than proof beyond reasonable doubt na required sa mga criminal cases. Relevantly, sa Commission on Audit, ang required lang doon is adequate evidence, pero walang due process doon. Mm-hmm. And ang substantial evidence is more than prima facie evidence. So, so far po, nakikita ko na hindi ni... May prima facie siguro, pero substantial evidence hindi namimit. Adequate evidence, medyo lagpas doon, pero I think yung threshold na above substantial evidence ay hindi pa nila namimit. Kaya nga po, tama po yung sinasabi ninyo na ang missing link ay si Colonel Lachica or eventually VP Sara Duterte. Pero kapag unsuccessful pa rin sila with Colonel Lachica and VP Sara Duterte, sorry na lang, kailangan nating paandarin ang totoong gulong ng hustisya at wala, hindi nyo maiiwasan na kapag hindi sufficient yung evidence, dapat ninyong i-acquit yung tao.
1: Okay. In an interview here on BNC, former Senate President Franklin Drilon said some senator judges have shown their respective political biases and that should stop. Do you think this can be avoided realistically, considering that senators are political by nature? Meron sila, at tayo nakikita natin ngayon, particularly for the composition of the Senate, hating-hati yung majority block tsaka minority block.
0: Ay, sa tingin ko, hindi po eh. Dahil ang mga senator, mga judge po yan. Kapag nag-aabogado po tayo sa korte, kahit objectionable yung question ng judge, eh, pagbibigyan natin. Pero tignan natin kung i-enforce ni Senator Cheese. Sabi po niya, saklaw kayo, Senator Judges, ha? Kapag nag-question kayo na advocating, reprimand on the record and the next 30,000 pesos. Siguro marami naman silang pera para magbayad ng paulit-ulit na 30,000 pesos para lang ma-advocate yung kanilang case.
1: Okay, it's going to be interesting no, to see that. Okay, let's talk about your legal battles naman. Marami ka rin kinaharap na legal battles. So, in May 2026, the Cybercrime Investigation and Coordinating Center filed a criminal complaint against you before the NBI for inciting to sedition, inciting to rebellion, and unlawful utterances. Yep. What is the status of that complaint now?
0: Nakausap ko si Colonel, si Attorney Aboy Paraiso personally, hindi ito formal communication. Sabi niya nasa DOJ na daw yung case at yung case ay inciting to sedition. Pero hindi ko po natanggap yung subpoena mula sa NBI kasi pinipilit nilang i-serve sa akin in person. Sinerve nila sa firm ko sa BGC, hindi na ako nagtatrabaho doon. Sinerve nila doon sa munisipyo, sa probinsya, iniwasan ko, nagtago po ako. Kaya hindi nila na-serve sa akin.
1: Ayaw mo naman magpa-serve.
0: Ayoko po! Dahil feeling ko personally, medyo politically motivated po yun. Alam ko rin naman na matatalo ako sa NBI. Kaya nung sinabi niya sa akin na nasa DOJ na, eh, expected ko na po yun. At expected ko na rin siguro na umakyat sa korte. O sige, iwarat niyo ako. Magbe-bail out na lang ako. Sanay na po ako dyan. Hindi po kayo yung una na nagkaso sa akin dahil sa mga criticism ko sa government.
1: Oo nga. And speaking of, nagkaroon nga kayo dati ng warrant of arrest. No, back in February 2025, yung COMELEC naman, the Commission on Elections, filed a cyber libel complaint against you. At nung nag-file kayo ng demurrer to evidence sa Regional Trial Court, this was dismissed by the RTC. So ano na po ang status ng kaso na yun?
0: Eh, panahon na po namin para magpresenta ng case namin.
1: So I don't ongoing know. Yung trial?
0: Ongoing po. Hindi ko po alam kung nakapresenta na kami ng witness dahil excuse po ako na mag-attend. Dahil meron po akong duties sa probinsya na mag-preside ng aming mga sessions. Pero good luck na lang po sa akin. Totoo po yan. Paulit-ulit po ang kaso sa akin. Ang dami-dami na pong kaso. Criticize ko yung local government, may kaso po doon sa probinsya. Criticize ko yung COMELEC, may kaso pa rin po. Criticize ko yung national government, may kaso pa rin po. Kaya nga ngayon, ayoko nang i-criticize si VP Sara. Baka kasuhan niya rin ako.
1: Okay, kaya parang very relevant. Kaya dinudugtong ko to kasi sub judice rule, alam natin yung mga penalties, di ba? Admonition, tapos sa strike 2, 30,000 pesos. But in real life, pagka nagki-criticize ka or may nasabi ka rin, maraming kaso no na pwede, like itong inciting sedition finale against you, cyber libel complaint. Nagsisisi ka ba na maingay ka?
0: Hindi po ako nagsisisi, Attorney Karen. Dahil ang greater duty po natin sa publiko ay ilabas ang katotohanan at i-confront natin ang misbehavior, dahil yan lamang ang huling alas natin at huling armas natin para maitama ang lahat ng kamalian. Imagine niyo na lang po kapag nananahimik tayong lahat, kapag nanahimik si Senator Marcoleta, edi hindi na lumabas yung flood control scandal. So, mas greater duty po yan, higher duty, regardless of the risk. Hindi ko po pinagsisisihan. Sa bandang huli, naniniwala ako, kahit kampi nilang prosecutor, kampi nilang judge, hindi papayag ang Supreme Court na mag-set ng precedent na i-co-convict nila ako dahil lamang criticize ko ang government. Alam ko po, sa huli, ang katotohanan at ang tama ang mananalo. So mananalo po ako! Yay!
1: Buhay na buhay talaga pag ikaw ang guest. Salamat, Mayor, Vice Mayor Harold Respicio. At bigyan nyo na lang po kami ng updates pag meron na dun sa mga kaso na kinakaharap ninyo. Pero thank you rin for your insights on understanding itong sub judice rule at yung mga issues related to the impeachment trial.
0: Always a pleasure, Attorney Karen.
1: Thank you so much. The public has been monitoring the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, and rightly so, as it could affect the country's political future. But will the public lose interest with the strict implementation of the sub judice rule? We will find out in the coming days. Be informed, be insightful of the news. I'm Attorney Karen Jimeno. Always stay at the forefront.

Magandang umaga mga kababayan! Live tayo ngayon sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning po sa inyong lahat. Ako si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa usapang totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo

0: At magandang umaga sa inyong lahat. Wala pa yung ulan.
1: Oo nga eh.
0: Pero parang paparating na.
1: Kagabi. Hindi ba? Nagparamdam na kagabi.
0: Alam mo ang ginawa ko sa garden ko? Mm. Dahil nalulunod, nilagyan ko ng trapal. Para matakpan yung mga halaman na importante.
1: Buti ka pa, may flood control measure.
0: May flood control measure. Siguro dapat makonsulta ako ng DPWH.
1: Cost-effective pa.
0: Effective kaya. At saka alam mo ang ginawa ng ng hardinero namin, gumawa siya ng mga sirit na ganun para parang may alley. Na doon pupunta lahat ng tubig.
1: Tingnan mo.
0: Oy, di ba? Ang galing, 2 inches. Ganyan. Ayun, doon pumunta lahat ng tubig.
1: Simpleng solusyon, pwede i-replicate sa Espanya.
0: Kaya nagtataka ako. Ako na ba ang pinakamatalinong tao sa buong mundo? Palagay ko hindi. Okay. Sa ilalim ng panukalang budget para sa 2027, alam po ba ninyo, higit 1 trilyong piso ang ibabayad sa utang ng Pilipinas. Kaya, idikit na nga natin ang ating word of the day dyan. Ang ating memo speak word of the day ay death trap. Ayan. Hindi death trap. Ang ibig po sabihin nito ay walang katapusang utang dahil paulit-ulit na umuutang para mabayaran ang lumang utang hanggang kamatayan.
1: Oo, yun na yung vicious cycle, paulit-ulit lang.
0: Kasi death trap ang alam nila eh. So, death trap. Ayan. Pero sana naman, hindi natin ikamatay yung pagbabayad ng utang. Ang problema, ang ipambabayad po natin ng ating utang ay atin ding uutangin.
1: Oo. Di ba nangyayari din yan sa mga simple households, hindi ba?
0: Oo naman, nangyari na rin sa akin yan dati. Yung mangungutang ka para mabayaran mo yung credit card mo. Utang din yung credit card din, di ba?
1: Kaya yung iba, at least yung interest lang. Mm-hmm. Pero lolobo pa rin yung utang.
0: Oo, lolobo pa rin ang utang. Nako, alam po ba ninyo, pag hindi nyo binayaran ng credit card ninyo, 3% on the balance ang dinadagdag sa iyong total. Kaya kailangan bayad ka agad ang credit card. Lahat yan bubusisiin natin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
1: For future, but it doesn't mean bumalik na sa kaban ng bayan.
2: This is a movement against corrupt officials and to ensure that there's justice done.
3: Just show your salin and then afterwards, wala na.
0: No? Join Attorney Mike Toledo and Attorney Karen Gimeno on
4: Apogado Thursday,
2: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
5: Umuusad na sa Kongreso ang deliberasyon para sa 2027 national budget. 7.2 trillion pesos ang pinag-uusapang pondo. Kaya naman, dapat lang na maging mabusisi kung saan ito gagastusin sa susunod na taon.
6: Ang masaklap kung utang ang pag-uusapan, 1.1 trillion ang posibleng matapyas sa national budget.
5: Kaya naman ang tanungin namin ng taong bayan kung paano tayo makakabangon sa usaping utang ng Pilipinas na utang din ang ipinambabayad, ang sabi nila.
7: Hindi naman issue yung pangungutang eh. Ang issue is kung paano gagamitin yung utang. Like for example, ng utang ka para magnegosyo, edi mas malaki yung kikitain natin kaysa doon sa utang na pinambayad natin. Pero kung walang paggagamitan ng maayos yung utang, edi wala rin.
8: Paying debt using debt only adds, well, more debt to us and puts more burden on the Filipino people, particularly the middle class who carry most of the taxes of the Filipino people. And that point matters because the only way for the government to defray its expenses is by taxing the people. So the first thing I think is to craft or develop systemic solutions.
9: So that's okay as long as we're able to fund it towards something more meaningful. And I think that's what the Philippines really needs to do, to be able to control their money and to be able to budget it well so that we don't lose it to corruption, we don't lose it to those projects.
10: If we're borrowing the money to spend it on things that have value or what we call product investments, something that will increase in value in time, this can help increase our GDP.
5: Ayun na nga, hindi naman tayo kailangan maging economics graduate.
11: Oo.
5: Para hindi ba para maintindihan na kapag halimbawa sa sarili mong bahay, kung maganda ang pupuntahan at alam mo kung paano mo babayaran, okay lang.
11: Oo.
5: Ang problema, bakit palaki ng palaki at hindi na babayaran para himayin ang national debt allocation sa budget. Makakasama po natin ngayon Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Welcome back to Memo, Sir Sunny.
12: Thank you for the invitation. Morning.
5: Opo, ayan. So, magkano po ba talaga for the 2027 budget na ngayon po ay pinag-uusapan ng mga kongresista at mga senador, magkano po yung nakalaang pondo para sa pambayad sa utang?
12: Right now, 2.7 trillion ang nakalaan dun sa bayad utang. Pero despite that, lalaki to 21.5 trillion ang utang at the end of 2027.
5: Ah, lalaki pa rin?
12: Lalaki pa rin. Pero mag-comment dun sa mga nagsalita.
5: Oh, sige po.
12: May kailangan iwas to sa pag-iisip eh.
5: Mm-mm.
12: Kasi hindi negosyong gobyerno.
5: Ah, okay.
12: Hindi rin siya bahay.
5: Okay.
12: Hindi rin siya household. So,
5: oo.
12: Yung pag-iisip na okay lang umutang basta kumikita,
5: oo.
12: Pwede isipin para sa negosyo.
5: Mm-hmm.
12: Pero yung gobyerno, ang pangunahin tungkulin ng gobyerno, serbisyo.
5: Ah.
12: So, kailangan iwasto yung ganung klaseng pag-iisip kasi mamamali tayo eh. Mamamali at makakalimutan. Ang gobyerno ay nandyan para magbigay ng serbisyo sa lahat ng mamamayan.
5: Mm-hmm.
12: Kaya kung gagamitin pamantayan kung tama ba ang paggamit ng utang ay kumikita ba siya o hindi, hindi ang trabaho ng gobyerno. So,
5: ah.
12: I have to medyo disagree with ilang points na raise kasi mamamali
5: tayo. Hindi, ganun din po iniisip namin eh na kapag umutang ang gobyerno, baka naman may paglalaanan.
12: Ay, well, oo. Tama naman yun.
5: I mean, paglalaanan na para umikot, yung pala hindi. Talagang lahat ng pera nila dapat para sa serbisyo sa bayan.
12: Oo, and I think kailangan magmula tayo dun kasi natanong kanina, masama ba umutang? Well, kung kulang yung kita mo para sa pangailangan ng publiko, ng mamamayan sa edukasyon, kalusugan, pabahay, ayuda sa panahon ng krisis, okay lang at tama lang umutang. Ang nagkakaproblema tayo dito at yung pinaka, the root of all evil dito sa problema ng utang, bakit palaki ng palaki yung pag-utang natin. Sa amin, maraming mga secondary points. Ang pinakamalaking dahilan, hindi kumikita ng sapat ang gobyerno.
5: Saan po ba, mula saan kumikita ang gobyerno?
12: Well, ang pinakamalaking pinagkakitaan niya ay buwis talaga. Pero sa amin, yun ang main contention namin. Habang lumalagong isang ekonomiya, maraming kumikita dyan, lalo yung malaking negosyante, both dayuhan tsaka mga lokal. So sa amin, ang tamang prinsipyo doon, the more you have, the more you have to give. At factual yun, kung mas malaki yung naipon mong pondo or yaman, mas malaki yung pagkukunan mo na bulsa para magbayad ng buwis. So ang trabaho ng gobyerno doon, magtakda ng sistema ng buwis kung saan yung pinaka nakikinabang at yumaman sa ekonomiya, dapat mas malaking binabayad nila kaysa sa mga mahihirap at middle class.
5: So ang ibig mong sabihin, Sir Sunny, dapat yung percentage ng kanilang VAT or other taxes should be bigger than the percentage doon sa mas mabababa ang kinikita.
12: Hindi nga dapat VAT eh, kasi yung problema sa mga VAT at excise taxes, ang tawag dyan consumption taxes, walang pagtatangin kung sino nagbabayad ng VAT eh. Whether ikaw ay isang trilyonaryo or ikaw ay pinakamahirap na Pilipino, kung bibili ka ng sweetened beverages, anong uso ngayon, bibili ka ng juice sa sari-sari store, yung VAT at excise tax, ang tinatawag na consumption taxes, buwis na pinapauto sa binibili, whether ikaw ay pinakamayaman na Pilipino, pinakamahirap, parehong buwis binabayad nyo. So hindi dapat magdesenyo ng sistema sa pagbibuwis na nakafocus sa consumption taxes. Lalo na sa sitwasyon ng Pilipinas na hindi kami niniwala dun sa nabawasan ng kahirapan, hindi kami niniwala na upper middle income yung kalagayan ng mga Pilipino. Kung may mga yumayaman, ang dapat ng buwis dyan, tinatawag direct taxes. So direct tax, tax kita nila,

0: attack sa kanilang yaman. At kung ganun kasi, maging proportionate yung kakayahan mo, yung binabayad mo, dun sa kakayahan mo magbayad.
1: At may mga bansa po ba na ganyan ang sistema?
0: Marami. Sa Pilipinas, mayroon naman tayong income tax eh. Mm. Ang problema, nung nagka-train law under President Duterte, dun sa mga pinakamayamang pamilya, hindi lang yung mga middle class. Ha? Sa middle class, nabawasan binabayad nilang buwis. Pero even yung mga pinakamayamang pamilya, nabawasan yung income tax na binabayad nila. Tapos dun sa, again, under the Duterte administration, nung pinasa yung CREATE law, binawasan yung corporate income tax from 30% to 25%. Nung pumasok si Pangulo Marcos, sa CREATE More law, binawasan further from 25% to 20%. At kinumpute namin yan. Kung na-maintain lamang yung level ng pagsingil sa mga kumpanya as before the pandemic, before all these mga laws, actually, pwede pa kumita ng at least 500 billion pesos more per year yung gobyerno just from the corporate taxes.
1: Bakit nila binababaan yun na hindi natin alam? Hindi ba? Oo. Hindi ba sila dapat ang mga kinatawan? Hindi ba sila dapat ang mga kinatawan ng tao?
2: Dapat may public consultation
1: dapat
2: man lang.
1: Dapat may public consultation yun, hindi ba? Basta na lang nilang binababa. Why do you think they do that? Because these are the guys who finance their campaigns? Siguro ganun, ano?
0: I'll be a bit polite.
1: Oo.
0: Of course, alam natin, three of the biggest political parties are run by billionaires, are backed by billionaires. Hindi lang for elections, but dun sa daily pagpapatakbo nila. Mm. Also, as a matter of economic philosophy, yung gobyerno, ang katwira niya sa pagbaba ng buwis under Create, Create More, para hikayatin daw ang dayuhan pumunta dito. Pero para sa amin, question of priorities eh, parang what's more important? Yung pagkukolect ng buwis para sa serbisyo or yung specious na argument na bawasan ng buwis para mas maraming foreign investors dito. At ang point namin doon, okay, nakikahit ka ng foreign investor pumunta dito, eh kaso kung nabawasan naman ng buwis na kinikita mula sa kanila, iba pang usapin yung mga technology transfer, etc. Kung wala nangyaring ganon, nagbibigay tayo ng benepisyo sa mga malalaking kumpanya at mga dayuhan na kabawasan sa serbisyo sa mamamayan.
1: Mm. Okay. Yun palang pwedeng gawin ni Senator Robin Hood. Hindi ba? Kunin niya yung kayamanan ng mga mayayaman para mailipat sa mahihirap. Di ba? Nagtataka talaga ako, paano nangyayari yan sa ilalim ng mga ilong natin na hindi natin namamalayan, ano?
2: Siguro kasi sa mga public hearing, ilang grupo lang ang naiimbitahan din eh.
1: Oo.
2: Walang boses talaga yung ordinaryong tao.
0: Nakatend yung ibon dyan actually. During the deliberations in the House and the Senate, nag-comment naman kami. Of course, overread din, hindi pinakinggan. In the end, ang umiral doon, yung pag-iisip ng gobyerno, mas maganda bawasan ang buwis kasi ito makapagsigla ng ekonomiya. Pero of course, sumigla ba? In the last, tingin namin, hindi coincidental. Actually, since 2017-2018, nung umpisan binawasan mga buwis na to, yun din ang panahon, bumabagal yung ekonomiya. Kasi, nawala ng kakayahan ng gobyerno, gamitin na mas malaking pondo para ibalik sa ekonomiya, para laki ng purchasing power ng mga pamilya. Kung bigyan mo kasi ng dagdag na purchasing power ng mga pamilya, dahil halimbawa, nakapagtipid sila kasi mas malawak lang yung sistemang edukasyon at kalusugan, nakamabigay kayo ng ayuda, actually, yun magpapaikot ng pera sa ekonomiya. So, sa amin, yung mekanismo dapat, kung may niipon na kita yaman dito, marami naman sa kita at yaman yan, iniipon na may yaman. Kasi naumay din sila siguro sa Wagyu or whatever. or gagastos sila abroad. Mm. Yung parehong halaga ng pera, lagay mo sa bulsa ng mahirap middle class, hindi naman mag-a-abroad yung mga yan. At hindi nila iipunin niya kasi kulang ang gastusin nila. Gagastos nila sa ekonomiya yan at 70-75% consumption economy tayo, sisigla actually yung economic growth natin. Mm. So sa amin, konektado yon. At ang question dito, ay nabanggit nyo nga kanina, bakit hindi gano'ng mag-isip ang gobyerno? Unfortunately, sa medyo makitid na pag-isip ng gobyerno, partly political because yung mga bilyonaryo ng papatakbo ng mga partido, ayaw na taasan ng buwis sa kanila, gustong-gusto nila, nabawasan ng buwis sa kanila. Dagdag tubo nila yun. Ganun lang nangyari doon. At the same time, yung maling pilosopiya ng gobyerno na lower taxes para may foreigners dito, end result nun, binawasan ng buwis sa mayaman, naipon yung yaman doon, habang napilayan yung kakayahan ng gobyerno magbigay sa mahihirap, magbigay ng serbisyo. At actually, nag-carry over to 2022 to 2027 budget. At yan ang main contention namin ngayon. Kung titignan ng 2027 budget, oo, election pork budget siya. Pero also, yung kabayaran ng naipon na utang na yan dahil sa pagtitipid, dahil sa pagbabawas ng buwis sa mga mayayaman, naipit yung serbisyo para sa mahirap ang middle class ngayon.
1: Malinaw, oo. Kasi simple lang naman yung tanong dyan, Willard, eh, hindi ba? Alimbawa, nandyan sa harap natin si Pangulong Marcos, ano? Sir, alam kong hindi po ninyo kasalanan ang kabuuan ng utang ng Pilipinas, pero dinadagdagan pa ninyo. Ano po ang balak ninyo para mabayaran ang utang natin?
2: Oo. Saka totoo ba, Sir Sunny, na yung inuutang ng bansa na pupunta rin sa pambayad ng utang?
0: Yes.
1: Parang ganun. Oh,
0: si Pangulong Marcos, since pumasok siya, umutang siya ng 10.3 trillion pesos na. So, hindi unang apat taon niya, mas marami siyang inutang kaysa buong anim na taon ni Pangulong Duterte. Doon sa 10.3 trillion na yan, ang bumalik sa bayad utang, 7.8 trillion. So, that's about 75%. 75 centavos sa bawat pisong inutang na punta sa pagbabayad utang.
1: Bayad ng principal or interest lang?
0: Principal and amortization and interest.
1: Ah, yan. Amortization and interest.
0: Oh. Tapos lalala pa siya. By the estimates ng DBCC, I think by next year, about 80 centavos sa bawat pisong inuutang ang mababalik sa bayad utang.
1: Okay. Okay. Pero dapat nababawasan na. Oh. Pero nadadagdagan pa rin.
0: Kasi may double jeopardy dyan eh. Uutang ka para bayaran yung utang. Kaso, halimbawa ng COVID utang, nung panahon ng COVID, relatively mababa interest rates nun eh, about 2-3% lamang. Ngayon, umuutang yung gobyerno about 5-7% para bayaran ng utang at 2-3%. So, na-double jeopardy kasi una, may bawas ka na dun sa pang-serbisyo. Ikalawa, yung inutang mo para bayaran ng utang, mas mataas ang interest rate ang binabayad mo. So, nag-accumulate siya.
1: Ayun.
2: At dito nga ba papasok yung negative effect ng pagiging upper middle income ng Pilipinas, sabi ng World Bank? Kasi tataas ang interest, hindi ba?
0: Eventually, sabi nila, hindi pa malino yung facing. Pero for sure, in the coming years, lalo na yung utang galing sa mga official creditors, matataas ang talaga interest rate siyan.
1: Okay. In history, with other countries who could not pay their debt and it kept on ballooning, what happened to those countries?
0: Okay, ito yung medyo weird eh. Actually, kung yung gobyerno ay mainly domestic yung utang, literally, pwede pag-imprenta ng pera yung gobyerno para bayaran yung utang na yon. So, yung mga didirig natin ng mga debt problems sa ibang bansa, hindi yun actually problema sa laki ng utang per se, kundi wala silang foreign exchange pangbayad ng foreign debt. So, fortunately, dahil ang dami-dami natin remittances, ang dami-dami dolyar, hindi tayo nagkakaproblema sa pagbayad right now ng dayuhang utang. Ang mas problema, even yung domestic debt natin, I think about 70-75% ng debt natin ay domestic eh. Even yun, yun ang nil-roll over nga at higher interest rates.
1: Okay.
0: So, in principle, the government can never go bankrupt. Kaya ang dami-dami kumukuha ng government treasuries kasi alam nila, in the end, safe investment siya. But again, kami babalik kami dun sa root ng problem. Yung mga questions na yan, that's about managing utang na meron. Kaya dun tayo sa root ng problema. Bakit binabawasan yung kakayahan ng gobyerno kumita samantalang pinagmamalaki economic growth, pinagmamalaki ng upper middle income tayo, samantalang lumalago yung negosyo, bakit binabawasan ang pagsisingil sa mga yon? At may isang panukat yung government, ang tawag nila revenue to GDP ratio. Basically, kung ano yung halaga ng revenues divided by ekonomiya. Panukat siya kung gaano kalaki yung pagbibuwis sa ekonomiya. From about 17-18% dati, nasa about 15% lang ngayon. Ang ibig sabihin lang nun, binabawasan ng gobyerno ang pagbibuwis sa mayayaman, kaya lulubong utang mo kasi binabawasan mo yung revenues mo na potentially pwede pang punusanan ng utang.
1: Okay, so isa sa pinakamalaking figure po ano sa inyong analysis ang debt service. Kung malaking bahagi ng pera ng gobyerno pupunta sa pagbabayad ng utang o interest, ano na lang ang naiiwan sa health, education? Talagang pagsasalu-saluhan na lang yung maliit na yon. At kung walang, what is an acceptable level of debt?
0: Sa amin, sinasabi nila 60%, tapos nung nasenso ng gobyerno, lalagpas sila. Hindi, hindi, 70% na. So, ginagawa nila moving target yan. Pero para sa amin, yung question ng acceptability ng debt, ang mas primary question dyan, are you generating the most revenues you can? Kasi, moving target yan eh. If you're generating more revenues, okay lang na meron kang 60% debt to GDP, to 80% to debt, even 100% to debt. At maraming mga bansa ngayon, mga mayamang bansa like Japan, nasa 100 to 200% of GDP yung debt nila. Yung US, about 100%. So it's a question of yung capacity na yun. Hindi siya fixed number, kundi depende sa kakayanan magbayad. At yung kakayanan magbayad, dapat nakasalalay sa sistema ng pagbibwis na binibwisan mo yung mga pinakamayaman at pinakanakaipon ng kita na hindi binibusan ng gobyerno. So sa amin, it's not a fixed number. Ang mas question talaga dito, bakit binabawasan ng buwis sa mayaman? At ito yung worst. Dahil binabawasan ng buwis sa mayaman, dinadagdagan ng buwis sa mahihirap. Yung mga pagdataas ng buwis sa matamis sa inumin, sa sigarilyo, plastic bag, VAT, excise, lahat yan actually pabigat sa mahirap at middle class simply because hindi binibusan yung mga mayayaman. Much worse, binabawasan ng buwis sa mayayaman.
1: Nakakadesperado naman itong sitwasyon na ito. Saan pa, ano pa po ba ang mga sources? Okay, so the proper kind of taxation. Yeah. OFW remittances. Is there anything to be said about trade? Meron pa po ba tayong nabebenta sa ibang bansa na produktong Pilipino?
0: Okay, well syempre ayaw namin binubuhay sa OFW remittances kasi hindi naman actually mayayaman yung mga pamilya na yan. Sa trade, actually, tariffs. At again, part yan ng economic philosophy ng gobyerno, ay kailangan tayo magbukas sa mga dayuhan, binabayang taripa. Nabawasan ang kita natin sa taripa. So right now, nakatawa nga yung gobyerno feeling close sa US, suggestion namin, gayahin yung ginagawa ng US. Yung US ay nagtaas ng taripa sa mga imports niya para dagdagan ng kita ng US government. Kasi nga, lumalaki yung utang niya. So medyo para sa amin, may halimbawa na dyan ng ginagawa ng isang malapit nating alyado, may ginagawa sila na pwede natin gayahin, pero bakit hindi? Because nga, ang kitid ng pag-iisip ng economic managers natin, they still believe itong makalumang pag-iisip na globalization, liberalization, super panis na yung ganyang klaseng pag-iisip. Pero nandun pa rin sila. Nakakahon pa rin yung pag-iisip nila.
1: Ayun. Okay, pero sa palagay po ninyo, may pag-asa pang makabangon? Kasi halimbawa, buwisan nila ng tama ang mga mayayaman, talagang higpitan yung pangungurakot.
0: Mm-mm.
1: Okay. Siguro dapat madagdagan yung both service to people and service to the debt.
0: Mm-mm.
1: Mababawasan yung utang.
0: Oh, alam mo, ang pinaka-frustration namin at ng marami, makapangyarihan yung gobyerno. Where there's a will, there's a way. Kung gusto niya, dagdagan ang buwis sa mayayaman because gusto niya dagdagan ang serbisyo sa mahirap, pwede niya yung gawin. Kung gusto niya, higpitan yung corruption, lalo na yung mga tax, hindi lang tax avoidance, even yung mga tax evasion, may pwede ng gobyerno para mag-crackdown sa tax evasion and avoidance sa malalaking kumpanya. So sa amin, nandiyan ang poder ng gobyerno. Ang tanong lang, para kayo yung ginagamit? By omission, hindi ginagamit para sa nakararami. Actually, by action, dinadagdagan ng buwis sa mahirap at middle class habang binabawasan sa mayayaman. At sa amin, yun ang sobrang kabalintunaan sa Pilipinas na ang dami naghihirap, yung gobyerno dapat nanunungkulan, dapat serbisyo sa mahirap at middle class. Pero ang takbo ng isip niya, like sa tax revenue and even debt policy, because of the maling revenue policy, ang takbo ng isip niya, paano suportan ang mga malaking negosyante? Paano pa lalong palakihin ang tubo nila? Yun ang bottom line. Yung pagbabawas ng buwis sa mga malaking kumpanya ay dagdag tubo sa kanila. There's no complicated economics doon.
1: Ayun. Okay. Sino kaya ang ano? Meron po bang isang, last question, meron po bang isang presidente na nabawasan niya yung utang o lahat sila nagdagdag?
0: Forever tumataas.
1: Forever
0: tumataas ang utang
1: Ayun.
0: Natin.
1: Pero pinakamataas itong kasalukuyang administrasyon.
0: Kung ang panukat natin ay yung debt versus GDP, I think since the Marcos era, mga third pa lang naman tayo. Yung pinakamalaki, I think, was actually kay GMA. And then for a moment under Cory because of the inherited Marcos debt. Right now, yung 65% na debt to GDP, parang ikatlo siya sa mga administrasyon.
1: Ayun.
0: Mataas pa rin.
1: Oo, tumaas pa rin.
0: Ay, tataas pa. Yung actually, yung trajectory, mataas pa siya.
1: Nako, ano ba yan? Sino kaya ang susunod na presidente
2: na mamadahin din niya?
1: Na magpapataas ulit ng ating utang. Maraming salamat po sa inyong oras. Ibon Foundation, Executive Director Sunny Africa. At ngayon pong napag-usapan na natin yan, alamin naman natin ang komento ng ating mga

0: Nanonood online para malaman sa usaping utang ng Pilipinas na utang din ang ipinambabayad, paano makakabangon? Adrian Lopez, walang problema ang umutang kung sa tamang proyekto gagamitin at hindi na nakawin.
1: Sabi ni Roy Prado, walang investments na pumapasok sa bansa at corruption pa rin, walang nakukulong.
0: Senic Garcia, paano makakabayad ang Pilipinas kung yung inutang ay ibubulsa din ng mga swapang na politiko at walang investor sa Pilipinas?
1: Sabi ni Norlen Fresco, nakakabahala na po kung ang utang ng bansa ay inuutang din ang pambayad. Ordinaryong senior na mamamayan ako at hindi ko alam paano makakabangon ang bansa. Pagdarasal sa Diyos, ang tanging kong mayambag para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon.
0: Nasa Diyos ang awa.
1: Nasa tao ang gawa.
0: Hayudini Masilam, dati naniniwala ako sa till death do us part. Ngayon, naniniwala na ako sa till death do us part. Oy! Magpadala po kayo ng mga entry nyo sa aming bagong diksyonaryo, yung MemoSpeak.
1: Oo, may entry siya.
0: Diba? May entry siya.
1: Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.
2: Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish. Make sure you don't miss a thing. Only here on the Bilyonaryo News Channel.
3: Brave Insights.
4: That's why I hate Ayuda.
5: Ang mga kalokohan nasa babae.
6: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
3: Bold political views.
7: Si Rowena Guenzon, she also tried to exploit it.
8: Ano mapapakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
9: Kahit na ayaw ko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
3: Conversations that go beyond the political headline.
10: Sino mga hula mong kakasol?
11: Hindi mo kami sa kayo ni Jess Kalimbawa.
12: Parang ano, medyo offensive yung ano, ha?
3: Political Talks. Friday, 8 p.m.
0: Muling umiinit ang usapan na panawagan gawing fixed at 5 taon ang termino ng mga barangay at sangguni ang kabataan officials.
1: Kasabay niya nananawagan ng ilang election watchdogs na ituloy ang barangay at sangguni ang kabataan election sa halip na muling ipagpaliban.
0: Pero paano masisiguro ng eleksyon at anumang pagbabago sa term at sa halala na italagang magpapalakas dito sa accountability at saka yung mga representasyon sa mga barangay at sa mga kabataan. Para himayin yan, makakasama po natin nonpartisan election watchdog, Attorney Rona Caritos mula sa Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Attorney, magandang umaga po.
13: Magandang umaga po, Ma'am Pina. Magandang umaga, Willard. Magandang umaga po ulit sa lahat na ating tagapanood.
1: Good morning, classmate. Batchmate ko yan eh.
0: Ay, ganun ba?
1: Sa inyong pananaw, Attorney On, na ano ang problema?
0: Bakit mas mukha siyang bata?
1: Oo nga, mas wala siyang problema.
0: Okay.
1: Kahit na nagbabantay ng eleksyon, ano? Sa inyong pananaw, Attorney, ano ang problema kung ang pagpapaliban ng halalan ay ginagawa sa pamamagitan ng isang term-setting na law?
13: Kasi ano yan eh, Willard, titignan natin ang history ng election sa Pilipinas. Ang lagi na po-postpone na yung barangay at SC election at ang ating bar parliamentary election. So dati, yung army general elections. At ano yan, magiging delikado in the future kasi itong huling ang postponement ng barangay at SC election ay term setting na siya to 4 years. Ngayon, kaya tayo mag-election dahil nga sa term setting law na yan. Ngayon, bago pa natin ma-experience fully, yung term setting law na 4 years, ay meron ulit bagong panukala, nagawin na siyang 5 years. Lagi nga namin sinasabi sa Lente, Batchmate Willard, na ang batas naman ay galing lagi at or hango sa experience nating lahat. Hindi pa nga natin na-experience, nakikita kung paano ba tatakbo ang pamamahala o yung governance nga na nabanggit ni Ma'am Corina sa barangay ng 4 years. Eto na naman tayo, babaguhin natin, gagawin nating 5 years. Ano yung magpipigil sa Kongreso natin in the future na sabihin 6 years na kasi mukhang

0: ito laging ginagawa?
1: Ang diretsong sagot dyan sa tanong mo, my Lord, ay ano yan eh, carrot sa ating mga barangay at SK officials, lalo na local election 2 years from now. So yung ating mga national at local officials, lalo na sa Kongreso, lagi nilang sasabihin sa mga barangay at SK officials, yan ang frontliners sa pagdating sa pangangampanya ng ating mga national at local officials na, oh, ako nagpa-extend ng termino nyo, ako ang nagpahaba ng termino nyo. Baka naman or kailangan or baka naman in kampanya nyo ako sa inyong mga barabarangay.
2: So talaga political?
0: Yes.
2: Oo,
0: yes.
2: Parang walang ano eh. But according to one of our guests, there has to be a very compelling reason for extension of term, no? Halimbawa, COVID, o kaya nagkagera, yung mga ganon. So, sa palagay ba ninyo, mapapalusot nila ito kahit nakasaad yan sa ligang batas?
1: Mahihirapan, Ma'am Corina, ang lagi nga namin sinasabi. At sinabi namin ito dun sa huling Senate hearing. Magkaiba na kasi yung facts ngayon eh. Mayroon tayong dalawang Makalintal versus COMELEC na desisyon. Yung unang Makalintal versus COMELEC, dito nga nilatag na ating Supreme Court, ano yung mga guidelines para sa pagpo-postpone ng barangay, SK, at kung ano mang eleksyon. At nilatag na ating Supreme Court na dapat grave yung reason for postponing the election. At nabanggit nyo nga po, Ma'am Corina, yung ilang mga reason paano mapopostpone ang ating any election. Yung pangalawang Makalintal versus COMELEC, ito yung pag-challenge nga sa term setting na 4 years. At kung titingnan natin yung desisyon ng ating Korte Suprema, ay tight ha ang desisyon na yan, hindi unanimous sa ating mga justices na sinabi nila constitutional ang term setting. Meron tayong mga justices, yung 5 nag-dissent na sinabi nila na ang term setting ultimately ang effect niyan ay postponement. So sinasabi ng 5 justices natin, kung postponement pa rin ang effect, dapat yung guidelines na nilatag nga nila dun sa unang Makalintal versus COMELEC na case ay dapat sundin pa rin. Kaya yung sinasabi natin, Ma'am Corina, itong ano ngayon nangyayari, for sure it's a challenge yan ulit sa ating Supreme Court. At iba na yung facts na i-consider na ating Supreme Court. Ayaw naman natin pangunahan na ating Supreme Court. Pero iba na yung facts of the case now, sa pangatlo siguro na pag-challenge sa isang term setting law ulit for our barangay and SK officials.
2: Okay, so would it be considered illegal kung ito po iakyat sa, saan po ba iakyat yan? Korte Suprema?
1: Sa Korte Suprema, Ma'am Corina. Ayun. So yeah, depende pa kung ano po yung magiging desisyon ng ating Korte Suprema, kung magiging constitutional ba ulit ang isang term setting law fixing the term of our barangay and SK officials to 5 years.
2: Okay. Ano nakikita po ninyong kahinaan dito sa kasalukuyan nating sistema na napakaraming kagawad, napakaraming may konsehal pa, no? Tapos kagawad, pagkatapos times-times pa yung dami ng SK.
1: Mm-mm. Katulad nga ng isang comment ng inyong televiewer, masyadong marami yung pinapagastos. Yung isang proposal namin sa Lente, kasi nga mini-mirror na ating mga SK officials, for example, yung setup ng barangay. Kung ilan, isang chairperson, 7 kagawad. Ganun din kasi yung setup sa ating SK na unit. Ang proposal nga ng Lente dyan, baka naman pwedeng mas kontian ang kagawad kasi nakikita natin, hindi rin naman lahat ng posisyon na 7 kagawad, SK kagawad, ay napupunan. Kasi iba rin ang sitwasyon ng mga kabataan natin sa edad na sila ay umuupo bilang mga SK officials. Ang edad na yan ay nag-aaral pa sila, mga first-time workers. So mas evolving at mas fluid yung sitwasyon ng ating mga SK officials. Kaya yung recommendation natin, baka pwede i-consider isang SK chair lang, tapos 3 kagawad for enough to have representation yet for yung mga kabataan natin sa ating barangay governance.
2: Okay, so hindi, sa palagay nyo, para hindi naman makakasama yun, who holds them accountable? Halimbawa, SK, para daw ito sa development ng kabataan sa kanilang kinasasakupan. Mm-hmm. Ano-ano ba ang mga project ng mga yan? Sino ang tumitingin? Sino ang nagsasabing, ba't wala kayong ginagawa? Ano ang project nyo? Ano ang resulta? Paano nyo ginagamit ang pondo? Sino po yun?
1: Ultimately, ang primary accountability mechanism naman sa ating mga barangay at SK officials, Ma'am Corina, ay ang pagkakaroon ng eleksyon.

0: Kaya lagi tayong nag-uupo sa any postponement na ating barangay SK election kasi yan yung primary accountability mechanism eh. Nakikita nga natin sa mga iba't ibang Facebook pages ngayon na naniningil na eh yung kanilang mga constituents sa mga barangay SK officials na hindi naman nagpa-function. Pero kung titingnan natin sa framework naman, kung hindi walang ginagawa o hindi functioning ang isang barangay or any SK official, pwede naman tayong magreklamo yung mga constituent doon sa barangay, sa DILG, yan naman yung first level eh, na hindi ginagawa or labis yung ginagawa ng isang barangay or SK official.
1: Oo. Ayun, oh. At si DILG Secretary rin muli, incidentally, ang kanyang posisyon ay i-abolish na ang SK.
2: Oo.
1: Dahil nagiging breeding ground daw ito ng korupsyon.
2: Oo, kasi sabi nga ng Lente, busy rin naman itong mga batang ito sa kanilang pag-aaral. Ano po ba yung age limit ng ano, ng sangguni ang katandaan?
0: Hanggang 24 years old lang po, Ma'am Corina, ang sangguni ang kabataan. Tatandaan na ang age po para makatakbo ka at makaupo as SK official ay 18 years of age up to 24 years of age on the day of the election. So yan talaga yung edad na talagang fluid ang buhay ng isang tao. Nag-aaral ka pa, magtatapos ka ng college, first work mo. So yan yung mga factors na may pag-aaral rin kasi kami sa Lente, Ma'am Corina, na maraming mga posisyon sa SK na hindi napupunan. Kasi nga masyadong marami at hindi naman ganun karami rin yung mga kabataan na gustong tumakbo, na lalo na hindi nila alam kung ang term nila ay 3 years talaga or may extend to more than 3 years. Dahil nga lagi na po-postpone ang barangay at SK official, ay barangay at SK election. So in limbo rin na ang pagpaplano nila, tama ba magplano sila na 3 years lang sila magiging SK official o ngayon magiging 4 years na or magiging 5 years ang pag-upo nila as SK officials.
1: Tsaka dapat din, Corina, siguro, Attorney Ona, may menu of projects lang na pwedeng pagpilian. Kung ano na yung mga eligible projects na pwedeng ipatupad para hindi lang puro pageant.
2: At kailangan may deliverables.
1: May
2: ano ba yung mga deliverables niyan?
1: Oo.
2: So, sa palagay po ninyo, ano po ba ang magiging sistema para mabuwag na ang SK? O kaya, maamyandahan na kahit isa na lamang o tatlo na lang ang SK sa barangay?
0: Sa totoo lang po, Ma'am Corina, Willard, yung pangalawang SK law o yung SK reform act, talagang naglatag siya ng maayos at systemic na paraan para yung mga SK officials natin ay magkaroon ng maayos sa programa at proyekto sa kanilang mga barabarangay. Nagsasubmit nga sila ng development plan sa kanilang mga barabarangay. At ano, hindi in favor po ang Lente sa abolition ng ating mga ating unit. Ano lang talaga, kailangan pag-aralan kung pwede bang bawasan muna or kailangan pag-aralan. Baka naman mas dapat kaunti ang mga SK officials na pwede umupo sa ating barangay. So may SK Reform Act naman tayo na naglalatag ng mga proyekto, naglalatag ng systemic process para mas mag-function at talagang makadeliver ng kanilang proyekto at programa ang ating mga SK officials.
1: Oo. Ang isang bright spot dyan, Attorney Ona Corina, at least sa SK may anti-political dynasty na provision na pwedeng ipatupad na yan ang dapat i-replicate sa buong bansa.
2: Oo nga, bakit doon lang?
1: Oo.
2: Hindi ba? Bakit doon lang? Mm-hmm. Pero real talk lang po, bakit ayaw po nilang buwagin? Bakit pinagpipilitan pa rin po nila na ganyang karami yung SK? Dahil po ba sa pondo?
0: Hindi naman po, Ma'am Corina, ako naniniwala po rin po ako. Naniwala kami sa letter, sa purpose at spirit. Bakit tayo may SK officials? In fact, Ma'am Corina, unique ang Pilipinas sa pagkakaroon ng direct representation ng mga kabataan. Tinitingnan nga ito na good practice na ibang bansa para magkaroon ng direct representation ang mga kabataan sa pamamahala o sa governance nga na tinatawag natin. Kailangan lang talagang mas pag-aralan ano ba yung mga pwede pang gawin to make it more systematic at para mas hindi siya ganun kagastos. Pero at the end of the day, importante na may representasyon ng ating mga kabataan sa basic o sa basikong pamamahala sa ating gobyerno.
2: Ayun. Okay. So, sa inyong tingin po, ano dapat din ang role ng Congress at COMELEC para masiguro po yung pagbabago sa term of office ay hindi makakaapekto naman sa karapatan ng mga botante?
0: Siguro, Ma'am Corina, sa ating Kongreso, kasi si COMELEC naman, tiga-implement lang yan ng batas na pinapasa na ating Kongreso. Wag naman nilalagi i-consider at tignan ay postpone ang barangay at SK election. Kasi katulad nga na nabanggit ko kanina, ang election ay primary accountability mechanism nating lahat to exact accountability from our elected officials. At kapag yan ay tinatanggal sa atin sa pagpo-postpone or sa sitwasyon ngayon, sa pagsiset ng bagong termino sa ating mga barangay at SK officials, nawawalan tayo ng basic na karapatan na yan at accountability mechanism. So ang ating question sa ating Kongreso, hayaan nyo nang matuloy ang election ngayong November. Kung gusto talagang iset ang term limit to 5 years, okay. Pero huwag nyo nang i-postpone. Ang dami na rin kasing preparation na ginawa ang ating Commission on Elections. Ituloy nila yung November 2, barangay SK election, at gawin nilang 5 years ang termino. In the end, tuloy ang election at nakuha pa rin nila yung 5 years na term na gusto nila for barangay SK officials.
2: Ayun, parang bayad utang. Mababayaran din ang utang, maghihintay lang sila. Maraming salamat po, Attorney Rona Caritos ng Lente.
0: Salamat po, magandang umaga po ulit sa ating lahat.
2: Kung ikaw, anong una mong imememo?
1: Yung barangay elections.
2: Barangay elections.
1: Oo, tingnan natin sino yung mga nagsasponsor at pangunahing tagapagsulong ng batas na yan at alam mo na.
2: Alin? Yung pag-postpone.
1: Yung pag-postpone ng elections.
2: Oo nga, wag na kasi, di ba? Kung yan ay nakasaad na sa batas, bakit? Una, they don't have enough justification. Kung merong magpipilit niyan, yun na nga, malalaman natin kung bakit? Sino talaga yung mga padrino, di ba? At kung paano nila minamanipula ang ating sistema. Kasi kung walang sapat na kadahilanan, bakit ginagawa? Yan ang tanong. Meron pong ibang motibo. Diba?
1: At sa usapin din na accountability, dapat yun ang pagtibayin at palakasin para mapanagot yung mga hindi nagtatrabaho na barangay at SK officials sa DILG.
2: Right. Well, ang gusto ni Secretary Remulla ay buwagin, di ba? Ako naman, bawasan. Pwede na yung isa.
1: Oo.
2: Isa na talagang may oras, isa na talagang, hindi ba?
1: Representative talaga.
2: Representative talaga. Bumuo na lang siya ng mga temporary groups, whoever is available. Hindi naman napupunuan.
1: Oo.
2: O paano natin babayaran ng ating utang? Sige nga.
1: Oo nga eh. At ang tanong ko sana, may credit limit ba?
2: Ha?
1: Ang bansa, credit limit. Parang sa credit card.
2: Oo, pero ano?
1: Dun.
2: Kaya nga, pero 'di ba na upgrade pa tayo? Ibig sabihin mas marami pa tayong pwedeng utangin. So, pero hindi ba dapat bilangin kaya nila, mag-calculator sila kung kaya ng calculator yung dami ng mga ninakaw. Lahat ng mga ninakaw na 'yan, kalahatiin mo, yung kalahati noon ipambayad mo sa utang. Kasi doon pa lang sa ninakaw, ang dami ng serbisyong pwedeng ibigay sana. Ang dami ng infrastruktura. Marami ng problema na masusolusyonan. E di yung kalahati o one third of that can be for debt servicing.
1: Baka nga may sukli pa, no? Sa dami ng nawala na sa bansa.
2: Hindi ba? Oo. Kailangan talaga hanapan ng source ng pambayad sa utang ang gobyerno.
1: Na hindi utang.
2: Yung mga bulsa, hanapin nilang sa mga bulsa. Sa mga baul-baul ng mga kontraktor. At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan na naman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung di tayo magpapakurakot.
1: Walang mga api kung di tayo magpapapi.
2: Live po tayo sa Mello 947 BFM. Naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio, 14:04, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Willard Cheng.
2: Hanggang bukas, ito ang Memo.

0: Pinalaki ng mga magulang ko, uso sa akin yung palo. Namamalo ako ng anak ko. Lahat ng mga anak ko yan, lahat siya napalo ko sila. Dahil meron silang ginawang kasalanan, dahil sinabi kong hindi nila pwedeng gawin, ginagawa nila. Si Ryan, napalo ko. Si Jeff, napalo ko, napitik ko sa bibig. I'm very disciplinarian.
1: Pretty sounds are getting you today for the freshest stories, hottest trends, and the best conversations.
2: Hello, hello, I'm Oni Tuzon Basi. We're here to bring good vibes, big smiles, and a whole lot of fun.
3: I'm Chia Lontok. Sit back, relax, and let the good times roll. And welcome to
4: The Day!

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una narito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tiningnan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako, tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC-Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kakulangan ng tubig lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
4: Get today's memo.
5: Isang taon na pala yun, pero naghihintay pa rin kami ng makukulong pa. 85 pesos na daily minimum wage hike. Kakainin lang ito ng VAT. Sa nangyaring school shooting sa Tacloban. How do we make sure that this doesn't happen again? Do you agree? We are already in the upper middle income status.
6: Yung status na yan ay nilikhala ng World Bank.
4: Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC.

0: Senator Panfiloping Lacson says several crates of DPWH records related to alleged irregularities in Taguig projects will soon be submitted to the Ombudsman. The Ombudsman has requested documents from the DPWH, the Land Registration Authority, the Taguig Registry of Deeds, and the Philippine Reclamation Authority as part of the Ombudsman's fact-finding investigation into questionable infrastructure and reclamation projects in Taguig City. The probe also covers possible land title irregularities involving reclaimed areas of Laguna Lake. The Vice President's Assistant Chief of Staff admits only his boss, VP Sara, and her former security chief, Colonel Raymond Lachica, knew how some 500 million pesos in the OVP's confidential funds were spent. Senator Judges grilled Lemuel Ortonio, the prosecution's second hostile witness, as to who was accountable for the mysterious expenditures. Let's get an assessment on day 19 of the trial. Ihahatid sa atin yan ni Dexter Ganive, live mula sa Senado. Dexter, go ahead.
1: May tinapos na ng pagtistigo sa day 19 ng impeachment trial para dito kay OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio. Hindi man siya nagisa sa cross-examination ng depensa, sinangkot siya naman siya sa pagtatanong ng mga senador. Hindi gaanong nagisa sa cross-examination ng depensa si ASIC Lemuel Ortonio kahapon. Mas matindi kasi ang pagtatanong ng 12 senator judges kay Ortonio. Sumentro ang ilang tanong ng mga senator sa mga isyu ng umano'y pagiging blind signatory ni Ortonio para sa mga confidential fund ng Office of the Vice President na pinagkatiwala lahat sa kanilang security officer na si Colonel Raymond Dante Lachica.
2: Yung mga sagot niyo po, it defies logic para sa isang matalinong tao. Kasi kung ako, sir, pinresenta sa akin yung mga ganong klaseng dokumento at nagtanong ako at hindi nasagot ng maayos, I will resign.
1: Napuna rin ng ilang senator ang umano'y pagiging sakitin ng mga confidential informant ng OVP dahil libu-libong piso ang inilaan para sa kanilang mga gamot.
2: Sakitin ba ang marami sa inyo mga informants? May mga malalang sakit ba sila?
3: Sir, that I would have no personal knowledge po. Sir.
2: You should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka. Anong gamot kayong bibili nito? Bilang isang intelihenteng tao, I know you're very intelligent, you're very smart. Did you not try to ask? O at least nagtaka? Baka may rheuma, arthritis, nagpapakimo. You should have asked.
1: Napansin naman ni Senator Ping Lacson na copy-paste lang ang laman ng kanilang mga physical and financial plans na sinumite sa DBM.
4: And, very simply, paano niyong i-analyze yung ganitong klaseng mga descriptions?
3: These are the activities that will be done, sir.
4: I know. Pero yes, kung i-analyze nyo, ano ibig sabihin nito? Hindi ba ito insulto sa common sense? Hindi man lang nyo binago ng konti, at least si Colonel Lachica siguro ito. No? Unang-una, regular program, sana man lang, pagdating sa PFP, binago nyo yung nomenclature. Tapos, under the physical target, yung column, sana man lang, binago nyo yung activities. Copy-paste eh. Again, ulitin ko, tingin ko sa inyo, matalinong tao, matalinong witness. Anong tingin nyo rito? Kung i-describe nyo in one word.
3: Sir, I cannot...
4: Ako na mag-describe. I think it's stupid.
1: May nilinaw naman ni Senator Ping Lacson sa kanyang inilabas na pahayag na yung pagbanggit niya ng salitang stupid ay hindi patungkol sa tao kundi dun sa mismong mga nilalaman ng kanilang PAP at PFP ng Office of the Vice President. May?
0: Dexter, yung sinasabi ni Senator Ping na copy-paste, naungkat na rin ito before, di ba, na para bang may template lang itong Office of the Vice President. So mas dumadami ang tanong as to how they conduct business in that office, in the Office of the Vice President, ano? At mas lumawak ba ang pagduda kung talagang napunta sa tamang aktibidad ang pondo?
1: Actually, may sinabi rin ni Senator Ping Lacson na yung posibilidad na pagpapasapina nung mga karagdagan pang mga dokumento mula sa Office of the Vice President o kaya sa COA na may kaugnayan sa confidential fund ng OVP. Nang sa gayon ay malaman, makita mismo ng mga senator judges yung mga karagdagang detalye na ito, kung totoo bang may tao, kung totoong tao ba yung informant na nabigyan ng pera, nabigyan ng confidential fund. Dahil hanggat walaan niya yung mga dokumentong ito, ay mananatiling bitin at nandun yung pagdududamay.
0: Dexter, so nasagot din ba nung maayos kung bakit sa mga gamot na gastos ang pera at tila sakitin daw ang mga informant? Sabi ito ni Senator Judge Erwin Tulfo, di ba?
1: Mm-hmm. Yung mga katanungan na yan, May, very evasive din itong si Ortonio sa kanyang pagsasagot kahapon sa interjection ng mga senator judges, na tila ba nagbigay ng impresyon sa mga senator judges na parang taliwas sa kanyang katalinuhan yung kanyang mga ginawa noon bilang isa sa mga pinakamataas na opisyal na may kinalaman doon sa pagtitiyak na naliliquidate, na nagastos ng maayos yung confidential fund. At yung kanyang katanungan ay yung kanyang mga kasagutan ay laging napupunta doon sa pagtitiwala nila doon sa kanilang security officer na si Colonel Dante La Chica. Lahat ng mga sinusumite ay nakaselyado na at hindi na niya binubuksan, at ito ay sinusumite na doon sa mga tugon nila, sa mga AOM at doon sa mga dokumento na hinihingi sa kanila ng COA. May.
0: Dexter, tukol naman dito kay Attorney Michael Poa, Defense Counsel at Spokesperson. Siya daw ay potential witness ng prosecution, tama ba?
1: Tama, May. Binanggit yan kahapon ng prosecution na at ni-request nila na maisama sana siya sa mabigyan ng sopina dahil ipipresenta siya bilang isa sa kanilang mga witness sa mga susunod na pagdinig. Pero sinabi nga ng impeachment court, presiding officer Chief Escudero, hindi na kailangan dahil nandun na rin naman si Attorney Michael Poa sa korte, at sinabihan na lang siya na siya ay titistigo sa mga susunod na araw at tatawagin na uupo doon sa witness box. At sa kanyang press con kahapon, May, sinabi naman niya na nakahanda siyang sagutin lahat ng mga tanong ng prosecution kapag ito ay may kaugnayan sa kanyang pagiging opisyal ng Department of Education, particular na doon sa mga ginawa nila noon para tugunan yung AOM na inisyo ng COA sa DepEd, may kaugnayan doon sa confidential fund ng DepEd. May. Pero sabi niya, hindi naman siguro hahantong yung mga katanungan na aabot doon sa kanyang, tawag dito, doon kanyang isasabihin sa korte yung client at attorney-client privilege. Sana, sabi niya, sana hindi umabot sa ganun, dahil kung may kinalaman lang naman sa kanyang trabaho bilang isang dating opisyal ng DepEd, ay sasagutin niya ang lahat ng ito, May.
0: Maraming salamat, Dexter Ganibe, live mula sa Senado. Former Senate President Franklin Drilon is convinced the prosecution has presented compelling evidence linking the Vice President to the use of her confidential funds. On BNC's On Point, Drilon pointed to the testimonies of hostile witnesses Gina Acosta and Lemuel Ortonio, saying their accounts showed VP Sara's knowledge in the handling of the funds in question.
5: To me, it is very significant that the prosecution was able to establish that from square one, from the first instance, the receipt of the confidential funds, the disbursement, the approval of the of the liquidation, had the direction and the direction and knowledge of the Vice President. To me, this is a very compelling evidence Therefore, I would wait until the defense would come up with explanation as to whether or not this is true. Because to me, this is a damaging evidence that the prosecution has shown that it is the vice president, it was the vice president who directed everything. The cross-examination of Attorney Divina Gracia showed all of that. And to me, as I said, this is a compelling evidence, but I want to wait as to what the defense.
0: Yeah, we'll see. Dillon also backs the prosecution's cautious approach on whether to call Colonel Raymond La Chica to the witness stand. He says prosecutors should first determine what La Chica can add to the case, adding there's a risk that he can undermine what they have established so far. Up next, the DILGI's mandatory home inspections for gun owners following a series of incidents of school violence. That and more stories when Midday Report returns. Stay with us.

0: Pinagugugon ba kami?
1: With flood control projects under scrutiny.
2: Pagpaktong kontratista to.
1: What's the point of flood control in the Philippines?
3: Kaya sa mga ano, search to rin.
1: Join Ronnie Puno and Alex Caleja. What's the point?
4: You're back on Midday Report. The DILG is pushing for tougher measures on gun ownership, including possible mandatory inspections of homes where service firearms are kept. Meanwhile, the agency is also seeking more funding for jails and other security measures as it proposes changes to existing firearms laws. Kumuha tayo ng detalye kay Isaiah Mirafuentes live mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, go ahead.
5: May supposedly ngayon sana ang budget hearing para sa Office of the President, but it was canceled. And patuloy pa nga natin inaalam no, kung ano yung dahilan. However, nagpapatuloy ang budget deliberation naman para sa pondo ng Department of Interior and Local Government. At ayon mismo kay Interior Secretary John Vic Rimulya, kabilang sa kanilang mga proposal ay ang pagkakaroon ng tinatawag na mandatory checking sa mga premises o mga bahay nung mga legal na nagmamay-ari ng armas. At kabilang sa kanilang susuriin may ay kung maayos ba nila itong napoprotektahan. Kasunod yan ang sunod-sunod na shooting incident sa mga eskwelahan na ang dahilan ay kapabayaan umano ng mga kaanak ng mga estudyante. Hiling ni Secretary Rimulya, bigatan ang batas para sa negligence ng mga gun owner. Isa rin sa mga proposal ni Secretary Rimulya is to repeal yung Robin Padilla Law o ang Republic Act number 8294, ang batas na nagpapababa ng parusa sa illegal possession of loose firearms dahil kasi dito nagkaroon na ito ng piyansa para sa kalihim ng DILG, dapat maging non-bailable na ito. May kabilang rin sa hinihiling na pondo no, ng DILG ang pagdadagdag na pondo para sa BJMP. Yan nga raw ay kung sakaling ma-repel itong Robin Padilla no, dahil naniniwala sa Secretary Rimulya na tiyak raw na madadami ang makukulong sakaling maging non-bailable ang kasong pagdadala ng mga loose firearms. Maliban dyan, May, nabanggit din ngayong umaga ni Rimulya na kabilang sa kanyang mga hinihiling sa mga mambabatas ay i-band na o i-block na ang larong Roblox sa Pilipinas dahil kung siya raw ang tatanungin, naniniwala siya na ang larong ito ay may masamang epekto raw, particular na sa mga kabataan. Samantala, may kaugnay sa total funds ng DILG, aabot yan sa mahigit 332.5 billion pesos, 7% na mas mataas sa budget ngayong taon. May.
4: Isaiah, doon sa proposal ng DILG, ano daw klaseng paghihigpit ang kailangan dito sa mga gun owners?

Huwag mapagod magtiwala. Be blessed tuwing Webes. Ako po si Father Fiel Pareha. Tara po at magkapit, pandasal na tayo. Dumating na ba sa buhay mo na gusto mo nang sumuko? Makailang beses na tayong nanalangin, nagsikap at naghintay, pero tila walang nangyayari. Minsan tayo ay napapatanong, may saysay pa ba ang aking pagtitiis at pananalig? Kapag matagal ang paghihintay, madaling mawala ng pag-asa at isipin na wala ng pag-asa ang sitwasyon. Pinapaalalahanan tayo ni Jesus na manatiling handa at tapat, sapagkat hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Ang tunay na lingkod ay hindi lamang masipag kapag nakatingin ang kanyang amo, kundi nananatiling tapat kahit tila matagal ang paghihintay. Ang pagiging tapat ay hindi nasusukat sa tagal ng paghihintay, kundi sa pagpapatuloy ng pananampalataya hanggang wakas. Ito ang magandang larawan ng buhay ni Santa Monica. Sa loob ng maraming taon, hindi siya tumigil sa pagdarasal para sa pagbabalik loob ng kanyang anak na si San Agustin. Marahil maraming pagkakataong nasaktan siya, napagod, at halos mawalan ng pag-asa. Ngunit hindi niya hinayaang manaig ang panghihina ng loob. Nanatili siyang tapat sa Diyos. Nagtiwala na sa tamang panahon ay kikilos ang Panginoon. At tunay ngang sinagot ng Diyos ang kanyang mga panalangin, hindi sa oras na gusto niya, kundi sa oras na pinakamainam para sa Panginoon. Ang katapatan na hindi lamang para sa mga magagandang araw, ang tunay na pananampalataya ay nananatiling matatag kahit walang kasiguraduhan, kahit tila walang nakikitang bunga. Ang Diyos ay hindi nakakalimot sa bawat panalangin, bawat sakripisyo, at bawat tapat na paghihintay. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ako ng pusong tapat hanggang wakas. Tulad ni Santa Monica, naway hindi ako mapagod na magtiwala sa iyong pag-ibig. Amen.

0: paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
1: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
0: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.

0: conclusion of law po. Parating may opening statement, may closing statement, parating po silang nag-object. Ganun din po yung mga senator judges. May mga political advocacy po yan. Ginagamit po nila yung kanilang oras para mag-advocate para sa kanilang side. Sabi ni Senator Chis Escudero, magiging stricto na daw siya at bawal na lang yun. At tama po yung ginagawa niya, kaya nga po merong rules of court at merong rules sa impeachment trial. Dapat sundin po natin yun at tungkulin po ni Senator Chis Escudero na ipatupad ang mga bagay na yan strictly.
1: Yeah, oo. At sa tayo as lawyers, na-experience talaga natin yan, very strict ang mga courts sa Pilipinas about sub judice. Pero it came at day 19 of the impeachment trial. So do you think that... this came too late? Or yung timing, bakit ngayon lang nagkaroon ng ruling on this sub judice rule? Like you said, nandiyan naman talaga sa rules of impeachment yan.
0: Siguro po napapansin na ni Senator Chis Escudero na naaabuso na yung sub judice rule. Umpisa pa lang po, nakikita natin na maluwag sila. Okay lang naman po yun kasi po interest po ng publiko ang number one priority natin. And ang interest ng publiko ay mabigyan sila ng tamang impormasyon. Ngayon, kaso nga lang po, naaabuso within trial and outside of the trial court. Mm-hmm. Sabi niya, since paulit-ulit kayo, nakakapikon kayo! Tama na! Tama na! Sumusobra po, na kayo!
1: When you're saying na nakakapansin siya na abuso na, in your observation so far, bago lumabas tong ruling na to, which side was more noisy? Sino mas maingay? Prosecution or defense?
0: Pareho po sila.
1: Pareho ba?
0: Pareho okay. po. Pareho po. Dahil po, umpisa pa lamang noon, kapag nagpe-present sila ng witness, may opening statement, may closing statement, eh wala naman po sa rules of court yan. Pati rin po, Senator Judges, parating may advocacy yung mga question nila. Ganon din po yung defense. May ganon din po. Parati silang nag-o-object sa isa't isa. Ang nangyayari po, kapag po ulit-ulit iyon, sunod-sunod din ang objection at sunod-sunod ang drama sa loob ng impeachment trial, hindi po nakakatuwa para sa publiko. Mag-stick po tayo sa rules. Ang sabi lang po ng rules, ang ating trial ay para sa determination lamang ng questions of fact. Magtanong ka lamang ng question of fact, i-elicit natin yung facts and sagutin mo lamang. Yung pag-iisip ay nasa Senator Judges na po yan at nasa publiko na po.
1: Mm-mm. Pero kasi alam naman natin na karamihan ng audience among the Senator Judges are not lawyers. So, in court, it's understandable na yung typical na kaso, ang kaharap mo, judge, juez. So, sila, they know how to filter yung sinasabi as to ano yung relevant, ano yung mga side comments lang. But in this case, you're also trying to pander to non-lawyers as senator judges. So parang it will be effective kung yung mga sinasabi mo ay, let's say, mas nakaka-move ng damdamin, ganun. So, which I think so far, yun nga yung ginagawa. But like you said, mukhang nakalata ang presiding officer na umaabuso na. But then how do we balance that with the type of audience that we have for this case para ma-elicit yung boto ng mga senator judges?
0: In fact, Attorney Karen, that's a good strategy nga po. Dahil po ang mga maghuhusga sa huli ay mga senator judges. Mm-hmm. At may re-election yan sa susunod.
1: Oo.
0: At dapat yung decision nila sang-ayon sa puso ng taong bayan. Kaya dapat mag-appeal sila at mag-pander sila sa taong bayan. Kaya yun ang indirect strategy ng bawat kampo. Kaso nga lang po, naaabuso eh. Pero po, meron din po namang komentaryo sa labas. Kayo din po, pwede pong magkomentaryo. Ako rin po, nagko-komentaryo continually. Wala pong problema doon. Basta po, ang mahalaga dyan ay sa bandang huli ay malaya dapat ang exchange ng information. Meron namang nagko-komentaryo sa labas. Na-argue nyo naman na maayos sa loob ng trial. Ang pinakamahalaga po ay orderly yung pagtakbo ng trial.
1: But do you think this would make either side deploy mga emissaries? Meaning they will elicit or hire people na maging commentators publicly kahit na hindi sila supposedly part ng defense or prosecution. Pero on the side, kampi sila sa, let's say, prosecution or defense. At sila yung ipapag-guest sa mga sa media.
0: Hindi na po kailangan
1: magpo-post, diba?
0: Hindi na po kailangan mag-hire ng emissary, Attorney Karen, dahil ako po voluntary.
1: Okay.
0: Nakikita niyo po ako, nagko-commento rin ako sa impeachment trial and most of my comments are in favor of VP Sara Duterte. Pero walang bayad yun. Ganon din po naman sa kabilang side. Mainstream media, iba't ibang side din at marami rin namang mga bloggers na nagko-comment. In fact po, nakikita ko po malusog yung exchange ng arguments sa social media and then even sa media rin, wala pong problema doon. Hindi naman nako-curtail ang freedom of speech and yung efficient flow ng information para po maayos ang determination ng publiko sa merits ng case at kung sa bandang huli ay dapat ba mapanagot si VP Sara Duterte.
1: Okay, but talking about either side, in response to Senator Chis's sub judice ruling, House Deputy Speaker Janet Garin said, "This will have an effect on the prosecution, but, to quote her, we will do the necessary innovations kasi hindi

0: trial para lumabas ang buong katotohanan. Pero if in the process ay boring yung trial at parang tedious at hindi masarap panoorin, kasalanan na yan ng prosecution dahil hindi maganda yung strategy nila siguro. Pero maganda rin naman yung trabaho ng defense na pinapahirapan nila yung prosecution at nagiging tedious dahil na rin dito sa mga sub judice statements nila sa loob at sa labas. Kaya maraming objection. Mas maganda po sana kung mas magaling silang sa pagkandak nila ng trial para mas enjoyable na panoorin. But at any rate po, nagko-comment pa rin po naman sila outside ng trial court. Hawak po nila ang buong House of Representatives, kahit sinong congressman po, basta hindi miyembro ng prosecution panel, pwedeng mag-comment. Meron din silang spokesperson, may spokesperson din yung impeachment court, may meron din mga blogger na pro them, and ganun din po sa kabilang side. Pagdating po sa paglalabas ng buong katotohanan, wala pong problema dahil naka-livestream naman ang buong impeachment trial. Kung gusto ninyong may lumabas na katotohanan, ilabas nyo po dun sa impeachment trial. Kung hindi mag-viral yan, or hindi kagatin ng mainstream media yung news, ibig sabihin hindi kayo magaling magpatakbo ng inyong trial.
1: Pero kasi kung based on the law and the facts lang, sometimes it can be boring, lalo na when it's technicalities, di ba? Pero in your opinion, matalino naman ang tao para maintindihan yung trial, no? So, kakailanganin pa ba talaga na maraming mag-comment? I mean, like you said, pagka naman kasi maraming nagsasalita, sometimes they do shape public opinion. At marami ring mga hindi involved sa trial na minsan ang kinakalat nila, disinformation. So, parang nakakagulo pa sila sa isipan ng taong bayan. So, where do we draw the line? To what extent na dapat yung itong sub judice rule should be extended to people not covered initially, like you said, yung prosecution and defense lawyers, senator, judges, of course the respondent herself, si VP Sara, mga witnesses, sila yung covered ng sub judice rule. Pero at what point do you see na dapat i-extend din to ni Senator Cheese sa mga tao na outside of the trial?
0: Tama yung sinabi niyo, Attorney Karen, kasi meron talagang nagfe-fake news and fake opinions sa social media at
1: or
0: sa TV.
1: Or tinitwist pa yung interpretation ng law, di ba?
0: Even yung katotohanan, tinitwist din. Pero ang problema po dyan, sino ang arbiter ng katotohanan? Kasi yung isang side at yung kabilang side, sinasabi nila sila ang katotohanan. Meron ba tayong isang authority na magsasabi kung sino ang katotohanan? Mahihirapan po tayo doon. Ang solusyon na lang natin ay, sige, ilabas nyo lahat ng informasyon, fake news man yan o hindi. Aminin natin, may fake news dyan. Pero po, mag-rely na lang tayo sa talino ng mamamayang Pilipino na humusga kung ano ang katotohanan. Mas maganda iyon kaysa i-sensor natin ang ibang impormasyon, baka ma-sensor natin yung katotohanan pa. Hindi pa malaya ang taong bayan na mag-decide para sa kanilang sarili. Ako rin po, nanonood ako. Alam ko rin kung alin yung fake news at fake opinion at alam ko kung anong paniniwalaan ko.
1: Oo, pero abogado ka naman kasi. So parang, lalo na kung mali yung interpretation ng law, you can decipher that, no? In a statement released on Wednesday, VP Sara said that a senator calling a witness stupid or a lawyer calling her as the mastermind of a scam or another witness referring to her as a brat does not prove a case. She challenged prosecutors to prove the charges through evidence instead of what she says or quote, insults, speculation, or political theatrics. Do you agree that some personalities in the trial are engaged in theatrics? But before you answer this question, we'll have to take a short break. At the Forefront, we'll be right back.

0: orderly ang conduct ng ating proceedings.
1: Okay, so from now on, tignan natin kung sinong magsusunod at magto-toe the line. Si pag-usapan natin yung kaso itself. Kasi nandun pa rin tayo sa Article 1, misuse of confidential funds. Army Colonel Dante Lachica, who is the former head of the Vice Presidential Security and Protection Group, said he is willing to testify in Vice President Sara's impeachment trial. At sinabi nga ng latest witness ng prosecution na ang nakakaalam daw kung paano ginamit yung funds is VP Sara and Colonel Lachica. But the prosecution is still trying to decide if they will present Lachica as a hostile witness. Why do you think there's hesitation? Kasi parang yun na lang eh, yun ang isang makakapagpatunay kung ma-question si Lachica, saan nga napunta yung pera? Parang missing link siya. Bakit nag-hesitate kaya yung prosecution na i-present siya?
0: Prosecution, wrong move yan. I-present yun na si Colonel Lachica. Ako rin po, personal, gusto kong lumabas ang buong katotohanan. Ang taong bayan, gustong lumabas ang katotohanan. Sabi na rin ng mga senator judge, siya yung missing link. Kung magkakaroon ng smoking gun, yung statement niya ang magsasabi na inutusan talaga siya ni VP Sara Duterte na misappropriate yung pera. Siya lamang po ang link. Kapag hindi prinesenta ng prosecution yung missing link, eh, wala silang ma-establish na case. Pero at the same time, double-edged sword yan, Attorney Karen, kasi po, kapag ang statement ni Colonel Lachica ay na-explain niya ng mabuti yung paggastos at same explanation so far ang nangyari, edi wala silang mahanap na butas at masisira yung kanilang kaso. Pero at the same time, risk din yun, gamble yun. Kapag nai-elicit nila sa bunganga ni Colonel Lachica na inutusan talaga ni VP Sara Duterte siya na i-misappropriate yung pera at tekein yung mga pangalan, dun lalabas ang katotohanan. Tandaan po natin, kapag nagwi-witness ang isang tao to tell the whole truth at ang buong objective ng impeachment trial ay ilabas ang buong katotohanan. Kaya prosecution, huwag nyo lang isipin as a matter of strategy na huwag siyang i-present. Ang overall objective ninyo, in fact, sabi ng Supreme Court, ang objective ninyo ay ilabas ang justice. Palabasin ang hustisya. Ibig sabihin, ilabas ninyo ang buong katotohanan. Kaya dapat ilabas ninyo si Colonel Lachica, i-present nyo siya as witness para masagot na ang lahat ng tanong at makapag-usga ng maayos ang ating mga senator judges at ang publiko.
1: What about Ramil Madriaga? Kasi si Ramil Madriaga, nagkaroon na ng affidavit na nag-deliver daw siya ng iba't ibang pera sa iba-iba ring mga location. Pwede ba siya magpatunay ng misuse of confidential funds? At ba't hindi pa rin siya nilalabas so far?
0: Ilabas na rin yan, si Mr. Madriaga. Tingnan natin para matesting po. Doon po kasi sa mini trial na ginawa nila sa Committee on Justice noon at para sa mga trial, sa mga proceedings nila sa in aid of inquiry noon sa Senate at saka sa House of Representatives, walang masyadong cross-examination. Walang extensive na due process. Ito na po ang natitira at last opportunity na magkaroon ng maayos na cross-examination at due process para matest yung credibility ni Mr. Lachica, ni Mr. Madriaga kung nagsasabi sila ng katotohanan o hindi. Kaya po, kung gusto nating ilabas ang buong katotohanan, ilabas nyo silang pareho, Mr. Lachica and Madriaga. At kung sino pa mang witness ang naiisip ninyo, isampin na ninyo. Except si VP Sara Duterte kung ayaw niya dahil karapatan niya yan against self-incrimination na hindi siya tumayo sa witness.
1: Oo, it's a constitutional right, yes, not to appear. Pero yung sinasabi kasi ng ibang tao, kung wala kang tinatago, bakit hindi ka humarap? So, how would you advise if you were in the defense, VP Sara, dapat ba niyang harapin yung trial? Kasi yun ang binabati ko sa kanya eh, na una sinasabi mo rin na dapat bilisan yung pace ng trial, pero never ka pa nagpapakita. So, what do you think?
0: Eh, sasabihin ko sa kanya, huwag kang humarap. Bakit po? Dahil ang burden to prove the case is nasa side ng prosecution. Ang problema po kasi kapag nagsalita siya, pwedeng interpret ng publiko or ng kalaban or ng prosecution yung kanyang sinasabi at ipipinta na meron siyang kasalanan. Sa panahon nga ni Stalin, sabi niya, just point me the person and I will say the crime. Ibig sabihin, kahit anong sabihin mo, makaka-invento ako ng kasalanan laban sa'yo. At tayo po, hindi naman tayo perpekto bilang tao. Meron tayong mga tinatagong kahit konting dumi. Ah, baka pwede nilang palakihin yun at pwede nilang ipinta na talagang meron tayong mabigat na kasalanan. Para makaiwas tayo sa risk na yun, huwag mo nang ipresenta yung tao na pwedeng ma-incriminate niya ang kanyang sarili. Mag-rest tayo doon sa due process na nagsasabi na kapag merong kaso ka, burden ng prosecution na patunayan.
1: Interesting. E paano kung umabot sa point na ang missing link na lang ay yung testimony ni VP Sara? So, the prosecution would be in a bind. Parang sila yung kailangan maghanap ng paraan. Papanong ilalabas yung hindi masupply ng testimony ni VP Sara? Because, like you said, tama rin naman, nasa constitution talaga natin yung right against self-incrimination if ikaw yung inaakusahan.
0: Kapag ang missing link na lang ay si VP Sara Duterte, ibig sabihin lahat ng mga witness na pre-set nila ay kulang. Mm. Malamang po, kapag tinanong mo si

0: in-enforce mo na pumunta si VP Sara Duterte sa witness stand at tatanungin mo siya ng incriminating question, i-invoke niyo rin niya yung right niya against self-incrimination. So, wala rin pong silbi. So, kung mag-i-invoke rin siya ng right against self-incrimination, di wala rin pong makukuha. Hindi niya i-establish talaga yung link laban sa kanyang sarili bago pa siya makasagot. Kung ako yung defense attorney, mag-object kaagad ako because the question is incriminating.
1: Pero sa atin, ang impeachment is different from a criminal case wherein it doesn't require proof beyond reasonable doubt. Do you think at that point, the senator judges will vote just based on substantial evidence or kahit na parang merong likelihood na may kasalanan siya, they will vote to convict?
0: Sabi po ng Supreme Court na may political element ang impeachment cases. At doon nga sa saligang batas at sa ating mga batas, walang nagsasabi kung ano yung proof required to convict dito sa impeachment trial. Pero sinabi po ni Senator Miriam Defensor Santiago noon, it should be more than substantial evidence na required sa mga administrative case, pero less than proof beyond reasonable doubt na required sa mga criminal cases. Relevantly, sa Commission on Audit, ang required lang doon is adequate evidence, pero walang due process doon. And ang substantial evidence is more than prima facie evidence. So, so far po, nakikita ko na hindi ni may prima facie siguro, pero substantial evidence hindi namimit. Adequate evidence, medyo lagpas doon, pero I think yung threshold na above substantial evidence ay hindi pa nila namimit. Kaya nga po, tama po yung sinasabi ninyo na ang missing link ay si Colonel Lachica or eventually VP Sara Duterte. Pero kapag unsuccessful pa rin sila with Colonel Lachica and VP Sara Duterte, sorry na lang, kailangan nating paandarin ang totoong gulong ng hustisya at wala, hindi nyo maiiwasan na kapag hindi sufficient yung evidence, dapat ninyong i-acquit yung tao.
1: Okay. In an interview here on BNC, former Senate President Franklin Drilon said some senator judges have shown their respective political biases and that should stop. Do you think this can be avoided realistically, considering that senators are political by nature? Meron sila, at tayo nakikita natin ngayon, particularly for the composition of the Senate, hating-hati yung majority block tsaka minority block.
0: Ay, sa tingin ko, hindi po eh. Dahil ang mga senator, mga judge po yan. Kapag nag-aabogado po tayo sa korte, kahit objectionable yung question ng judge, eh, pagbibigyan natin. Pero tignan natin kung i-enforce ni Senator Cheese. Sabi po niya, saklaw kayo, Senator Judges, ha? Kapag nag-question kayo na advocating, reprimand on the record and the next 30,000 pesos. Siguro marami naman silang pera para magbayad ng paulit-ulit na 30,000 pesos para lang ma-advocate yung kanilang case.
1: Okay, it's going to be interesting no, to see that. Okay, let's talk about your legal battles naman. Marami ka rin kinaharap na legal battles. So, in May 2026, the Cybercrime Investigation and Coordinating Center filed a criminal complaint against you before the NBI for inciting to sedition, inciting to rebellion, and unlawful utterances. Yep. What is the status of that complaint now?
0: Nakausap ko si Colonel, si Attorney Aboy Paraiso personally, hindi ito formal communication. Sabi niya nasa DOJ na daw yung case at yung case ay inciting to sedition. Pero hindi ko po natanggap yung subpoena mula sa NBI kasi pinipilit nilang i-serve sa akin in person. Sinerve nila sa firm ko sa BGC, hindi na ako nagtatrabaho doon. Sinerve nila doon sa munisipyo, sa probinsya, iniwasan ko, nagtago po ako. Kaya hindi nila
1: na-serve sa akin. Ayaw mo naman magpa-serve.
0: Ayoko po! Dahil feeling ko personally, medyo politically motivated po yun. Alam ko rin naman na matatalo ako sa NBI. Kaya nung sinabi niya sa akin na nasa DOJ na, eh, expected ko na po yun. At expected ko na rin siguro na umakyat sa korte. O sige, iwarat niyo ako. Magbe-bail out na lang ako. Sanay na po ako dyan. Hindi po kayo yung una na nagkaso sa akin dahil sa mga criticism ko sa government.
1: Oo nga. And speaking of, nagkaroon nga kayo dati ng warrant of arrest. No, back in February 2025, yung COMELEC naman, the Commission on Elections, filed a cyber libel complaint against you. At nung nag-file kayo ng demurrer to evidence sa Regional Trial Court, this was dismissed by the RTC. So ano na po ang status ng kaso na yun?
0: Eh, panahon na po namin para magpresenta ng case namin.
1: So I don't ongoing know. Yung trial?
0: Ongoing po. Hindi ko po alam kung nakapresenta na kami ng witness dahil excuse po ako na mag-attend. Dahil meron po akong duties sa probinsya na mag-preside ng aming mga sessions. Pero good luck na lang po sa akin. Totoo po yan. Paulit-ulit po ang kaso sa akin. Ang dami-dami na pong kaso. Criticize ko yung local government, may kaso po doon sa probinsya. Criticize ko yung COMELEC, may kaso pa rin po. Criticize ko yung national government, may kaso pa rin po. Kaya nga ngayon, ayoko nang i-criticize si VP Sara. Baka kasuhan niya rin ako.
1: Okay, kaya parang very relevant. Kaya dinudugtong ko to kasi sub judice rule, alam natin yung mga penalties, di ba? Admonition, tapos sa strike 2, 30,000 pesos. But in real life, pagka nagki-criticize ka or may nasabi ka rin, maraming kaso no na pwede, like itong inciting sedition finale against you, cyber libel complaint. Nagsisisi ka ba na maingay ka?
0: Hindi po ako nagsisisi, Attorney Karen. Dahil ang greater duty po natin sa publiko ay ilabas ang katotohanan at i-confront natin ang misbehavior, dahil yan lamang ang huling alas natin at huling armas natin para maitama ang lahat ng kamalian. Imagine niyo na lang po kapag nananahimik tayong lahat, kapag nananahimik si Senator Marcoleta, edi hindi na lumabas yung flood control scandal. So mas greater duty po yan, higher duty, regardless of the risk. Hindi ko po pinagsisisihan. Sa bandang huli, naniniwala ako, kahit kampi nilang prosecutor, kampi nilang judge, hindi papayag ang Supreme Court na mag-set ng president na i-co-convict nila ako dahil lamang criticize ko ang government. Alam ko po, sa huli, ang katotohanan at ang tama ang mananalo. So mananalo po ako! Yay!
1: Buhay na buhay talaga pag ikaw ang guest. Salamat, Mayor, Vice Mayor Harold Respicio. At bigyan nyo na lang po kami ng updates pag meron na dun sa mga kaso na kinakaharap ninyo. Pero thank you rin for your insights on understanding itong sub judice rule at yung mga issues related to the impeachment trial.
0: Always a pleasure, Attorney Karen.
1: Thank you so much. The public has been monitoring the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, and rightly so, as it could affect the country's political future. But will the public lose interest with the strict implementation of the sub judice rule? We will find out in the coming days. Be informed, be insightful of the news. I'm Attorney Karen Jimeno. Always stay at the forefront.

0: patuloy nating ipagdasal ang maging magandang kondisyon ng mga tao na naapektuhan ng kalamidad sa Nepal.
1: Parang eksena sa pelikula ang nangyari sa border ng Nepal. Ang panawagan ng bansa, tulong at dasal.
2: Nilamon ng baha at putik ang mga establishmento. Di raw ito basta kalamidad, kundi isa na ng delubyo.
1: Higit 100 ang patay at 1,000 ang nawawala, kabilang ang isang Pilipino. Pinangangambahang pa ang pagtaas ng numero. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Hindi bababa sa 200 patay sa pagragasa ng baha at putik sa Nepal. Higit 1,000 kabilang ang isang Pinoy nawawala pa. Estudyante ng De La Salle Green Hills nagbanta sa mga kapwa estudyante. Face-to-face classes sa paaralan kinansela. Interest rate itinaas ng BSP. Inflation forecast ngayong taon binabaan din. Bagong record low, halaga ng piso halos 62 na kontra dolyar. 4 na senador hindi raw kumukuha ng sahod. Sino-sino kaya? At Bruno Mars muling magko-concert sa Pilipinas.

0: Nakakakilabot na pagragasa ng putik at baha ang naminsala sa border ng Nepal at China. 270 na ang naitalang patay habang higit 1,000 pa rin ang nawawala. Ang detalye sa agenda report ni Joel Caballero.
1: Matinding flash flood ang tumama sa border ng China at Nepal nitong Miyerkules. Sa lakas ng ragasan ng tubig, tinangay lahat ng nakaharang maging ang kongkretong gusali na ito. Nagtakbuhan ang mga tao pero may mga hindi pinalad at inabutan pa rin ng hampas ng dilubyo. Lahat ng madaanan ng baha, burado. Ang mga bus at cargo truck tinangay na parang mga laruan. Maraming sumubok na makaiwas sa flash flood, ngunit sa laki ng agos, walang lugar na ligtas. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Nang humupa ang baha, nag-umpisa ang search and rescue operations. Hinala ng mga eksperto, isang malaking parte ng glacier ang gumuho at bumagsak sa ilog na nagdulot ng flash flood. Ang glacier ay gabundok na yelo na nabuo sa mahabang panahon. Sa paunang ulat, mahigit 160 ang nasawi pero inaasahan pa itong tumaas. Higit 1,000 naman ang nawawala. Kabilang dito ang halos 30 turista galing Australia.
2: At this point, Nepal, you know, is a developing country. It doesn't have the resources that an event like that would have in Australia. So information is difficult. Now, our thoughts are with all those who are concerned about their loved ones today.
1: Agad nag-deploy ng rescue team ang South Korea para sa 9 na nationals nito na nawawala. Para sa agenda, Joel Caballero, Bilyonaryo News Channel.
0: Isang Pinoy ang nawawala sa flash flood sa Nepal ayon sa Nepal Tourism Board. Tiniyak naman ng Malacanang ang 1 bilyong pisong emergency fund para sa mga apektadong OFW. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
3: As of this morning, August 27, wala pang naiuulat na Filipino casualties sa Nepal kung saan

0: Mistulang inanaro ng baha ang Nepal-Tibet border ng China matapos gumuho ang glacier sa Himalayas. Base sa pinakahuling tala ng kanilang disaster agency, umakyat na sa halos 1,500 individuals ang nawawala habang higit 160 katao naman ang patay.
1: Ang kanyang mensahe ay nakakalungkot ang ganitong pangyayari at patuloy nating ipagdasal ang maging magandang kondisyon ng mga tao na naapektuhan ng kalamidad sa Nepal.
0: Ayon sa Department of Foreign Affairs at Overseas Workers Welfare Administration o OWA, may 128 Filipinos ang naninirahan sa Nepal. Karamihan ay mga babaeng kasal sa mga Nepalese. Sa numerong ito, 18 naman ay OFW. Bandang alas 9 ng umaga, local time kahapon, nagsimula ang baha at mudslide sa Nepal-Tibet border at ayon sa mga otoridad, umapaw ang Botikoshi River. Habang nakikipag-coordinate ng Philippine government sa pamahalaan ng Nepal, sinigurado ng Malacanang ang dagdag 3 bilyong pisong pondo sa Action Fund ng Department of Migrant Workers at 1 bilyong piso naman para sa OWA. Nininaw din ng palasyo na kaya mas maliit ang Emergency Repatriation Fund o ERF ng pamahalaan para sa mga OFW for 2027 at dahil naipasa na ng OWA ang kanilang proposed budget bago nagkaroon ng gyera sa Middle East. Mula kasi sa 1.2 billion peso repatriation budget sa nakaraang tatlong taon. Nasa higit 900 million pesos na lang ang pondo para sa susunod na taon, kaya hiling na mga ito sa Kongreso, additional 575 million pesos sa kanilang pondo. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonaire News Channel.
2: Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa mga naapektuhan ng flash flood sa Nepal. Sa social media post, nakisimpatsa siya sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay. Ipinapanalangin din ng Pangulo ang kanilang kalakasan sa anyay mahirap na sitwasyon.

0: Nagpatupad muna ng online classes ang Lasal Green Hills matapos ang umano'y shooting threat ng isang estudyante nito. Mahigpit na seguridad na rin ang pinaigting sa buong campus. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian.
1: Nakukuha na ng Mandaluyong City Police ang isa umanong estudyante ng Lasal Green Hills na nagpakilala bilang isang shooter online at nagbanta na mag-ingat sa mga estudyante roon. Matapos matanggap ang ulat na yan kahapon, agad na nag-anunsyo ang eskwelahan na online classes muna mula preschool hanggang grade 12 bilang precautionary measure.
2: Ako ay shooter, ganyan lang. O mag-ingat na kayo, parang may nasa Facebook naman po yun. Kung wala naman po nakuha ang firearm, titingnan po natin kung may firearm po.
1: Sa opisyal na pahayag ng eskwelahan ngayong araw, sinabi nitong nangyari ang pagbabanta sa isang online messaging platform. Dahil dito, mahigpit ang seguridad ngayon sa paaralan at magpapatuloy ito hanggang bumalik sa face-to-face classes sa mga mag-aaral sa Martes.
2: Umaga pa lang, andito na rin mga polis natin, nagko-coordinate. Mahaba lang talaga yung aming pag-uusap, kaya inabot kami ng hapon. At tiningnan namin, siyempre yung mga CCTV nila, yung paano nila kinakandak yung pag-check. Pinakita naman sa amin paano yung ginagawa nila ng procedure nila.
1: Sabi ni Mandaluyong City Police Chief Police Colonel Ray Nampatam, kakausapin ng eskwelahan ng mga magulang ng natukoy na estudyante. Ito'y para ma-verify ang ulat dahil titignan din ang posibleng angulo na baka na-hack o nagamit ng iba ang social media account nito. Sabi ng mga otoridad, dagdag police personnel ang hiling sa kanila sa vicinity ng eskwelahan na ipagpapatuloy na raw ng pulisya sa mga darating na araw at buwan kahit wala mang pagbabanta. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel.
3: Kakasuhan na ang registered owner ng baril at isang school security personnel kaugnay ng Zamboanga school shooting. Ayon sa PNP, kasong reckless imprudence resulting in homicide at physical injury ang isasampa. May pagpapabaya raw sa pag-iingat o pagpapabaya sa pag-iingat ng baril at kakulangan sa security screening. Kaya nakapasok ang armas na ikinasawi ng dalawang estudyante. Wala namang nakitang kasabwat o personal na motibo ang bata. Pero may palatandaan umano ng paghahanda at pagkakalantad sa violence online material.
0: Kailangang ipaliwanag sa mga estudyante kung ano ang mangyayari bago magsagawa ng active shooter drills. Ayon yan kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sa panayam sa Metro Morning ng Billionaire News Channel, pinatotohanan ni Magalong ang sinabi ng mga psychologist na matindi ang epekto nito sa mga estudyante. Ito ang kanilang nadiskubre nang magsagawa ng pagsasanay. Dagdag pa ni Magalong, magpapasa sila ng kanilang findings sa Department of Education.
4: Na-confirm namin na tama rin yung mga binanggit ng mga psychologists na may impact nga to sa mga bata despite the fact na sinabihan mo sila na this is just a drill. Nung narinig na nila na yung malakas na banging sa mga kanilang mga pintuan, mga bintana, kasi nga sinisimulate namin yung actual scenario na sumisigaw yung mga may aggressive behaviors, ano. Natakot yung mga bata din. Totoo yun.
5: Sinusulong ni Senador Robin Padilla ang panukalang pagbawalan ng mga kabataan under 16 years old na makagamit ng social media. Di raw yan paghihigpit, kundi pag-iingat lamang. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe.
6: Ikinararangal ko pong i-sponsor ang Senate Bill number 2424.
7: Opisyal nang inusponsoran ni Senator Robin Padilla sa plenaryo ng Senado ang panukalang batas na magtatakda sa edad na 16 bilang minimum wage para sa mga papayagan lang na maka-access sa social media sa Pilipinas. Ang panukalang Child Online Safety and Protection Act ay ang pinagsama-samang 10 panukalang batas na hiwa-hiwalay na inihain ni Padilla, Senators Ping Lacson, Camille Villar, Erwin Tulfo, Amy Marcos, Lauren Ligarda, SP Win Gatchalian, Joel Villanueva, Bam Aquino at Chisis Gudero.
6: Kinikilala ko ang kanilang mahalagang ambag sa pagbuo ng panukalang ito at ang iisang layunin naming maprotektahan ang ating mga kabataan sa harap ng lumalawak na panganib sa digital na kapaligiran.
7: Isinusulong nito na protektahan ang mga bata laban sa cyberbullying, online exploitation, harmful content at iba pang panganib sa internet. Ayon kay Padilla, hindi layunin ng panukala na pagkaitan ang mga bata sa teknolohiya. Sa halip, gusto nitong maglagay ng mas mahigpit na proteksyon para sa mga menor de edad. Sa ilalim ng panukala, kailangang may AIDS assurance system ang mga social media platform para matiyak ang edad ng mga gumagamit. May mga exemption naman para sa mga platform na ginagamit sa lehitimo at certified educational purposes. Inaasahan ding papatawan ng parusa ang mga platform at third-party AIDS assurance provider na hindi susunod sa mga requirement. Mayroon din dapat nakatalaga na local representative o point of contact sa Pilipinas ang mga social media company. Ang responsibilidad ng mga magulang sa paggabay sa online activities ng kanilang mga anak. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
5: Nanawagan ang Philippine Pediatric Society sa DepEd na ipasuspindi muna ang unannounced at high-intensity active threat drill sa mga paaralan. Ito raw ay dahil sa posibleng anxiety at trauma sa mga estudyante. Ayon sa PPS, kulang pang ebidensya na epektibo ang high-stress simulations laban sa gun attacks at maaari itong makasama sa mental health ng mga bata. Mungkahi nila announced low-intensity at age-appropriate drills muna habang isinasagawa ang masusing technical review.
8: Matagal na pagkikimkim ng sama ng loob, yan ang nakikitang rason ng isang eksperto kung bakit nakakagawa ng karahasan ng ilang kabataan sa loob ng paaralan. Matapos ang tragic shooting sa Ateneo de Zamboanga, nabuhay na naman ang isang katanungan. Paano ba umaabot ang isang bata sa puntong maiisip niyang karahasan ang solusyon? Ayon kay developmental pediatrician Dr. Francis De Malanta, hindi ito isang biglaang pagsabog, kundi isang dahan-dahang proseso.
9: Threat assessment research studies consistently show that there's a pathway to violence, not an impulsive break. So grievance builds, the young person feels increasingly hopeless or humiliated.
8: Paliwanag ni Dr. De Malanta, may malaking dahilan din kung bakit mas intense ang epekto ng humiliation sa isang teenager compared sa isang adult.
9: Adolescence is also the period of peak sensitivity to social status and belonging. So a humiliation that an adult could contextualize and move past it can feel to a teenager like a very catastrophic situation.

0: permanent verdict on their worth.
1: Dapat din daw bantayan ang warning signs sa kilos, pananalita, at online activity bago pa umabot sa krisis.
0: Sudden withdrawal from friends, or conversely fixation on a specific grievance against a person or group. Online activity, engagement with violence, glorifying content. Communities that valorize fast shooters, posting warning content like leakage. This is what we refer to as leakage, that peers see before adults do.
1: Kaya panawagan ni Dr. De Malanta sa mga magulang at paaralan, bumuo ng koneksyon sa mga anak, pakinggan sila at turuan tanggapin ang kanilang mga emosyon.
2: In the U.S., Meta Platforms reaches a landmark settlement with 47 states. Magbabayad ang kumpanya ng up to $18 billion o higit 1 trillion pesos to end a federal trial on a child safety lawsuit. Bilang bahagi ng kasunduan, magpapatupad din ang Meta ng mas mahigpit na limitasyon sa teenagers. The social media giant was accused of designing Facebook and Instagram in a way that addicted children. Itinago rin daw umano ng Meta ang masasamang epekto ng platforms sa users.
3: We protect our children from so many daily dangers, but we can't adequately protect them from harms Meta hides and lies about, or from designs that are built to suck our children in. With this settlement, that is changing. In the coming months, our children and teens will be safer on Instagram and on Facebook. As big as Meta is, it doesn't stand alone. We're continuing our fight across social media, including our litigation against TikTok.
4: At kaugnay niyan ay makakausap naman natin ngayon sina DICT Secretary Henry Aguda, NBI Director Melvin Matibag at CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso. Magandang gabi po sa inyo. Sana po magandang balita ang inyong dala rin sa amin. Ano po? So, success po ba ang inyong naging pag-uusap sa Meta?
5: Ma'am Corina, magandang gabi po sa inyong lahat po, no? Background lang po. So nabanggit ko sa show nyo mismo na meron tayong delegation na pupunta dito sa Singapore to talk to Meta and Roblox. Yung delegation po natin, nandyan po ang representative ng Congress, ng Senate, buong team po ng DICT. Nandyan din po, syempre, ang NBI po. At kasama rin po natin ang DepEd. Bottom line, maganda yung resulta ng usapan natin, anywhere from enforcement to yung mga safety protocols na ikakabit nila. Siguro, hindi ko na ang expert dyan sa enforcement. Siyempre, si Director Melvin, pwede niyang i-discuss ko ano mga napag-agrihan at kinumit ni Meta.
6: Opo. Marina, magandang gabi po at magandang gabi po siya. Tumatakilig siya yung programa. Unang-una po, papasalamat kami kay Secretary Henry Aguda sa CICC. Andito rin po yung NTC kasama namin. Executive and Legislative po yung nandito na grupo natin para makipag-dialog po sa Meta. At on the part of the law enforcement, meron po kami mga napagkasunduan. Yung sharing po namin ng information when it comes to case build-up and the investigation po na gagawin ng NBI, we are drawing a protocol for this and we will come out with a technical working group and there is a commitment from Meta na sila mismo ay pupunta sa Maynila para isa dokumento namin, ilagay namin sa papel sa through a memorandum understanding or agreement yung aming pong gustong gawin. So wala na makakapagtago po ngayon sa cyberspace, sa platform ng Meta dahil sila po ngayon ay makikipagtulungan po sa atin.
4: Ayun. Okay, medyo, well, those are in general terms, ano, Direktor. Dito naman po kay Yusek Aboy, ano po ba ang eksaktong na ipaliwanag dito po sa mga taga-Meta tungkol sa masamang epekto ng kanilang content sa mga kabataan? At kabataan lang po ba talaga ang ating pinoprotektahan dito, therefore violence? Pero kasama rin po ba yung halimbawa ay kabastusan at saka yung fake news?
7: So, tama ako kay Ma'am Corina. Sa pakikipag-usap po natin sa Meta, kinontextualize natin, pinakita natin, at nagbigay po tayo ng mga konkretong example sa kanila ng mga iba't ibang online harms na nagaganap sa kanilang platform, whether they may negligence sa part nila or they just allow it in their platforms. At magandang nga akong balita, habang nakikipag-usap kanina, lumabas kagagabi.

0: B, yung desisyon ho ng Korte Suprema ho ng US with regards to the settlement made by Meta, kung saan ho inakasuhan sila at through the settlement, inamin nila na meron ho addiction na nangyayari, may kapabayaan na nangyayari, failure to provide the safe space. Kaya nga babaguhin nila yung kanilang parisipo sa parte naman ho ng Pilipinas. Nakakuha tayo ng mga solid commitments ho from Meta. Unang-una, gaya yung sinabi ho ni Director Melvin Matibag, na wala na hong makakapagtago sa platform ng Meta, wherein they would readily surrender the, all the credentials of persons na gumagawa ho ng online harms. Kasama na dyan ho yung OSIDE, si Simon Cases, Mampurina. At yung sinasabi ho nyo, yung kabastusan. Dapat ho, pag nag-issue na sa Pinas si NBI, isusurrender na ho kagad nila yung data. So confident ho tayo dyan. Pangalawa ho, pagdating ho doon sa proactive approach nila, pumayag na ho sila na isasama ng kung anong man yung recommendation ng DICT, CICC, NBI, abang ibang law enforcement agencies natin na mag-auto-scrub doon ho sa mga platforms nila pagdating ho doon sa mga AI-generated content, doon ho doon sa mga deepfakes, na mga, so makakapag-enroll na ho tayo ng mga individual, kung saan ho yung mga deepfakes against them, eh talagang proactively aalisin ho ni Meta.
1: I see. Not all AI, pero yung mga deepfakes na may masamang epekto o may masamang mensahe. Tama po ba?
2: Tama po.
1: Opo. Secretary Aguda, you went there hoping that they would set up office in the Philippines. Ano po ang sabi nila?
3: Ay, positive ang response ni Meta and ni Roblox. In fact, dun sa mga kabataan po natin dyan, nagmagamit po ng Roblox, magandang news po to. Si Roblox, out of the 5 commitment nila, dalawa na lang yung natitira. Yung dalawa doon, paggamit ng national ID, magsisimula na kaming mag-system integration with the national ID. Tapos yung paglulocate po ng opisina, dati po walang opisina ang Roblox dito sa Singapore. Nagtayo na po sila ng opisina dito sa Singapore, isusunod na po nila yung Pilipinas. So doon sa mga kabataan po natin na gumagamit ng Roblox, dadagdagan pa ni Roblox ng STEM program, Science and Technology, Engineering and Mathematics, na nasa Roblox. So yan naman eh, makikipag-ugnayan po sila sa DepEd.
1: So kailangan po nating bisitahin muli ang ating national ID system to include 17 years old, hindi po ba? Kasi 16 and below, nandun na po ba tayo yung hindi na pwedeng gumamit o makapasok sa kanilang medyo delikadong material ang mga 16 and below?
3: Ma'am Corina, ngayon naman, I think papunta na tayo sa high school, kinukuha sa national ID. Pero tandaan nyo po, ang isa sa mga problema ni Roblox, yung mga predators at saka mga adult groomers, pag ginamit na nila yung national ID nila para makapasok sa sistema, malalaman na namin kung sino yung mga tao na yon.
1: Ayun, okay. Kay NBI Director Matibag, kinailangan po ba ninyong isa-isahin ng mga kararaan pa lamang po mga insidente ng karahasan na mga bata po ang apektado at nalaman po na sila po yung aktibo online?
2: Well, totoo po yan. Napag-usapan po namin yan. Hindi lang nga po yung mga pangyayari sa Tacloban at sa Zamboanga. Inisa-isa na rin po namin yung mga nangyayaring pag-aabuso gamit ang kanilang platform. Kasama na po dyan yung mga online scamming, yung pong mga deepfake na tumitira sa mga personalidad. At nagkaroon po kami ng resolution na nga na magkakaroon po ng sharing ng information. And we have to inform you na in 2 months, maaaring pirmahan po ng Pangulo yung sa expanded na USAIC niyan. At nakalagay din po doon na those platforms are mandated to submit data pag request po ng law enforcement, which is the National Bureau of Investigation, the PNP. But they're committed to help us prior to the signing of that law or the law taking effect na makipagtulungan na sa amin para po may set up na po yung ganito pong sistema na atin pong gagawin.
1: May nakikita po ba kayong komplikasyon sa enforcement? Ito pong mga napagkasunduan ninyo at yung mga implementing rules and regulations po niyan pag dumating na po dito ang Meta para makipagpulong?
2: Sa ngayon, wala po kaming nakikita na malaking challenge o problema sapagkat sabi nila kung ano yung batas na umiiral po sa ating bansa, isusundin po nila. At doon po natin na sinabi na ang NBI, para sa aming parte, meron po kaming tinatawag na subpoena power. and they have to respect it. And I think doon po sa pag-uusap namin, nire-recognize po nila yan. Specific po, ito pong nangyari sa Zamboanga, they made a commitment na kung ano yung mga hihingi naming data, we'll provide with a checklist at ibibigay po nila sa amin para patulungan po sa aming investigasyon.
3: Ma'am Corina, kung pwede ko lang. Maliban dun sa batas ngayon, yung mga isinusulong sa Kongreso at saka sa Senado ng mga batas, diniscuss din kay Meta. At ang sabi ni Meta, magpapadala sila ng suporta at technical experts para mas matulungan na ma-craft ng mas mabuti yung mga batas. So, ano talaga, dinala po nila yung mga ka-meeting namin, mga expert po sa enforcement, psychology, ito po yung policy team nila. At kaya naman po namin kinailangan pumunta sa Singapore dahil nandito po yung ano nila, Asia-Pacific leadership nila. And nakita naman nila at na-appreciate nila na we took the time to come here and engage them and then find solutions.
1: I see. So ang lumalabas po, kailangan po talaga ng representasyon for Meta or say Roblox to customize the safety measures in every country. Kailangan po talaga irereklamo. Otherwise, kung walang reklamo, tuloy-tuloy lang.
2: Yes, tama po, Ma'am Corina. We made emphasis po na sana sabi na they have to understand the culture, the layout of the Philippines na hindi po parehas doon sa ibang jurisdictions, sa ibang countries. So sinabi po namin, and because of that, they are committed also to strengthen their study po para sa ating pong bansa to address this concerns po natin at issues po na ito.
1: Yusek Aboy, timeline. May timeline na ba tayo? Kailan po sila pupunta dito?
0: So by September ho, mid-September ho, pupunta na ho dito ang team na Meta. At na, again, tuwan-tuwa ho tayo doon sa nangyari kanina. No? At inaasahan natin. At nag-signify naman sila na in 2 months time kasi inaasahan natin na maipapasa na yung batas when it comes to the expanded online safety for children na sa Senado na po. No? At nag-commit sila even before the passage of the law, mag-i-integrate na sila, gagawin na nila ho yung mga nasasad sa batas na yan. Kaya confident kami na yung pagsaset up ng office, yung the juridical office, so, hindi yung physical office, yung juridical office wherein we can enforce our coercive measures like subpoenas and warrants, andyan na rin ho. Ma'am, siguro matagal na yung 2 months, pero ang nakakatuwa doon sa pinag-usapan namin, even before that 2 months na may pasay batas na yan, nag-commit na sila na makikipagtulungan natin, babaguhin na yung mga policies at saka yung mga procedures nila sa Meta para mabigay naman sa atin yung karampatang mga attention at yung safety natin para sa mga kababayan natin.
1: Naku, exciting! Congratulations, DICT Secretary Henry Aguda, NBI Director Melvin Matibag, at CICC Executive Director Aboy Paraiso. Thank you po! Kami po ang nauna at saka congratulations.
0: Thank you po.
1: Limang Vietnamese nasagip sa umano'y prostitution ring sa Pasay. At halaga ng piso, halos 62 na kontra dolyar. Susunod yan sa agenda.

0: Traffic check muna tayo ngayong Huwebes sa EDSA West Avenue. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane, mabagal naman sa northbound lane. Mga dayuhang biktima na naman ng sex trafficking ang nasagip ng NBI sa Pasay City. Sarili pa mismong kababayan nila ang lumalabas na recruiter. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
1: Ay, maleta.
2: Limang babaeng Vietnamese national ang nasagip ng NBI Human Trafficking Division mula sa isang online prostitution ring kung saan mga dayuhang Chinese ang umano'y kinikliyente. Nasugol ng mga operatiba ang ilegal na operasyon na inaalok umano sa isang online messaging app.
3: Meron silang in-offer na package. So kapag for 2 hours, 25,000. Meron ding 35,000 for 6 hours. Meron

0: ding 16 hours for 70,000.
1: Sa tinutuluyang kondo ng mga biktima sa Pasay City, tumambad pa raw ang illegal na droga.
0: Isang sachet containing crystalline substance na upon verification sa ating forensic chemistry division ay isang ketamine hydrochloride. So according to dito sa ating mga victim, bago nila i-meet yung customer nila, pinapagamit sila nitong handler nila ng droga.
1: Sa investigasyon ng NBI, lumabas na sarili rin itong mga kababayan ang nambubugaw sa mga Vietnamese victim.
0: May nag-recruit sa kanila online. Ang offer sa kanila, magiging model dito sa Pilipinas, but eventually, nag-engage nga sila dito sa trafficking, sex trafficking. Itong mga suspect na to, hindi sila lumulutan sa transaction.
2: Okay.
0: So ang nakuha lang natin, yung mga profile account, and we are conducting further investigation dito sa mga profile account na to.
1: Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para tuluyang matunton ang Vietnamese recruiters ng mga biktima. Posible raw maharap ang mga ito sa reklamong human trafficking. Ang Vietnamese victims naman ay na-turnover na sa pangangalaga ng Interagency Council Against Trafficking. Para sa Agenda, Andrea Salve, BuyuNoir News Channel.
3: Minsan ang binansagang breeding ground of corruption ang sangguniang kabataan. Ngayon nanganganib na muling ipagpaliban ang eleksyon para rito. Alamin natin kung bakit nga ba sentro ng korupsyon na controversy ang representation ng mga kabataan sa lokal na pamahalaan. Ang detalye sa Agenda Report ni Joash Malimban.
4: Kabilang ang sangguniang kabataan sa mga palaging nasa sentro ng diskusyon kaugnay ng government corruption. Nitong Abril lang, sinabi ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na kung siya ang tatanungin, mas mabuting buwagin ng SK dahil nagiging kultura niya ang korupsyon sa mga kabataang sumasalang sa public service.
5: Ang recommendation ko talaga dyan, kung magkaroon tayo ng constitutional change, ay abolish na ang SK dahil nakikita natin na naging kultura na rin mula bata na ang corruption ay ordinaryo na lamang.
4: Pero saan nga ba nanggaling ang ganitong persepsyon at saan nga ba nag-ugat ang korupsyon sa sangguniang kabataan? Before 2016, nakalinya ang mga patakaran ng SK sa Local Government Code of 1991 at sa Local Treasury Operations Manual. Alinsunod sa batas, 10% ng general fund ng barangay ang nakalaan sa SK. Bagaman nasa kamay ng SK ang pagpaplano at paglalaan ng pera sa kanilang mga proyekto, nasa kamay ng barangay officials ang paglalabas ng mga pondo nito. Pumayag na makipag-usap sa amin ng ilang former SK officials na umupo sa pwesto bago ang mga reformang isinabatas at ipinatupad sa nakalipas na dekada. Pero tumanggi silang humarap sa kamera. Si Alias Paulo, naging SK chairman sa isang lungsod sa Metro Manila, direktang nasangkot sa SK corruption noong 2012. Kwento niya, halos wala nang natitirang budget para sa project implementation dahil sa kakulangan ng transparency at accountability measures. Halimbawa, sa isang tree planting activity, magpo-propose umano siya ng 100,000 peso budget. Dadaan daw ito sa isang tagalakad mula sa munisipyo na tatanggap ng 10% ng pondo. Oras na ma-approve, 10% ang ibibigay sa barangay captain at tigil 5% naman para sa bawat kagawad, na kadalasan ay nasa 7 miyembro per barangay. Sa natitirang 45,000 pesos, bibili lang daw si Alias Paulo ng 2 pala at 2 balde, saka maghahanap ng isang bakanteng lote para sa photo ops, na siya naman nilang ipapasa para sa accomplishment report. Ang nasa mahigit 40,000 pesos umanong matitira, kukunin na ni Alias Paulo at saka bibigyan ng mas maliit na bahagi ang mga kasabot niyang SK kagawad. Si Alias Mary naman, inilahad na umaabot sa 100 to 250,000 pesos ang kickback pagdating sa mga liga na may pondong 300,000 pesos. Ang taktika raw nila rito, manunulisit sa mga mas matataas na opisyal para sa additional budget at mamimili ng mga kinakailangang materyales sa Quiapo sa kapaparesibuhan ng 3 hanggang 4 na beses na mas malaki kumpara sa original na presyo tulad ng scoreboards. Mula noong 2016, nagsimula na ang reforma sa SK matapos maisabatas ang Republic Act 10742 o ang Sangguniang Kabataan Reform Act. Alinsunod dito, mayroon ng financial independence sa mga SK para sa budget ng kanilang mga proyekto na hindi basta-basta mapapakialaman ng barangay officials. mas ginawa rin mas komprehensibo ang documentary requirements ng SK Projects sa ilalim ng Handbook on Financial Transactions

0: operations of the SK na patuloy na ina-update mula 2020 hanggang ngayong 2026. Pero ayon kay Muntinlupa City SK Federation President Jonas Abadilla, tila marami pa rin kakulangan pagdating sa implementasyon ng mga bagong polisiya.
1: Meron pa ding mga hindi binibigay yung 10% because 10% fund or the barangay fund, hindi siya nata-turn over on time. Pwede siyang pabagalin yung pag-i-implement ng mga programs kasi actually kahit nandun na yung memoranda, nawawala pa din. Meron ding naiipit in terms of politics kasi hindi magkakampi si Kapitan at SK Chairperson.
0: At maging sa pagsunod ng mga halal na SK officials.
1: Kapag hindi talaga nagiging proactive si SK, particularly si SK Chairperson or SK Treasurer or SK Secretary, talagang hindi may implement yung mismong policy eh. Dapat doon magtugma eh, yung responsibility at action ng mga SK officials plus yung strict implementation ng ating mga national government agencies.
0: Sa kabila nito, nanindigan si Abadilla na hindi dapat buwagin ng SK bilang representasyon ng mga kabataan sa lokal na pamahalaan. Imbis na i-abolish, dapat daw na paigtingin ng mga reforma at mas palakasin ang implementasyon ng mga isinasabatas sa transparency measures. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
2: Official nang pumalit ang Metro Pacific bilang bagong water provider ng San Jose del Monte, Bulacan. Kasunod ito ng mga reklamo at protesta laban sa Prime Water. Ayon sa LGU, bumaba na ang mga reklamo hinggil sa water supply. Sa loob kasi ng 3 buwan, tumaas na ng higit 1 milyong litro ang produksyon ng tubig ng Metro Pacific.
3: Para mapabagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, iniakyat ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang interest rate ng bansa. Yan ang agenda report ni Ches Sulit.
4: Itinaas ng Monetary Board ng 25 basis points ang target reverse repurchase o policy rate sa 5%. Ayon sa BSP, bagamat pababa ang trend ng headline inflation, volatile pa rin ang presyo ng langis. Paliwanag ni BSP Governor Eli Remolona Jr., layo ng mas mataas na policy rate na mapigilan ang paglala ng second round effects at panatilihing anchored ang inflation expectations.
5: We're hoping that we won't need another rate hike. As I said, today's rate hike was a preemptive move because of risks that we anticipate. So we considered the possibility of a pause. We consider all possibilities, but the decision to hike by 25 wasn't so hard.
4: Matatanda ang bumagal ang monthly inflation rate sa 6.2% ngayong Hulyo mula sa pagsipa nito sa 7.2% noong Abril. Binabari ng BSP ang inflation forecast nito ngayong taon sa 6.1% mula sa 6.4%. Binabantayan din ng Central Bank ang posibleng epekto ng matinding El Nino sa presyo ng agricultural products, partikular na ang bigas. Nagbabala rin ang BSP na may karagdagang inflationary pressures ang nakaambang wage hike.
5: What we're doing is to take into account very strong possibilities of inflationary factors. So we're even looking beyond just the oil price. The oil prices which have been going up and down.
4: Ayon sa BSP, posibleng makamit ang 3% target ng inflation rate pagsapit ng 2028. Pero inaasahan din ng institusyon na sisipa ang presyo ng mga serbisyo at bilihin sa fourth quarter ngayong taon. Aminado rin si Remolona na bumagal ang takbo ng ekonomiya ngayong taon dulot ng pagbagsak ng government investment, pero inaasahang makakabawi ito sa second half ng taon sa tulong ng fiscal policy.
5: The real interest rate is just 1.75%. So it's not that high when you consider inflation expectations. We still have policy space, we have fiscal policy space. And I think the national government is taking advantage of that.
4: Ito na ang 3 beses na itinaas ng BSP ang interest rates ngayong 2026. Kung kailan pagdedesisyon na ng Central Bank ang pag-hold muna ng monetary rates, sinabi ni Remolona, susukatin muna nila ang confidence sa takbo ng ekonomiya. Para sa Agenda, Ches Sulit, Billionaire News Channel.
3: Sumadsad na naman sa pinakamababang level ang halaga ng piso kontra dolyar. Batay sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 61,888
6: kumpara sa 61.65 na naitala kahapon.

0: pampalitan ng piso kontra dolyara. Yan ang direktang sagot ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Romulona matapos tanungin ni Senator Erwin Tulfo kung makakabalik pa ba sa below 60 pesos to $1 ang exchange rate. Mula sa 61 pesos and 72 centavos na binanggit ni Tulfo sa budget briefing ngayong araw. Kapag humihina ang piso, mas mahal ang kailangang ibayad sa mga produktong binibili natin mula abroad, gaya ng langis, pagkain, raw materials at fertilizer. At kapag mas mahal ang imports, posibleng sumunod na tumaas ang presyo ng mga produkto rito sa bansa. Pero ayon sa BSP, mas malaki ang epekto sa inflation kapag biglaan ang paghina ng piso. Kaya ang kaya raw gawin ng central bank ay pigilan ang sobrang bilis na paggalaw ng exchange rate. Hindi itakda kung magkano lang dapat ang isang dolyar.
1: Ang ginagawa namin, kasi pinag-aralan namin yan kung malakas yung ano, if the peso weakens very sharply, mas malakas yung impact ng exchange rate sa inflation. Pero kung mabagal lang ang galaw, hindi masyadong tinatamaan yung inflation. So what we do is to manage the sharp movements in the exchange rate.
0: Paliwanag ni Remolona, mahirap piliting panatilihin sa isang level ang piso, lalo't mas malaki ang binibili ng Pilipinas mula sa ibang bansa kumpara sa naibebenta natin sa labas. Tinukoy niya ang trade deficit na nasa halos 13% ng GDP. At kung gagamitin ang dollar reserves ng bansa para lang depensahan ang isang target na exchange rate, posibleng maubos ang reserves. Kaya para matugunan ang pangmatagalang problema sa exchange rate, mas maraming dolyar ang kailangang pumasok sa bansa, kabilang sa pamamagitan ng mas malakas na exports.
1: Gumawa tayong paraan na palakasin ng exports. So yung halimbawa, yung pax silica, maaring makatulong sa exports yan, pati yung Luzon Economic Corridor, mga nakatutok naman yan sa exports .
0: Tinumbok din ni Remulona ng isa pang problema, mababa ang savings rate ng bansa. Inihambing ni Tulfo ang sitwasyon sa isang pamilyang mas malaki ang gastos kaysa sa kinikita. At ayon kay Remulona, sa national level, kapag mas malaki ang investments kaysa sa ipon ng bansa, kailangang punan ang kakulangan, kabilang sa pangungutang sa abroad. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
2: Malaking dagok pa rin daw sa ekonomiya ng Pilipinas ang nangyayaring katiwalian sa bansa. Ayon sa Regional Economic Watchdog, mas mabagal ang GDP growth ngayong taon. Nagbabalik si Che Sulit para sa detalye.
3: Habang patuloy na naiipit ang bansa sa epekto ng sigalot sa gitnang silangan at sa matumal na pag-uusad ng public infrastructure projects, pababa rin ang inaasahang paglago ng ekonomiya. Tinapyasan ng Regional Economic Watchdog na AMRO o ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office ang forecast nito sa GDP growth rate ng Pilipinas. Inaasahan ng AMRO ang mas mabagal na full-year economic growth rate ngayong 2026 sa 3.4% mula sa naitalang 4.4% noong 2025. Magre-rebound naman daw ito sa 2027 sa 4.8%. Paliwanag ng AMRO, humihina ang private consumption sa gitna ng mataas na inflation. Dagdag ni AMRO Group Head and Lead Economist Jin Ho Choi, malaking dagok din sa lagay ng ekonomiya ang mahinang public investments dulot ng corruption scandal.
4: Overall sentiment has been weak because of this flood control related scandal. They have some negative spillover to private investment and also other industries. That's why we expect that this year consumption will be a bit moderated, softened, and then it will be recovered next year.
3: Inaasahan din ng AMRO na sisipa sa 5.4% ang inflation ngayong taon mula 1.7% noong 2025. Pinakamalaking banta ayon kay Choi ang pagsirit ng global energy prices.
4: There are huge uncertainty on the development of Middle East conflict, so we will leave it as the upside risk. Also, we acknowledge that there's a potential risk on the El Nino, super El Nino, or this minimum wage hike which we couldn't fully incorporate into our forecast.
3: Nagbabala naman ang AMRO laban sa agarang pagpapatupad ng wage hike. Ayon kay AMRO Chief Economist Dong He, dapat sumabay ang pagtaas ng sahod sa productivity rate.
5: In this kind of environment probably negative output gap, it would not necessarily have a very strong rationale to have fast wage growth. So that's the point.

0: from the macroeconomic point of view.
1: Paliwanag ni Ha, tila nasa below potential level pa ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas, kaya dapat maging maingat ito sa pagpapatupad ng taas sahod. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
2: Bumisita si Senador Lito Lapid sa Bulacan para mamigay ng tulong sa mga apektado ng sama ng panahon. Narito ang agenda report ni Maika Razon.
3: Maaraw, pero lubog pa rin sa baha ang mga kabahayan. Tuyo na ang mga sinambay na damit sa kalsada. Pero umaapaw pa rin ang daanan sa Hagonoy at Kalumpit, Bulacan. Ilan lamang yan sa nadatna ni Senator Lito Lapid na magtungo siya sa dalawang bayan nitong umaga.
4: Linulumot na nga yung kalsada, nakita naman natin at hanggang ngayon mataas pa rin. Kaya nagatid tayo ng kahit konting tulong. Siguro, sabi ko, pasensya na lang kasi lahat. Kahit konti lang ang tulong na bibigay natin, makakatulong naman sa kanila. Pansamantala lang.
3: Nagpunta si Lapid sa Bulacan para mamigay ng relief goods para naman daw kahit papaano ay maibsan ang pasani ng mga residente dito na halos buong taong nakalubog sa baha.
5: Ala akong masasabi kay Senator Lito Lapid, bukod sa idol ko siya, talagang wala akong nakikitang mga ginagawa niyang mali.
3: Sinalubong si Lapid na kilala rin bilang supremo ng kanyang mga tagahanga habang patuloy din ang paniningil ng mga Bulakenyo sa mga nakulimbat mula sa flood control projects. Nakatakda rin umakyat ng Bagyo ang senador para bilhin ang produkto ng mga magsasakang inabot na ng pagkabulok dahil hindi maibiyahe sa Maynila. Sa usapin naman ng impeachment, sinabi ni Lapid na mananatili siyang kalmado sa paglilitis. Para sa Agenda, Maika Razon, Billionaire News Channel.
2: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
6: Willard, isang low pressure area ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA 850 kilometers east northeast of extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA, may katamtamang tsansa na maging bagyo ito either bukas or sa Sabado at tatawagin sa local name na Pilandok o yung magiging panglimang bagyo for the month of August. Once maging bagyo ang LPA, kikilos ito sa direksyon po ng Taiwan at maliit lamang ang tsansa na maglandfall o tumama sa ating kalupaan. However, ito rin pong sama ng panahon ang hihila at magpapalakas ng habagat sa Luzon at Visayas hanggang sa long weekend. Sa katunayan, may aasahan na pong 50 to 100 millimeters na ulan sa susunod na 24 oras dito sa Mayla Union, gayon din sa Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At mas dadami pa po ang mga lugar na ito ngayong darating na long weekend kabilang ang Metro Manila. Kaya patuloy na paalala sa mga ka-weather natin dito sa Luzon, maging alerto po ngayon pa lamang sa posibilidad ng mga pagbaha, pag-apaw ng ilog at pagguho ng lupa. Bukas, August 28, araw ng Biyernes, ilabas na po ang payong dito po sa Luzon dahil umaga pa lamang aasahan na po yung mga light to moderate na ulan dito sa Metro Manila, gayon din sa may Ilocos Region, Cordillera Region, malaking bahagi ng Central Luzon, pababa ng Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan. At posible pa po itong lumakas at dumalas pagsapit ng hapon at gabi. Kaya ka-weather, magantabay lamang po sa ilalabas na advisories at heavy rainfall warnings ng PAGASA. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon, kagaya sa may Cagayan Valley, dito po sa may Laguna, Quezon at Bicol Region, sisilip-silip pa naman ang araw sa umaga. Subalit may aasahan na rin kalat-kalat na ulan sa hapon at gabi. Bukas, apektado na rin po ng habagat ang buong Kabisayaan. Umaga pa lamang, posible na ang light to moderate rains sa may Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental, habang may aasahan ding saglit na ulan or thunderstorms dito sa gitna at silangang bahagi. Pagdating sa Mindanao, generally, fair weather conditions pa rin po or walang aasahang tuloy-tuloy at malakas na ulan ngayong Biyernes. Pinakamainit sa tanghali sa mga syudad dito sa may Bangsamoro Region, Soksarjen, Davao Region and Caraga, habang may saglit lamang na ulan at thunderstorms sa ilang lugar sa Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. At yan muna napapanong balita ngayong Webes. Ako po yung ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
7: A legal blow for Blake Lively. The actress was only awarded $400,000 in attorney's fees sa kanilang dispute ni Justin Baldoni. That's much lower sa hilingi niyang $8 million, which the judge described as outrageously unreasonable. The ruling comes just one day after Lively celebrated her 39th birthday. December 2024, nang una siyang nagsampa ng kaso accusing her It Ends With Us co-star of sexual harassment. They settled their 18th-month court battle nitong May. Tapos na ang filming para sa inaabangang Superman sequel. Inannounce ito mismo ni director James Gunn by sharing two pictures from their last day of principal photography. Kabilang dito ang kuha ni Nicholas Hoult swimming in a lake. Si Hoult ang gumaganap bilang si Lex Luthor, while David Corenswet and Rachel Brosnahan will reprise the roles as the Man of Steel and Lois Lane. In the sequel, sana puwersa sina Superman and Lex Luthor para talunin ang super-intelligent antagonist na si Brainiac. Superman Man of Tomorrow hits theaters on July 9, 2027.
8: PBBM ginawara ng doctors of law's honorary degree ng PLM. At British actor Tim Curry pumanaw na. Susunod yan sa Agenda.

0: honor the people who fought to lay the foundation of the future we know today. National Heroes Day, Billionario News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Moderate to heavy naman ang southbound lane. Ayaw daw husgahan ng Malacanang ang paghahambing ni Senator Robin Padilla sa alias ng mga bayani at sa mga alias na ginamit sa confidential funds. Ayon sa palasyo, ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan ng walang bayad, habang ang ilang informant ngayon ay may kapalit na bayad.
2: Ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan ng walang bayad. Pero yung mga tumutulong na mga informant, informer, sa kasalukuyan, mukhang hindi kikilos ng walang bayad. At ang mga bayani noon, kahit gumamit ng pseudonym, ay alam nating totoong tao.
1: Dagdag ng Malacanang, di kailangang amyendahan ang rules sa confidential funds, kundi dapat lamang ito sundin at ipatupad ng tama.
3: Rumes back ang Liberal Party kay Senator

0: Nagsampa na ng reklamo ang PNP-CIDG sa DOJ kaugnay ng Senate shooting incident noong Mayo. Ayon sa DOJ, inihain ang reklamo noong August 11 at nasa evaluation stage na. Susuriin ang mga prosecutor kung sapat ang ebidensya para sa preliminary investigation. Hindi pa pinangalanan ang mga respondent.
1: Tinanggap ni PBBM ang highest honorary degree na Doctor of Laws mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Humble daw ang Pangulo sa pagkilala. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
2: Isang linggo bago ang 2026 bar exams, ginawa na ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, o PLM, ng Honorary Degree of Doctor of Laws si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Board of Regents ng institusyon, hango ang parangal na ito sa serbisyo ng Pangulo sa bayan, commitment sa education sector, at ang extensive public service background daw ng Pangulo bilang dating senador at gobernador. Nang tanggapin naman ni PBBM ang kanyang degree, sinabi nitong mas pinaigting ng gawad na ito ang commitment ng kanyang administrasyon sa mas accessible na edukasyon.
3: We are ensuring that more students from disadvantaged and vulnerable sectors receive support through free college education and technical vocation education and training programs. But access must mean more than entering a university. It must mean providing our students, regardless of circumstance, the support needed to complete their education and to realize the promise that a college degree can bring.
2: Isaan niya sa isinusulong ng kanyang gobyerno ay ang Presidential Merit Scholarship Program kung saan 5 graduating students sa kada barangay sa bansa ang binibigyan ng 20,000 peso cash assistance para makapagtapos ng pag-aaral. Aprobado ito ng Commission on Higher Education, Philippine Association of Law Schools at Asosasyon ng mga Law Professor. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
0: Libo-libong estudyante ang namimiligrong mawalan ng scholarship dahil sa budget cut sa Commission on Higher Education para sa susunod na taon. Higit 34 billion pesos kasi ang kinaltas sa hirit na pondo ng ahensya. Yan ang agenda report ni Janina Vela.
4: Caught in the act, ang isang kapitan sa Negros sa hindi tamang paggamit ng Presidential Scholarship Funds. According to reports, na-release sa 2 anak ni Chairman ang nasa 80,000 pesos dahil ipinasok ang mga ito sa bagong scholarship ng Malacañang. Kusang ibinalik ni Chairwoman Evelyn Robles ng Barangay Tumina, Kawayan, Negros Occidental ang na-disperse na pera sa kanilang congressman at ibibigay ang budget sa higit na nangangailangan na mag-aaral. Kung hindi man dahil sa maling paggamit ng pondo, kakulangan sa budget ang posibleng dahilan ng kawalan ng suporta para sa mga estudyante. Sa budget hearing ng Commission on Higher Education sa Kamara, mahigit 150,000 estudyante umano ang posibleng matanggalan ng scholarship para sa higher education sa darating na school year kung hindi makakuha ng CHED ang dagdag na pondong hinihingi nila para sa 2027. Ayon kay CHED Chairperson Shirley Agrupis, humingi ang ahensya ng 70.283 billion pesos pero 35.453 billion pesos lang ang inilaan ng National Expenditure Program. Ibig sabihin, halos 34.8 billion pesos ang kakulangan sa pondo na malaking bawas sa gagastusin nila sa malalaking programa. Sabi ni Agrupis, maaaring maiwanan ang mahigit 833 beneficiaries dahil sa kakulangan ng pondo para sa tertiary education subsidy. 137,000 students in 29 local universities and colleges din ang hindi makakasali sa free higher education program kung 6.97 billion pesos lang ang ilalaan ng NEP. Sa halip na 16.244 billion pesos na ipinanukala ng CHED. Para naman sa bagong Pilipinas Merit Scholarship Program, 2.632 billion pesos ang pinopose ng CHED pero posibleng 1.589 billion pesos lang ang ibigay ng NEP. Dahil sa funding gap, posibleng mahigit 19,000 applicants ang hindi makakakuha ng scholarship sa programang ito. Para sa CHED, hindi lang scholarships ang nakataya, kundi ang kinabukasan ng libo-libong estudyanteng umaasa sa gobyerno. Para sa Agenda, Janina Vela, Billionaire News Channel.
5: The world mourns another showbiz legend. Umanaw na ang aktor na si Tim Curry sa edad na 80. No cause of death was given, but Curry had been ill health for some time. Curry was best known for his role as Dr. Frank.

0: Frankfurter's occult classic, now the Rocky Horror Picture Show. He also appeared in numerous other films like Charlie's Angels, Home Alone 2, and Annie. News of his death comes after a day after he announced ang pagkamatay ni Queen of Country Music, Dolly Parton. She was also 80.
1: One-strike policy sa lifestyle check, tuloy-tuloy daw ipinatutupad ng DPWH. At Prince Harry at Meghan Markle, balik Britain after 6 years. Susunod yan sa agenda.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
6: Sa dumang nagigita nila. Kasi maniling paragaan.
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo
7: sa training po kami sa DOST.
8: Sa DOST din.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Nakabimbin pa rin ang panukalang no work, no pay sa Senado. Pero ngayong apat na senador ang no attendance sa plenaryo. Tumatanggap kaya sila ng sweldo? Ang detalye sa agenda report ni Hannity.
10: Apat na senador ang hindi kumukuha ng kanilang sweldo. Ayon yan kay Senate President Sherwin Gatchalian. Kabilang dyan si Senador Loren Legarda. Nakaka-extend lang din ng medical leave hanggang September 2. Mag-iisang buwan na siyang wala sa Senado.
11: Nung nag-leave file siya ng medical leave, hindi niya na tinanggap yung sweldo. So we have instructed the accounting department and payroll department na i-suspend yung pagbibigay ng kanyang sweldo.
10: Ang tatlong iba pa ang mga nakadetineng senador na sina Senator Jinggoy Estrada, Rodante Marcoleta at ang at-large ngayon na si Senator Bato de la Rosa sa gitna ng ICC warrant. Alam umano ni Gatchalian na may seryosong sakit si Legarda bago pa man ang mga paratang laban sa kanya at sa anak na si Representative Leandro Leviste kaugnay ng solar projects. Sa kabila naman ng pagiging on the run ni De La Rosa, functioning pa rin naman daw ang kanyang opisina. Si Senator Jinggoy naman, kitang iika-ika na makarating sa ospital kahapon dahil habang nagpe-prepare para sa scheduled x-ray ay lumagutok daw ang tuhod at natumba. Para kay Gatchalian, hindi dapat ito baliwalain at minomonitor daw niya ang sitwasyon ng kapwa senador.
11: Mukha naman ang court is also very responsive, so inalaw siya mag-follow para munta sa doktor.
10: Nasa korte na raw ang desisyon kung papayagan ng mga senador na may kaso na makadalo sa hearings, lalo na sa impeachment trial ni VP Sara. Pagdating sa sweldo nila, maaari itong ideklarang savings ng Senado dahil hindi ito kinukuha ng mga senador. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
5: 500 billion pesos

0: Kada taon daw ang nawawala sa kaba ng bayan dahil sa ibinabang tax sa malalaking negosyo. Ang mas matindi kung sino pa raw ang mga bilyonaryo, sila pa ang mas nakikinabang dito. Sa programang Memo, sinabi ni Africa na umabot na sa 19 trilyong piso noong Hunyo ang pangkalahatang utang ng Pilipinas. Anya, mahigit 15% ng 2027 budget ay mapupunta lang sa pagbabayad utang. Lumalabas na utang din ang ipinambabayad natin sa kasalukuyang utang. Nasaan ang katapusan? Idiniin ni Africa na hindi negosyo ang gobyerno, kaya hindi tama na umuutang lang ito sa intensyong mapalago ang pera. Magkano po yung nakalaang pondo para sa pambayad sa utang?
1: Right now, 2.7 trillion ang nakalaan dun sa bayad utang. Kasi hindi negosyong gobyerno, okay. Hindi siya household. So, yung pag-iisip na okay lang umutang basta kumikita, pwede isipin para sa negosyo. Mm-hmm. Pero yung gobyerno, ang pangunahin tungkulin ng gobyerno, serbisyo.
0: Sinabi ni Africa na ang mga pangunahing pinagkukunan ng kita ng bayan ay mula sa taxes o pagbubuwis. Pero ang problema, ayon kay Africa, kung sino pa ang mga sukdulan ng yaman sa Pilipinas, sila pa ang binawasan ng bayad buwis. Noong 2019, sa ilalim ng administrasyon ni Rodrigo Duterte, ibinaba ang corporate income tax mula 30% naging 25%. Sa ilalim naman ng administrasyon ni PBBM, ibinaba pa ito mula 25% naging 20% na lang. Hinimok ni Africa na ibalik ang dating antas ng corporate tax dahil maaaring higit 500 bilyong piso kada taon ang nakokolekta ng gobyerno kung gawin lamang nila ito.
1: Nung pinasa yung CREATE law, binawasan yung corporate income tax from 30% to 25%. Nung pumasok si Pangulo Marcos sa CREATE MORE law, binawasan further from 25% to 20%. Actually, pwede pa kumita ng at least 500 billion pesos more per year yung gobyerno just from the corporate taxes.
0: Ani Africa, posibleng ibinaba ang corporate income tax dahil ang malalaking negosyante at mga bilyonaryo ang nagpapatakbo o sumusuporta sa ilang malalaking partidong politikal.
2: Why do you think they do that? Because these are the guys who finance their campaigns?
1: Alam natin, 3 of the biggest political parties are run by billionaires, or backed by billionaires.
0: Ayon kay Africa, dahil tuluyang nabawasan ang buwis sa mga mayayaman, lumiit ang kita ng gobyerno at lalo itong napipilitang umasa sa utang. Anya, sa unang 4 na taon ni Pangulong Marcos, mas malaki nang inutang ng bansa kumpara sa buong 6 na taon ng nakaraang administrasyon.
3: Totoo ba, Sir Sunny, na yung inuutang ng bansa na pupunta rin sa pambayad ng utang?
1: Yes.
2: Parang ganun.
1: Si Pangulong Marcos, since pumasok siya, umutang siya ng 10.3 trillion pesos na. So, hindi unang apat taon niya, mas marami siyang inutang kaysa buong 6 na taon ni Pangulong Duterte. 10.3 trillion na yan, ang bumalik sa bayad utang, 7.8 trillion.
0: Makakatulong din daw para makaluwag ang pagtataas ng gobyerno ng taripa sa mga import mula sa Pilipinas para madagdagan ang kita ng bayan. Hanggang anya na walang reforma sa mga batas pang ekonomiya, ay walang naaaninag na katapusan ang paglobo ng ating panlabas na utang.
4: Halos 100% raw ng gun violence ay dahil sa loose firearms. Kaya pinabubuwag ni DILG Secretary John Vicremulla ang tinaguriang Robin Padilla Law na nagpababa ng parusa sa mga nahuhulihan ng hindi rehistradong baril. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
5: Sa tama ng bala, nagtatapos ang buhay ng karamihang nabibiktima ng krimen, kadalasan sa mga nagagamit pa mga loose firearm. Kasabay sa pagdinig ng pondo ng Department of Interior and Local Government sa 2027, hiniling ni Interior Secretary John Vicremulla sa Kamara na i-repel o buwagin na ang Robin Padilla Law.
6: 98% of gun violence are done by illegal firearms, loose firearms, 98%. So it is my clarion call to Congress to totally repeal the Robin Padilla law to make loose firearms non-bailable. Because right now, sir, we catch them at a checkpoint.

0: future of mobility.
1: Providing alternate mode of mobility.
0: Some call it change. We call it a shift.
2: I'm Paolo Del Rosario. This is Shift Habits.
3: Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe. Green and go ang mga sasakyan sa north at southbound lanes. Matapos ang halos isang dekada, muling popondohan ng pamahalaan ang Project NOAA ng UP Research Institute para matiyak ang epektibong disaster preparedness plan. Yan ang agenda report ni Chet Gatchalian.
4: Kailangang alamin muna ang sitwasyon sa iba't ibang lugar bago masigurado ang isang epektibong disaster preparedness plan at mapapakinabang ang flood control infrastructure. Diyan pumapasok ang Project NOAA ng UP Resilience Institute.
5: It's more important that we are able to identify the appropriate interventions once we identify the hazards. Ano ba ang magiging epekto nito sa agrikultura? Ano ba ang magiging epekto nito sa education? Ano ang epekto nito sa energy? Tatamaan ba yung critical infrastructure?
4: Nilahad ng Project NOAA mga plano nitong paggamitan ng 1 billion peso allocation na inanunsyo ng Budget Department. Ito'y matapos ang matagal na pagkakatigil ng state funding sa proyekto simula 2017. Malaking bahagi ng budget ang gagamitin sa LiDAR drone surveys kasama ang ilang state universities, mapping ng river basins at mga daanan ng tubig na naharangan o natabunan at iba pang nature-based solutions. Nasa 45 LiDAR drones ang ipamimigay sa UP campuses at ilang state universities.
5: LiDAR drones na special type. Medyo malaki. Tapos nagbabato ng 100,000 laser points plus every second. Kinukuha niya yung elevation ng ground. And it costs several million pesos.
4: Sabi ni UP President Angelo Jimenez, nais nilang gabayan ang decision making ng mga LGU gamit ang kanilang science-based recommendations.
6: We're sending our scientists there, training their own people, training their planners. Talagang involved kami in terms of helping planners inject the output of our research.
4: Umaasang Project NOAA na madaragdagan pa ang budget nila sa darating na taon

0: para mas maparami pa ang eskwelahan at LGU na kanilang maabot. Hindi man daw mapipigilan ng bagyo, baha at iba pang kalamidad, malaki raw ang magagawa ng datos para makapaghanda at mabawasan ang pinsala ng mga ito. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel.
1: Tatlong buwang katumbas ng ulan ang bumuhos sa Baguio ngayong Agosto. Pero sa gitna ng perwisyo at mga landslide, isang mall ang nakakuha ng diskarte para pakinabangan ang ragasan ng ulan. Yan ang Agenda Report ni Dobie De Guzman.
2: Mula August 1, bumuhos ang malakas na ulan sa Baguio at buong rehiyon ng Cordillera. Dulot ito ng habagat na pinalakas ng mga nagdaang bagyo. Base sa monitoring ng PAGASA, 2,175 mm ang recorded amount of rainfall sa Baguio. Malaking pagtaas kumpara sa normal rainfall na 930 mm.
3: So tama ngayon, ano, yung ibinuhos ngayong araw ay itong buwan na ito, itong August, eh almost 3 months na nakatumbas ng ating sa normal.
2: Base sa monitoring, 44 na landslide ang naitala sa lungsod nitong Agosto. Pinakamalala ay sa Barangay Gisadsurong kung saan 10 ang namatay matapos lamunin ng lupa ang 3 bahay. Kung sa iba ay perwisyo ang malakas at tuloy-tuloy na buhos ng ulan, may malaki itong pakinabang sa SM Baguio. Mayroon kasi itong rainwater treatment facility.
4: In 2023 to the present, the facility has already processed more than 56 million liters of water. For us at SM City Baguio, it is more than a sustainability project. It is our way of turning every drop of rainwater in supporting our operations while helping protect water security for the Baguio community.
2: Bukod sa nagagamit ito ng mga tenant para sa pang-araw-araw na operasyon, naiinom din ang malinis na tubig mula sa rainwater treatment facility. Kaya ang tubig na sanay isusupply ng Baguio Water District sa mall, napupunta na sa ibang consumer. Malaking tulong ito, lalo pat patuloy na numinipis ang supply ng tubig sa lungsod.
4: The facility also helps conserve Baguio's limited water resources and strengthens the mall's resilience during periods of water shortage.
2: Inirekomenda ng mga eksperto na sana'y maitayo ang kaparehong pasilidad sa ilang barangay ng Baguio na hanggang ngayon ay hindi naseserbisyuhan ng Baguio Water District. Para sa Agenda, Dobie De Guzman, Billionaire News Channel, Baguio City.
5: I-manifest na ang concert tickets, fellow hooligans! Bruno Mars is returning to the Philippines para sa kanyang The Romantic Tour. Gaganapin ang two-night concert sa Philippine Arena on May 15 and May 16 of next year. The artist pre-sale and Live Nation pre-sale will be on September 11, while general on-sale will start on September 14. Pitong Filipina chefs mula sa Conrad Manila ang nagsama-sama para ipamalas ang rich at diverse flavors ng ating culinary heritage. Silipin natin yan ang kanilang special 7-course menu sa Agenda Report ni Sheila Salaysay.
6: A bold celebration of Filipino gastronomy is taking center stage along Manila Bay. Conrad Manila is putting the spotlight on 7 talented Filipina chefs from its award-winning culinary team with Filipinas. Sineselebrate ng bagong chefs a table menu ang rich and diverse flavors ng Pilipinas through creativity, craft, and passion for Filipino cuisine. Every course tells a story of Filipino identity and heritage, inspired by different regions of the country.
7: Each and every chef have their story to tell when it comes to the dishes that they have. Kaya nga talaga, tag-iisa talaga kami ng dishes because each dish is very personal to each of us.
6: The journey begins with Simula, a modern take on Tokwat Baboy inspired by the Cordilleras. Then comes Pagbukas, an invitation to discover the flavors of Western Visayas and puts a fresh spin sa Pinoy favorite na tuna kinilaw. Sa paglago naman or growth, bida ang kesong puti mula Central Luzon. Sa ravioli, paired with mushroom duxelles, salted egg creme, smoked corn at tarragon foam. Sa direksyon, maya-maya at alugbati are paired with goji berry, agrodulce, chicken tinapa at black heirloom rice mula Negros

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ng mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: Kultura ng korupsyon. Ex-SK officials isiniwalat ang modus sa kickback at pagpepeke ng resibo. Panawagan sa pagbuwag sa sangguniang kabataan muling nabuhay.
1: Sanib puwersa, mga ahensya ng gobyerno handa na para sa BARM elections. PNP naka-heightened alert na rin.
0: Siyam na lokal na opisyal ng Magalang Pampanga sinampahan ng reklamo sa ombudsman. Kung bakit, alamin.
1: Dilubyo, higit 1,000 katao nawawala sa flash flood sa Nepal-Tibet border. Kabilang na ang isang Pinoy. Halos 300 naman ang nasawi at posible pang tumas.
0: At kon si Michael Pacquiao, tutok sa paghahanda sa Tuna Festival.
1: Sa eksklusibong report ng Billionario News Channel, isiniwalat ng mga dating opisyal ng Sangguniang Kabataan o SK ang mga modus sa kickback at pagpepeke ng resibo sa kanilang mga naging proyekto. Kaya naman, muling umilit ang panawagang pagbuwag sa konseho. May political update si Joash Malimban.
2: Kabilang ang Sangguniang Kabataan sa mga palaging nasa sentro ng diskusyon kaugnay ng government corruption. Nitong Abril lang, sinabi ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na kung siya ang tatanungin, mas mabuting buwagin ng SK dahil nagiging kultura niya ang korupsyon sa mga kabataang sumasalang sa public service.
3: Ang recommendation ko talaga dyan kung magkaroon tayo ng constitutional change ay abolish na ang SK dahil nakikita natin na naging kulturo na rin mula bata na ang corruption ay ordinaryo na lamang.
2: Pero saan nga ba nanggaling ang ganitong persepsyon at saan nga ba nag-ugat ang korupsyon sa Sangguniang Kabataan? Before 2016, nakalinya ang mga patakaran ng SK sa Local Government Code of 1991 at sa Local Treasury Operations Manual. Alinsunod sa batas, 10% ng general fund ng barangay ang nakalaan sa SK. Bagaman nasa kamay ng SK ang pagpaplano at paglalaan ng pera sa kanilang mga proyekto, nasa kamay ng barangay officials ang paglalabas ng mga pondo nito. Pumayag na makipag-usap sa amin ang ilang former SK officials na umupo sa pwesto bago ang mga reformang isinabatas at ipinatupad sa nakalipas na dekada. Pero tumanggi silang humarap sa kamera. Si Alias Paulo, naging SK chairman sa isang lungsod sa Metro Manila, direktang nasangkot sa SK corruption noong 2012. Kwento niya, halos wala nang natitirang budget para sa project implementation dahil sa kakulangan ng transparency at accountability measures. Halimbawa, sa isang tree planting activity, magpo-propose umano siya ng 100,000 peso budget. Dadaan daw ito sa isang tagalakad mula sa munisipyo na tatanggap ng 10% ng pondo. Oras na ma-approve, 10% ang ibibigay sa barangay captain at tigli 5% naman para sa bawat kagawad. Nakadalasan ay nasa 7 miyembro per barangay. Sa natitirang 45,000 pesos, bibili lang daw si Alias Paulo ng 2 pala at 2 balde saka maghahanap ng isang bakanteng lote para sa photo ops na siya naman nilang ipapasa para sa accomplishment report. Ang nasa mahigit 40,000 pesos umanong matitira, kukunin na ni Alias Paulo at saka bibigyan ng mas maliit na bahagi ang mga kasabot niyang SK kagawad. Si Alias Mary naman, inilahad na umaabot sa 100 to 250,000 pesos ang kickback pagdating sa mga liga na may pondong 300,000 pesos. Ang taktika raw nila rito, manunulisit sa mga mas matataas na opisyal para sa additional budget at mamimili ng mga kinakailangang materyales sa Quiapo sa kapaparesibuhan ng 3 hanggang 4 na beses na mas malaki kumpara sa orihinal na presyo tulad ng scoreboards. Mula noong 2016, nagsimula na ang reforma sa SK matapos maisabatas ang Republic Act 10742 o ang Sangguniang Kabataan Reform Act. Alinsunod dito, mayroon ng financial independence sa mga SK para sa budget ng kanilang mga proyekto na hindi basta-basta mapapakialaman ng barangay officials. Mas ginawa rin mas komprehensibo ang documentary requirements ng SK projects sa ilalim ng Handbook on Financial Transactions of the SK na patuloy na ina-update mula 2020 hanggang ngayong 2026. Pero ayon kay Muntinlupa City SK Federation President Jonas Abadilla, tila marami pa rin kakulangan pagdating sa implementasyon ng mga bagong polisiya.
4: Meron pa ding mga hindi binibigay yung 10% because 10% fund or the barangay fund, hindi siya nata-turn over on time. Pwede siyang pabagalin yung pag-i-implement ng mga programs kasi actually kahit nandun na yung memoranda, nawawala pa din. Meron ding naiipit in terms of politics kasi hindi magkakampi si Kapitan at SK Chairperson.
2: At maging sa pagsunod ng mga halal na SK officials.
4: Kapag hindi talaga nagiging proactive si SK, particularly si SK Chairperson or SK Treasurer or SK Secretary, talagang hindi may implement yung mismong policy eh. Dapat doon magtugma eh, yung responsibility at action ng mga SK officials plus yung strict implementation ng ating mga national government agencies.
2: Sa kabila nito, nanindigan si Abadilla na hindi dapat buwagin ng SK bilang representasyon ng mga kabataan

0: sa lokal na pamahalaan. Imbis na i-abolish, dapat daw na paigtingin ng mga reforma at mas palakasin ang implementasyon ng mga isinasabatas sa transparency measures.
1: Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Bilinoryo News Channel.
2: Iginiit ng Commission on Elections o COMELEC sa Kongreso na aksyon na sa ikalawang linggo ng Setyembre ang kapalaran ng barangay at sangguniang kabataan elections kung itutuloy ba ito o ipopostpone. Ayon sa COMELEC, ang pag-aantala ng desisyon ay maaaring makaapekto sa paghahanda at makalito sa mga tatakbong kandidato. Sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, bagamat nakahanda ang poll body, nais ng ahensya na ilabas na ng 20 ang desisyon nito bago pa sumapit ang filing of Certificate of Candidacy sa 20 ng Setyembre hanggang 5 ng Oktubre. Nagpaalala rin si Garcia na ang pagpostpone ng elections ay maaaring magresulta para maaksaya ang mga ginasta na ng pamahalaan, gaya na lamang ng mga balotang na imprenta na, karamihan pa sa mga supplies ay nabili na rin. Sa kabilang banda, sinabi rin ng COMELEC na makatutulong ang maagang desisyon para ma-redirect ang manpower at resources sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections.
3: All systems go na para sa gaganaping kauna-unahang BARM parliamentary election sa susunod na buwan. Patuloy naman ang pakikipag-usap ng mga field commanders sa mga komunidad para matiyak ang mapayapa at maayos na halalan sa Bangsamoro region. Ang detalye sa Politico Update ni Lade Cabagani.
4: Nakahanda na ang mga ahensya ng gobyerno para sa gaganaping kauna-unahang BARM parliamentary elections ngayong Setyembre. Ayon sa PNP, 98% na ng preparasyon ang kumpleto at nakatuon na rin ang paghahanda sa mga posibleng election-related incidents at vote buying. Under validation na rin ng PNP kasama ng COMELEC at ng Armed Forces of the Philippines ang listahan ng mga election hotspot at areas of concern.
5: List, but we defer to the COMELEC to release such list after proper verification and validation. So we will be providing you with the complete details of this tungkol sa mga hotspots natin kung or election areas of concern as pagkatapos po ma-validate at ma-verify ng COMELEC together with of course the AFP and the PNP.
4: Samantala, kasama rin sa security preparations ang 1,368 PNP personnel na maglilingkod bilang Special Electoral Board members. Sumailalim na rin sila sa training at orientation ng COMELEC.
5: In some instances, kaya po nagsiserve ang ating kapulisan bilang Special Electoral Board ay hindi po kaya or hindi wala na, kulang na yung magsiserve na ating mga guro or other personnel of the COMELEC to serve as such in specific places. So they will be under the control of the COMELEC as far as their functions as the Special Electoral Board po is concerned.
4: Heightened alert pa rin daw ang PNP sa BARM pero maaari pa itong baguhin. Depende sa security assessment ng higher headquarters. Samantala, patuloy pa ang investigasyon sa nangyaring pag-atake kamakailan kay BARM Interim Minister Abdul Rauf Makakua. Ilang oras matapos siyang italaga bilang regional party head na tatakbo para sa parliamentary elections. May mga lead na raw na tinitingnan ng mga investigador. Ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Army naman, patuloy ang koordinasyon sa PNP at COMELEC, kabilang ang augmentation ng mga tropa mula sa ibang lugar.
6: With this incident, we would not like that one incident would affect itong buong conduct ng magiging elections. Kung titingnan natin itong BARM elections, it's gonna be a momentous event. No? It's gonna be the first time. So we're making sure in all fronts that this is conducted peacefully and ma-express ng ating mga kababayang Bangsamoro yung kanilang inherent right to choose their own leaders. So we'll make sure na nakikipagtulungan tayo sa iba't ibang ahensya to make this possible. No?
7: Relations in coordination with the National Police is still ongoing. Part of our deployments and augmentation of troops from other areas, and that is part of our security preparation to ensure safe and orderly elections on this global environment.
4: Patuloy din ang pakikipag-usap ng mga field commander sa mga komunidad para matiyak ang mapayapa at maayos na halalan sa Bangsamoro Region. Para sa Politico Nightly, Laid Cabagani, Billionaire News Channel.
3: Apat na senador ang hindi na tumatanggap ng kanilang sweldo ayon kay Senate President Win Gatchalian. Kabilang dito, si Senator Loren Legarda na halos isang buwan nang naka-medical leave. Narito ang Politico Update. Patuloy na hindi nakadadalo si Senator Loren Legarda sa Senate session sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Apat na beses na niyang pinalawig ang kanyang medical leave at ang pinakabagong pahintulot ay hanggang sa September 2. Sabi ni Senate President Win Gatchalian, seryoso ang karamdaman ni Legarda.
8: It's a very personal issue, no?
9: But you were made aware.
8: Alam ko yung kanyang sakit. Even prior to this, no? We're personal friends as well, no? So nasabi niya yon na meron siyang sakit na seryoso.
3: Ayon kay Gatchalian, hindi rin kumukuha ng sweldo si Legarda habang naka-medical leave. Inatasan na rin umano ang Senate Accounting at Payroll na suspindihin ang pagbabayad ng kanyang sweldo.
8: Nung nag-leave file siya ng medical leave, hindi niya na tinanggap yung sweldo niya.
3: Kabilang si Legarda sa apat ng senador na hindi kumukuha ng kanilang sweldo, kasama sina Jinggoy Estrada, Rodante Marcoleta at Ronald Bato de la Rosa ayon sa pahayag ni Gatchalian. Samantala, hindi pa inihahayag sa publiko ang tiyak na uri ng karamdaman ni Legarda.
8: To be sure, well, no? Yung mga ganitong sakit kailangan din seryosohin talaga.
3: Sa ngayon, wala pa ring tiyak na petsa kung kailan makababalik sa Senado si Legarda.
2: Tambak-tambak ng mga dokumento mula DPWH na abot sa higit 6 na crates ang tinipon ng opisina ni Senador Ping Lacson para isumite sa ombudsman. Ito'y tungkol sa posibleng illegally reclaimed portions of land sa Taguig City. May Politico Update si Hannah T.
10: Bultuhan ang mga dokumentong ito ng maipon ng kampo ni Senator Ping Lacson kaugnay ng mga proyekto sa Taguig. Nakarating na sa Office of the Ombudsman ang hindi bababa sa 6 na crates ng DPWH documents. Sabi ni Lacson sa Billionaire News Channel, nakapag-identify na rin umano ang Land Registration Authority ng ilang land titles na posibleng illegally reclaimed portions of land umano sa Taguig City. Hindi pa ito dinidisclose ni Lacson sa ngayon, pero una na niyang ni-request ang pag-backtrack sa mga titulo para madiskubre kung paano umano ito na manipula. Posible ang pagsasampa ng criminal charges laban sa mga sangkot, ayon kay Lacson. Una na rin naglabas ng subpoena ang Office of the Ombudsman, kaugnay ng umano'y illegal reclamation projects sa bahagi ng Laguna Lake na sakop ng Taguig. Kabilang sa pinadalhan ng subpoena ang DPWH, Philippine Reclamation Authority o PRA at Registry of Deeds ng Taguig. Umabot na rin daw sa hindi bababa sa 85 hectares ang kabuang lawak na sangkot batay sa pinakahuling impormasyon na natanggap ni Lacson mula sa PRA. Pinaghahandaan na rin daw ng PRA ang posibleng forfeiture proceedings sa mga lupang illegal umanong na reclaim, pero kailangan muna itong aprubahan ng board nito. Una na rin binanggit ni Lacson ang patuloy na pagtulong ng kanyang kampo sa ombudsman pagdating sa Taguig case studies at nasa ahensya na raw kung tutugunan nila ito. Giit ni Lacson noon, maraming nagbebenta umano ng pekeng mga titulo at inalam nila kung paano nagka-title ang kung tawagin niya ay mga balat kayo na slow protection. Sa paunang impormasyon ni Lacson, private individuals ang nagmamayari umano ng ilan sa mga lupa. Bagamat wala pang tugon ang pamahalaang lungsod ng Taguig, dati na rin iginiit ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na walang ghost projects sa kanyang balwarte at welcome sa kanya ang desisyon ni Lacson na paimbisikahan ang mga naturang proyekto. At nang hinga ng komento sa progreso ng mga kaso ang kanyang kampo, copy ang matipid nilang sagot. Para sa Politico Nightly, Hannah T., Billionaire News Channel.
3: Pinalagan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang anay paulit-ulit na fake news tungkol sa mga proyekto sa Laguna Lake sa Taguig. Sa isang FB Live, sinabi ni Cayetano na layunin ang mga proyekto na protektahan ang mga komunidad laban sa baha. Naniniwala rin siyang dapat makinabang ang mga Taguigenyo sa Laguna Lake kabilang ang pamamagitan ng ecotourism. Pero giit ni Cayetano, dapat pa rin imbestigahan ang mga paratang. Sinabi rin niya na welcome ang mga investigador na mag-inspeksyon sa kanilang lungsod.
2: May-ari ng Xuanxing Steel Corporation at siyam na lokal na opisyal ng Magalang, Pampanga, inireklamo sa ombudsman dahil sa perwisyong dinulot ng iligal na tunawan ng bakal. Yan ang Politico Update ni Johnny Reblando.
9: Sinampaan ng kaso sa ombudsman ng ilang mga residente ng barangay na Baling at San Roque ang siyam na mga lokal na opisyal ng Magalang, Pampanga dahil sa umano'y perwisyong dinulot ng iligal na tunawan ng bakal na Xuanxing Steel Corporation na nauna ng sinalakay ng National Bureau of Investigation at Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang mga sinampaan ng kaso ay sina Magalang incumbent Mayor Maria Lourdes Lacson, dating Vice Mayor na ngayon ay Municipal Administrator Norman Lacson, kasama ang mga opisyal at may-ari ng Xuanxing Steel Corporation. Kasama din sa sinampaan ng kaso ang mga tagapamuno ng Municipal Environment and Natural Resources Office, Health Office, Planning and Development Office, Engineering Office, Barangay na Baling Chairman Juanito Napo at Barangay San Roque Chairman John Marimla. Ang kaso ay sinampan itong Lunes sa Ombudsman ay gross negligence duty and at grave misconduct prejudicial to the best interests of social at paglabag sa Cleaner Act dahil umano sa kawalan ng aksyon ng mga nasabing lokal na opisyal hinggil sa matagal ng reklamo sa nakalalasong usok, mabahong amoy at pollution mula sa Xuanxing Steel Corporation. Ayon sa mga nagre-reklamong residente ay naapektuhan ang kanilang kalusugan dahil sa pollution na maging ang tubig ay nagkaroon ng masamang amoy at hindi na nila magamit dahil sa perwisyo ng nasabing iligal na tunawan ng bakal. Anila, bago pa man salakayin ng NBI at PAOK, ang Xuanxing ay taong 2023 pa nila ito inireklamo na mas tumindi pa ngayon. Ang kanilang pangamba matapos lumabas sa investigasyon ng NBI at PAOK na may mga radioactive materials pala dito. Anila, nagsampa sila ng kaso para hindi maibalik ang operasyon ng Xuanxing Steel Corporation at mapanagot ang mga opisyal ng Magalang na nagpabaya para mapigilan ang operasyon nito. Tuwang ginaman munang magbigay ng pahayag sa media si Mayor Lacson at ang iba pang sinampan ng kaso dahil wala pa daw silang natatanggap na kopya ng reklamo mula sa ombudsman. Para sa Politico Nightly, Johnny Reblando, Bilyonaryo News Channel.
3: Matapos ang 14 na taong konstruksyon na nagsimula noong 2012 pa, nakatakdang magbukas sa 1 ng Setyembre ang pinakamalaking indoor arena sa mundo, ang KOJC Kingdom, ang bagong indoor arena na matatagpuan sa Carlos P. Garcia Highway, lungsod ng Davao. May kapasidad itong 75,000 na upuan na mas malaki kaysa sa kapasidad na 55,000 na upuan ng Philippine Arena sa Bulacan na kasalukuyang kinikilala bilang pinakamalaking indoor arena sa mundo. Dinisenyo ang istruktura gamit ang latest engineering upang maging earthquake resistant at kayang malapasan o makayanan ang napakalakas na pagyanig na magnitude 10. Dahil dito, inaasahan ang posibleng pagdagsa ng mga bisita at mga individual na nagnanais lumahok, lalo na bukas sa publiko ang nasabing aktibidad. Mga senador, hinimay ang physical at financial plans ng OVP. At Bulkang Mayon muling nagbuga ng abo. Yan at iba pang update sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: para sa prosekusyon, malinaw na malinaw na may anomalya sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Yan ay kung pagbabatayan ang iba't ibang pangalan na nakasulat sa acknowledgement receipt. Narito ang Politico Update ni Isaiah Mirafuentes.
1: Antonio Pagong, Timon Andropusa, May Pamana at Shane Ngitngit. Kabilang yan sa mga pangalang nakasulat sa acknowledgement receipts na tumanggap ng confidential funds.
2: Perang napunta sa Chichiria, Pusa at Pagong. Naging malinaw na mayroong anomalya at mas malinaw na dapat may managot.
1: Kaya ang prosekusyon may banat kay Senator Judge Robin Padilla na inihantulad sa mga bayani ang umano'y alias na pangalan sa mga AR.
3: Wala naman po confidential funds na tinatanggap ang Gat Jose Rizal. Wala, hindi naman ho ata tumanggap ng confidential funds si Gat Bonifacio, no? So lahat po na ito, magkaiba po ang konteksto. Ang pinaglalaban po nila ay yung naging nga kasarilan ng ating bansa at yung security nila is of utmost importance nung mga panahon na yon.
1: Sa Facebook post ni Padilla, hindi na raw siya sasagot pa sa mga banat ni Adjong. Samantala, naniniwala rin ang prosekusyon na dapat nang ilabas ng COA ang desisyon kaugnay sa mga notice of disallowance ng opisina ni VP Sara. Pero kung hindi man, hindi pwedeng mahinto ang paglilitis.
4: Dahil iba ang standard, no, separate ang standard. The standard here is measuring whether there was betrayal of public trust. And the standard of COA, it's its rules and regulations and applicable administrative rules and jurisprudence. So dahil magkaiba sila and magkaiba yung penalties.
1: Kasunod naman ang pinaigting na sub judice rule ng Senate Impeachment Court, aminado ang prosekusyon na posibleng may magbitiw na miyembro ng prosecution panel para umakto at madagdag sa kanilang mga spokesperson.
5: Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes,
1: Billionario News Channel.
6: Sang-ayon si Isabela Vice Mayor Harold Vespicio sa paghihigpit ni Presiding Officer Chisis Escudero sa pagpapatupad ng sub judice rule sa impeachment court. Nirugit niya, dapat sumunod dito ang lahat, kabilang na ang mga senator judges. Narito ang Politico Update ni Attorney Karen Jimeno.
7: Sang-ayon si Isabela Vice Mayor Attorney Harold Vespicio sa paghigpit ni Presiding Officer Chisis Escudero sa pagpapatupad ng sub judice rule. Sa panayam sa At the Forefront ng Billionario News Channel, giniit ni Vespicio na dapat sumunod dito ang lahat, maging ang mga senator judges.
8: Siguro po napapansin na ni Senator Chisis Escudero na naaabuso na yung sub judice rule. Umpisa pa lang po nakikita natin na maluwag sila. Okay lang naman po yun kasi po interest po ng publiko ang number one priority natin. And ang interest ng publiko ay mabigyan sila ng tamang impormasyon. Ngayon, kaso nga lang po naaabuso within trial and outside of the trial court. Mm-hmm. Sabi niya, since paulit-ulit kayo, nakakapikon kayo! Tama na!
7: Panawagan naman ni Vespicio sa prosecution, huwag nang magdalawang isip pa. At ipatawag na si Colonel Raymond Lachica bilang hostile witness. Si Lachica ang dating pinuno ng security group ng BICE. Siya daw ang nakakaalam kung saan ginamit ang confidential funds ni VP Sara.
8: Prosecution, wrong move yan. I-present nyo na si Colonel Lachica. Ako rin po, personal, gusto kong lumabas ang buong katotohanan. Ang taong bayan, gustong lumabas ang katotohanan. Sabi na rin ng mga Senator Judge, siya yung missing link. Kung magkakaroon ng smoking gun, yung statement niya ang magsasabi na inutusan talaga siya ni VP Sara Duterte na misappropriate yung pera. Siya lamang po ang link. Kapag hindi prinesenta ng prosecution yung missing link, eh, wala silang may establish na case.
7: Ngunit meron din babala si Attorney Vespicio.
8: Double-edged sword yan, Attorney Karen, kasi po, kapag ang statement niya at ni Colonel Lachica ay na-explain niya ng mabuti yung paggastos at same explanation so far ang nangyari, edi wala silang mahanap na butas at masisira yung kanilang kaso. Pero at the same time, risk din yun, gamble yun. Kapag nai-elicit nila sa bunganga ni Colonel Lachica na inutusan talaga ni VP Sara Duterte siya na i-misappropriate yung pera at pekein yung mga pangalan, dun lalabas ang katotohanan.
7: Paniwala ni Vespicio, mahina ang kaso ng prosekusyon kung kailangan pa nilang ipatawag si VP Sara.
8: Kapag ang missing link na lang ay si VP Sara Duterte, ibig sabihin lahat ng mga witness na prineset nila ay kulang. Malamang po, kapag tinanong mo si in-enforce mo na pumunta si VP Sara Duterte sa witness stand at tatanungin mo siya ng incriminating question, i-invoke niyo rin niya yung right niya against self-incrimination. So wala rin pong silbi.
7: Git din ni Vespicio, dapat din tumistigo si Ramil Madriaga, ang alleged bagman ni VP Sara.
9: Para sa Politico Nightly, Attorney Karen Jimeno,
7: Bilyonaryo News Channel.
6: Sa day 19 ng impeachment, mga sakitin na informant ng OVP at copy-paste na detalye ng mga programa, aktibidad at proyekto at sa physical and financial plans ng OVP ang lumutang. Tinalakay din sa paglilitis ang paggamit ng aliases. Narito ang Politico Update.
9: And Colonel Lechica as the security officer.
10: Sa paghimay ni Senator Ping Lacson sa detalye ng physical and financial plans ng Office of the Vice President, napansin niya ang magkakaparehong detalye sa bawat quarter ng mga programa, aktibidad at proyekto ng OVP. Kaya inusisa niya si OVP Assistant Chief of Staff, Assistant Secretary Limuel Ortonio.
11: Hindi ba ito isulto sa common sense? Hindi man lang niyo binago ng konti, copy-paste eh. Again, ulitin ko, tingin ko sa inyo, matalinong tao, matalinong witness. Anong tingin nyo rito? Kung i-describe nyo in one word.
12: Sir, I cannot...
11: Ako na mag-describe. I think it's stupid.
10: Question rin ni Senator Raffy Tulfo ang talino at common sense ng testigo dahil hindi man lang daw niya inalam ang kalagayan ng mga informant ng OVP sa laki ng budget na binibigay sa kanila para sa gamot.
13: Sakitin ba ang marami sa inyo mga informants? May mga malalang sakit ba sila?
12: Sir, that I would have no personal knowledge po, sir.
13: You should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka.
12: I did not ask anymore kay Colonel Lechica, sir.
13: Why not?
12: Because, sir, I already gave my... I trusted what the security officer mentioned to me, sir.
10: Inihayag naman ni Senator Ping ang posibilidad na mapasapila ang mga dokumentong may kinalaman sa confidential fund ng OVP upang makita ng mga senator judge kung may mga totoong taong tumanggap ng reward money bilang mga informant gamit ang mga alias kaugnay ng mga physical and financial plans ng OVP. Si Senator Rowin Padilla ang nagpursue sa issue ng aliases, pero ang prosecutor ang kanyang pinunterya sa kanyang pagtatanong. Ipinunto ng senador ang kahalagahan ng paggamit ng alias. Hindi lang anya ito ginagamit ng mga rebelding NPA, kundi maging ang ilang opisyal ng pamahalaan.
14: Kilala niyo po ba kung sino si Marcel Bonifacio?
15: To be candid, Your Honor, I'm not familiar.
14: Sino po? Si Benigno Aquino Jr., si Ninoy. Siya mismo may alias.
16: Si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marcel Bonifacio. Para makauwi po siya sa Pilipinas kung nasa Boston siya. Oho. Pero wala naman po siyang confidential funds na... Wala po siya sa mga AR na confidential funds.
10: Ayaw namang husgahan pa ng Malacanang ang paghahambing ni Senator Judge Robin Padilla sa aliases ng mga bayani ng Pilipinas sa paggamit ng mga aliases ng OVP sa kanilang confidential fund. Magkaiba naman daw kasi ang sitwasyon noon sa ngayon.
17: Ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan nang walang bayad. Pero yung mga tumutulong na mga informant, informer, sa kasalukuyan, mukhang hindi kikilos nang walang bayad. At ang mga bayani noon, kahit gumamit ng pseudonym, ay alam nating totoong tao.
10: Wala rin daw nakikitang dahilan ng palasyo para amyandahan ang existing rules sa acknowledgement receipts ng confidential funds. Nasa tao raw kasi ang problema at wala sa batas.
0: Kahapon pa nagpapakawala ng abo ang Bulkang Mayon mula sa Summit Crater. Pero kaninang umaga, isang ash emission naman ang naganap. Ang pinakahuling aktibidad ng Bulkang Mayon sa Politico Update ni Rosas Olarte.
18: Mula pagkahapon, nagpapakawala na ng abo mula sa Summit Crater nito ang Bulkang Mayon. Alas 8:30 ng umaga ay naitala ng FIVOX ang ash emission na sinundan ng abot 1,500 meter na ash plume bandang alauna 57 ng hapon. Ngayong Webes naman, dakong alas 9 ng umaga ay naganap na naman ang ash emission. Ang mga ash explosion ay nakuhana ng RASP at IP camera mula sa kalbaryo.

0: Kayog Observation Station at Linyon Hill Observatory ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Ang abo ay ipinadpad ng hangin sa silangan hilagang silangan ng bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, nakataas pa rin ang Alert Level 2 sa Bulkang Mayon at ang malakas na pagsingaw ng abo ay bahagi ng patuloy na unrest nito. Mahigpit ang pagbabawal pumasok sa 6 na kilometrong permanent danger zone. Kaugnay nito, mas pinalakas ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO ang Emergency Operations Center o EOC Activation, Coordination at Information Management Protocols bilang paghahanda sa mga kalamidad. Sinanay dito ang City at Municipal DRRMs, katuwang ang Office of Civil Defense, Bicol. Para sa Politico Nightly, Rosas Olarte, Billionario News Channel.
1: Tinuturing ng Taiwan ang Pilipinas bilang posibleng mas malapit na partner sa regional security at high-tech industries sa gitna ng tumitinding tensyon sa Indo-Pacific. Ayon kay Wen Jiai Lo, Vice Chairman at Secretary General ng Taiwan Straits Exchange Foundation, nirerespeto ng Taipei ang desisyon ng Manila na palawakin ang defense cooperation nito sa United States. Iginagalang din ng Taiwan ang partisipasyon ng Pilipinas sa balikatan at iba pang US-led military exercises habang binibigyang diin ang kahalagahan ng kapayapaan sa Taiwan Strait. Sabi rin ni Lu na umaasa ang Taiwan sa mas malalim na kooperasyon sa Pilipinas sa ilalim ng Pax Silica, isang US-backed initiative para sa mas matatag na high-tech supply chains. Kabilang sa mga larangan na pinalalakas ng dalawang bansa ang semiconductor talent at university exchanges. Samantala, giniit ni Lu na mahalaga ang seguridad ng Taiwan Strait sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon.
2: Mula sa school run ni pambansang kamaoman ni Pacquiao hanggang sa busy counselor duties ng kanyang mga anak. Samantala, may relief operations pa rin si Governor Daniel Fernando sa Bulacan. Silipin natin yan at iba pang update sa Politico Showbiz, hatid ni Carol D.
3: Kung may Busy Dad Award, baka may chance manalo si dating senator at pambansang kamao Manny Pacquiao. Kita sa video ang paghahatid ni Manny sa kanyang bunsong anak na si Israel. At mukhang savoring every moment si Manny sa ganitong simple family time. Sa kanyang post, may sweet reminder siya na hindi habang buhay na maliliit ang kanyang mga anak. Kaya habang may time pa, dad mode muna si pambansang kamao. Samantala, ang isa namang Pacquiao naka full counselor mode, si General Santos City Councilor Michael Pacquiao, abala sa paghanda para sa paparating na Tuna Festival. Bilang chairperson ng Committee on Tourism, Culture and the Arts, kasama siya sa mga talakayan para sa 2026 celebration. Kabilang sa mga naipasa ang mga resolusyon para sa mahigpit na security at pagpapanatili ng kalinisan sa mga lugar ng festival. Gaganapin ang Tuna Festival simula September 1, kaya mukhang naka-countdown mode na rin si Consi Michael. From General Santos City, lipat naman tayo sa Quezon City. Si actress at Quezon City 5th District Councilor Aiko Melendez, busy rin sa kanyang regular council duties. Sa kanyang post, shinare ni Aiko ang kanyang pakikibahagi sa talakayan at pagpasa ng mga resolusyon at ordinansa para sa kapakanan ng Q citizens. Pero hindi lang legislative work ang naging highlight ng sesyon. Pinarangalan din ang mga atletang nagbigay ng karangalan sa Quezon City at sa Pilipinas sa international stage. Kabilang dito ang mga atletang sumabak sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand noong December 2025. Showbiz face man si Aiko, pero sa City Hall, serious business din. Samantala, tuloy-tuloy naman ang relief efforts si actor at Bulacan Governor Daniel Fernando. Ngayon, kasama rin si actor at Vice Governor Alex Castro. Sa giginto naman ang kanyang pagtungo para maghatid ng relief food packs mula sa DSWD. Ilang araw nang nakikipagkita si Gov sa mga Bulakenyong apektado ng baha dahil sa nagdaang habagat. Mula sa cameras, napadpad muna sa relief operations ang ating mga Politico star. Para sa Politico Showbiz, Carol D. Billionario News Channel.
2: alamin naman natin

0: Sa ating politiko lokal sa Batangas Province, binigyan ng dagdag na tulong sa modernisasyon ang egg industry ng Batangas sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binisita ng Pangulo ang Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o BEPCO sa San Jose. Kaya para saksihan ang upgraded egg processing facilities nito. Layunin ng mga makabagong pasilidad na mapalaki ang production capacity, mapahaba ang shelf life ng mga produktong gawa sa itlog at madagdagan ang halaga ng lokal na produkto. Inaasahan din itong magbubukas ng mas malaking market opportunities para sa mga egg producers sa Batangas. Tinaguri ang Egg Basket of the Philippines, patuloy namang pinalalakas ng Batangas ang lokal na industriya ng itlog sa pamamagitan ng modernisasyon.
1: Sa Taguig City, pinangunahan ni Mayor Lenny Cayetano ang paglulunsad ng makabagong solar-powered system para tulungan ang paglilinis at pangangalaga sa Laguna Lake. Tinawag na solar-powered 3-in-1 aeration, filtration, and skimmer system o SAS ang teknolohiya na layong tugunan ang blue-green algae sa shoreline ng Laguna Lake. Solar-powered ang sistema kaya automatic nitong makokolekta ang algae habang sinasala at nililinis ang tubig bago ito ibalik sa lawa. 5 paunang unit ng SAS ang inaasahang magagamit sa mga susunod na linggo. Ang paglulunsad ay sinagawa bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Lake Day 2026. Ayon kay Mayor Lenny, mahalagang mapangalagaan ang Laguna Lake bilang bahagi ng pagkakakilanlan, komunidad at kinabukasan ng mga Tagigenyo.
0: Sa Pampanga, pinaigting ng Pamalang Palalawigan ang pagmomonitor sa mga wild diseases o waterborne, influenza, leptospirosis at dengue ngayong tag-ulan. Kabilang sa mga hakbang ng pamamahagi ng libu-libong doxycycline para sa mga individual na nalantad sa posibleng kontaminadong tubig-baha alinsunod sa payo ng health professional. Magpapamahagi rin ang Kapitolyo ng lepto kits sa mga district hospital para sa monitoring at pagsusuri ng mga posibleng kaso. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Pamahalaang Palalawigan sa mga alkalde, barangay officials at municipal health officers upang mapalakas ang pag-iwas at maagap na pagtugon sa leptospirosis.
2: Tinatawag natin yung mga kapitan, ano, yung mga mayors, tapos yung mga municipal doctors at saka yung mga kapitan para mabantayan nila yung mga kababayan ay mga kabarangay nilang may sakit, yung may dengue o baka merong may leptospirosis, iba-ibang sakit na kailangan nilang bantayan kasi yung ibang tao, minsan sinasabi nila wala silang pera, may sakit sila, hindi sila makalabas, wala silang sasakyan. So kaya ko sila pinatawag kasi kailangan maging alert lahat sila sa sakit after nung baha o yung kasalukuyan ng baha nila.
1: Sa Negros Occidental naman, matapos ma-release ang halagang 40,000 pesos para sa 2 anak na ipinasok sa bagong scholarship ng Malacañang, ay ibinalik ang cash kahapon ni Evelyn Robles, punong barangay ng Tomina Bayan ng Kawayan, Lalawigan ng Negros Occidental. Kasunod ito ng impormasyon mula kay 6th District Board Member Jeffrey Tubola na nagsiwalat na na-release na ang tig 40,000 pesos para sa 2 anak ng kapitan. Agad naman na tinungo ng kongresista ang barangay hall ng Tomina at nag-usap sila ng punong barangay at doon iniabot ang naturang halaga. Kaugnay nito, hayag naman na ipinakita ng mambabatas ang isang pangalan na siyang magiging kapalit sa isa sa naunsyaming scholarship na anak ng kapitan habang hanap pa umano ng isang hiwalay na benepisyaryo ang naiwan na 20,000 pesos.
0: Sa Maguindanao del Sur, nagkaloob ang Pamahalaang Palalawigan ng 500 handheld metal detectors sa Department of Education bilang hakbang para mapalakas ang seguridad sa mga paaralan. Gagamitin ang mga metal detectors sa mandatory bag inspection sa mga paaralan upang mas epektibong maiwasan ang pagpasok ng mga armas at iba pang mapanganib na bagay. Ayon sa Pamahalaang

0: Panlalawigan pa rin ito ng mga hakbang para tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro sa buong Maguindanao del Sur. Pumalo na sa 362 ang bilang ng mga nasawi sa mapaminsalang flash flood sa border ng Nepal at China ayon sa ulat ng Agence France-Presse. Pinangangambahang tataas pa ang ilang bilang na yan dahil lampas 1,000 katao ang nawawala pa roon kabilang ang isang Pilipino. Ang balitang yan at iba pang Politico World Update ihahatid ni Jerome Villanueva.
1: Sinabi ni Australian Prime Minister Anthony Albanese na 34 na Australiano ang nawawala matapos ang matinding flash floods at landslides sa hangganan ng Nepal at Tibet. Hindi bababa sa 270 na ang nasawi at daan-daan pa ang nawawala. Hinihiling ni Albanese sa sinumang may impormasyon tungkol sa mga nawawalang Australiano na makipag-ugnayan sa consular officials.
2: At this point, Nepal, you know, is a developing country. It doesn't have the resources that an event like that would have in Australia. So information is difficult. Now, our thoughts are with all those who will be concerned about their loved ones today.
1: Sa Bolivia, nangako si Bolivian President Rodrigo Paz ng transparent at malinis na investigasyon sa kaso ng kanyang adviser na si Fernando Cerimedo. Si Cerimedo ay naka-preventive detention at suspect sa pamamaril sa political commentator na si Nadia Belair na nakaligtas sa pag-atake.
3: We are the first to defend in our democracy the transparency of investigative processes, not based on scandals, but on evidence. A scandal is not evidence.
1: Sa Colombia, ipina-extradite ni Colombian President Abelardo de la Estrella sa United States ang 5 guerrilla leaders ng FARC dissident groups. 3 sa mga ito ay nasa custody na ng Colombian authorities habang hahanapin muna ang 2 bago ipatupad ang extradition. Ayon kay de la Estrella, hindi dapat gamiting proteksyon sa krimena ang peace talks o negosasyon. Para sa Politico Nightly, Jerome Villanueva, Billionaire News Channel.
0: Bago matapos ang araw nyo, heto muna pampa-feel good. Mga kwentong good vibes naman susunod sa Politico Nightly.

0: Oras na para sa ating Politiho. Sino itong opisyal ng gobyerno na ginagapang umanong palitan sa kanyang pwesto kahit maayos naman ang kanyang pagganap sa kanyang kukuli? Ayon sa ating Polyboard, isang dating government official na napatalsik sa ginawang balasahan sa isang kagawaran ang nasa likod umano ng nilulutong kudeta sa ahensya. Naging ampalaya kasi yung natanggal na politiko. Bitter na bitter ang dating opisyal kaya naghanap ng padrino para makabalik daw sa pwesto. Hindi lang assistant secretary o undersecretary ang target niya ayon sa ating mga polyboardya, kundi yung pinakamataas na posisyon bilang secretary ng kagawaran.
1: Tiwala raw pagdating o ang dating opisyal na makukuha niya ang posisyon dahil ang napili niyang padrino ay taong hindi raw matatanggihan kahit pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang masaklap, hindi pa man umano nakakaupo sa target na posisyon, may mga parating ng paniningil ng kickback o komisyon.
0: Ayun. Pero yung ating clue, ang pinapahulaan natin, ha, yung kasalukuyang nakapwesto ngayon na susulutin itong dating

0: Pero kung mahuhulahan nyo rin kung sino yung dating official
1: pareho.
0: Ngayon, pareho, talagang goods na goods.
1: Ang galing nyo, ah.
0: Pero yung gustong mapalitan sa pwesto, mm-hmm. yung official na sinusulot para palitan sa pwesto, ay may letrang E sa kanyang pangalan. As in, excited. Papalit sa kanya. Hula na.
1: At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa mga politiko update ni Carol D.
2: Bistado ang galawan ni Nueva Vizcaya Governor Papa Jing Gambito. Caught in the act kasi ang pagiging certified Sharon niya nito matapos ang kainan. At hindi lang basta certified Sharon yan, kundi nasa expert level pa ito dahil talagang secured ang pagkakatali ng binalot na pagkain. Kaya naman, mukhang secured na rin ang ulam ni Gov mamayang gabi. Samantala, akala ni Mayor Sammy Co, perfect na ang plano niya para sa surprise birthday celebration ng kanyang misis. Pero isang tawag lang, biglang nasira ang lahat. Paano ba naman kasi? Dahil sa lutang moment ni Yorme dahil sa pagod sa trabaho, mismong siya pa ang nakapag-reveal ng sorpresa kay misis. Pero kahit sa flying surprise, masaya pa rin dahil kasama nila ang kanilang mga anak, pamilya, kaibigan, empleyado, pati ang mga high school batchmates sa kanyang kaarawan. Hindi man naging perfect ang plano, siguradong naging memorable birthday naman ito. Lalo na kay Mayor Sammy na kailangan munang mag-practice kung paano manahimik sa susunod.
3: 5 minutes.
4: No, tulog na. No, tutulog na.
2: At kung akala ninyo mga chikiting lang ang may curfew sa screen time, nako, si Vice Governor Dodo Mandanas kasama rin yan. Sa isang funny video, kitang-kita na kahit bedtime na, ayaw pang paawat ni Vice Gov sa panonood ng TV. Aba, kumirit pa nga ng 5 minutes sa kanyang misis. At iyan ang ating Political Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
1: Certified Sharon yan galing.
0: Makita mo sa bag kung may mga dala nakabalot. Nakastyro.
1: Kaya pala nangangamoy kanina sa makeup room ng pagkain. Guilty. Guilty kami pareho.
0: Guilty as charged.
1: Pero sayang hindi ko naman kasi yung pagkain. At nagdaan na naman ang isang araw. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulo. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
0: At ako naman si Dexter Ganibe. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar, magkita-kita po ulit tayo bukas, Biyernes, dito sa inyong Politico Nightly.

0: What song would surprise people to find sa playlist mo?
1: Nagra-rap din ako. Kung ikay umiibig, umaawit ka. Nagbabago nga ang tempo, ang titikat galawang di nagbabagoy iyong pananaw.

0: ang kanyang mensahe ay nakakalungkot ang ganitong pangyayari at patuloy nating ipagdasal ang maging magandang kondisyon ng mga tao na naapektuhan ng kalamidad sa Nepal.
1: Parang eksena sa pelikula ang nangyari sa border ng Nepal. Ang panawagan ng bansa, tulong at dasal.
2: Nilamon ng baha at putik ang mga establishmento. Di raw ito basta kalamidad, kundi isa na ng delubyo.
1: Higit 100 ang patay at 1,000 ang nawawala, kabilang ang isang Pilipino. Pinangangambahang pa ang pagtaas ng numero. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Hindi bababa sa 200 patay sa pagragasa ng baha at putik sa Nepal. Higit 1,000 kabilang ang isang Pinoy nawawala pa. Estudyante ng De La Salle Green Hills nagbanta sa mga kapwa estudyante. Face-to-face classes sa paaralan kinansela. Interest rate itinaas ng BSP. Inflation forecast ngayong taon binabaan din. Bagong record low, halaga ng piso halos 62 na kontra dolyar. 4 na senador hindi raw kumukuha ng sahod. Sino-sino kaya? At Bruno Mars muling magko-concert sa Pilipinas.

0: 70 na ang naitalang patay habang higit 1,000 pa rin ang nawawala. Ang detalye sa agenda report ni Joel Caballero.
1: Matinding flash flood ang tumama sa border ng China at Nepal nitong Miyerkules. Sa lakas ng ragasan ng tubig, tinangay lahat ng nakaharang maging ang konkretong gusali na ito. Nagtakbuhan ang mga tao pero may mga hindi pinalad at inabutan pa rin ng hampas ng dilubyo. Lahat ng madaanan ng baha, burado. Ang mga bus at cargo truck tinangay na parang mga laruan. Maraming sumubok na makaiwas sa flash flood, ngunit sa laki ng agos, walang lugar na ligtas. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Nang humupa ang baha, nag-umpisa ang search and rescue operations. Hinala ng mga eksperto, isang malaking parte ng glacier ang gumuho at bumagsak sa ilog na nagdulot ng flash flood. Ang glacier ay gabundok na yelo na nabuo sa mahabang panahon. Sa paunang ulat, mahigit 160 ang nasawi pero inaasahan pa itong tumaas. Higit 1,000 naman ang nawawala. Kabilang dito ang halos 3 dosenang turista galing Australia.
2: At this point, Nepal, you know, is a developing country. It doesn't have the resources that an event like that would have in Australia. So information is difficult. Now, our thoughts are with all those who are concerned about their loved ones today.
1: Agad nag-deploy ng rescue team ang South Korea para sa 9 na nationals nito na nawawala. Para sa agenda, Joel Caballero, Bilyonaryo News Channel.
0: Isang Pinoy ang nawawala sa flash flood sa Nepal ayon sa Nepal Tourism Board. Tiniyak naman ng Malacanang ang 1 bilyong pisong emergency fund para sa mga apektadong OFW. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
3: As of this morning, August 27, wala pang naiuulat na Filipino casualties sa Nepal kung saan mistulang inararo ng baha ang Nepal-Tibet border ng China matapos gumuho ang glacier sa Himalayas. Base sa pinakahuling tala ng kanilang disaster agency, umakyat na sa halos 1,500 individuals ang nawawala habang higit 160 katao naman ang patay.
4: Ang kanyang mensahe ay nakakalungkot ang ganitong pangyayari at patuloy nating ipagdasal ang maging magandang kondisyon ng mga tao na naapektuhan ng kalamidad sa Nepal.
3: Ayon sa Department of Foreign Affairs at Overseas Workers Welfare Administration o OWA, may 128 Filipinos ang naninirahan sa Nepal. Karamihan ay mga babaeng kasal sa mga Nepalese. Sa numerong ito, 18 naman ay OFW. Bandang alas 9 ng umaga, local time kahapon, nagsimula ang baha at mudslide sa Nepal-Tibet border at ayon sa mga otoridad, umapaw ang Botikoshi River. Habang nakikipag-coordinate ng Philippine government sa pamahalaan ng Nepal, sinigurado ng Malacanang ang dagdag 3 bilyong pisong pondo sa Action Fund ng Department of Migrant Workers at 1 bilyong piso naman para sa OWA. Nilinaw din ng palasyo na kaya mas maliit ang Emergency Repatriation Fund o ERF ng pamahalaan para sa mga OFW for 2027 at dahil naipasa na ng OWA ang kanilang proposed budget bago nagkaroon ng gyera sa Middle East. Mula kasi sa 1.2 billion peso repatriation budget sa nakaraang 3 taon. Nasa higit 900 million pesos na lang ang pondo para sa susunod na taon, kaya hiling na mga ito sa Kongreso, additional 575 million pesos sa kanilang pondo. Para sa agenda, Ivy Reyes, Bilyonaryo News Channel.
5: Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa mga naapektuhan ng flash flood sa Nepal. Sa social media post, nakisimpatsya siya sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay. Ipinapanalangin din ng Pangulo ang kanilang kalakasan sa anyay mahirap na sitwasyon.

0: Nagpatupad muna ng online classes ang Lasal Green Hills matapos ang umano'y shooting threat ng isang estudyante nito. Mahigpit na seguridad na rin ang pinaigting sa buong campus. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian.
1: Nakukuha na ng Mandaluyong City Police ang isa umanong estudyante ng Lasal Green Hills na nagpakilala bilang isang shooter online at nagbanta na mag-ingat sa mga estudyante roon. Matapos matanggap ang ulat na yan kahapon, agad na nag-anunsyo ang eskwelahan na online classes muna mula preschool hanggang grade 12 bilang precautionary measure.
2: Ako ay shooter.

0: yung ganun lang. O, mag-ingat na kayo, parang may nasa Facebook naman po yung... O, wala naman po nakuha ang firearm. Ay, titingnan po natin yung kung may firearm po.
1: Sa opisyal na pahayag ng eskwelahan ngayong araw, sinabi nitong nangyari ang pagbabanta sa isang online messaging platform. Dahil dito, mahigpit ang seguridad ngayon sa paaralan at magpapatuloy ito hanggang bumalik sa face-to-face classes sa mga mag-aaral sa Martes.
0: Umaga pa lang, andito na rin mga polis natin, nagko-coordinate lang. Mahaba lang talaga yung aming pag-uusap, kaya inabot kami ng hapon. At tiningnan namin, siyempre, yung mga CCTV nila, yung paano nila kinakandak yung pag-check. Pinakita naman sa amin paano yung ginagawa nila ng procedure nila.
1: Sabi ni Mandalo yung City Police Chief Police Colonel Ray Nampatam, kakausapin ng eskwelahan ng mga magulang ng natukoy na estudyante. Ito'y para ma-verify ang ulat dahil titignan din ang posibleng angulo na baka na-hack o nagamit ng iba ang social media account nito. Sabi ng mga otoridad, dagdag police personnel ang hiling sa kanila sa vicinity ng eskwelahan na ipagpapatuloy na raw ng pulisya sa mga darating na araw at buwan kahit wala mang pagbabanta. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Bilyonary News Channel.
2: Kakasuhan na ang registered owner ng baril at isang school security personnel kaugnay ng Zamboanga school shooting. Ayon sa PNP, kasong reckless imprudence resulting in homicide at physical injury ang isasampa. May pagpapabaya raw sa pag-iingat o pagpapabaya sa pag-iingat ng baril at kakulangan sa security screening. Kaya nakapasok ang armas na ikinasawi ng dalawang estudyante. Wala namang nakitang kasabwat o personal na motibo ang bata. Pero may palatandaan umano ng paghahanda at pagkakalantad sa violence online material.
3: Kailangang ipaliwanag sa mga estudyante kung ano ang mangyayari bago magsagawa ng active shooter drills. Ayon yan kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sa panayam sa Metro Morning ng Bilyonaryo News Channel, pinatotohanan ni Magalong ang sinabi ng mga psychologist na matindi ang epekto nito sa mga estudyante. Ito ang kanilang nadiskubre nang magsagawa ng pagsasanay. Dagdag pa ni Magalong, magpapasa sila ng kanilang findings sa Department of Education.
4: Na-confirm namin na tama rin yung mga binanggit ng mga psychologists na may impact nga to sa mga bata despite the fact na sinabihan mo sila na this is just a drill. Nung narinig na nila na malakas na banging sa mga kanilang mga pintuan, mga bintana, kasi nga sinisimulate namin yung actual scenario na sumisigaw yung mga may aggressive behaviors, ano. Natakot yung mga bata din. Totoo yun.
2: Sinusulong ni Senador Robin Padilla ang panukalang pagbawalan ng mga kabataan under 16 years old na makagamit ng social media. Di raw yan paghihigpit, kundi pag-iingat lamang. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe.
5: Ikinararangal ko pong i-sponsor ang Senate Bill number 2424.
6: Opisyal nang inusponsoran ni Senator Robin Padilla sa plenaryo ng Senado ang panukalang batas na magtatakda sa edad na 16 bilang minimum wage para sa mga papayagan lang na maka-access sa social media sa Pilipinas. Ang panukalang Child Online Safety and Protection Act ay ang pinagsama-samang 10 panukalang batas na hiwa-hiwalay na inihain ni Padilla, Senator Sping Lacson, Camille Villar, Erwin Tulfo, Amy Marcos, Lauren Legarda, SP Win Gatchalian, Joel Villanueva, Bam Aquino at Chisis Gudero.
5: Kinikilala ko ang kanilang mahalagang ambag sa pagbuo ng panukalang ito at ang iisang layunin naming maprotektahan ang ating mga kabataan sa harap ng lumalawak na panganib sa digital na kapaligiran.
6: Isinusulong nito na

0: platform para matiyak ang edad ng mga gumagamit. May mga exemption naman para sa mga platform na ginagamit sa lehitimo at certified educational purposes. Inaasahan ding papatawan ng parusa ang mga platform at third-party age assurance provider na hindi susunod sa mga requirement. Mayroon din dapat nakatalaga na local representative o point of contact sa Pilipinas ang mga social media company. Ang responsibilidad ng mga magulang sa paggabay sa online activities ng kanilang mga anak. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
1: Pinanawagan ng Philippine Pediatric Society sa DepEd na ipasuspindi muna ang unannounced at high-intensity active threat drill sa mga paaralan. Ito raw ay dahil sa posibleng anxiety at trauma sa mga estudyante. Ayon sa PPS, kulang pang ebidensya na epektibo ang high-stress simulations laban sa gun attacks at maaari itong makasama sa mental health ng mga bata. Mungkahin nila announced low-intensity at age-appropriate drills muna habang isinasagawa ang masusing technical review.
2: Matagal na pagkikimkim ng sama ng loob, yan ang nakikitang rason ng isang eksperto kung bakit nakakagawa ng karahasan ng ilang kabataan sa loob ng paaralan. Matapos ang tragic shooting sa Ateneo de Zamboanga, nabuhay na naman ang isang katanungan. Paano ba umaabot ang isang bata sa puntong maiisip niyang karahasan ang solusyon? Ayon kay developmental pediatrician Dr. Francis De Malanta, hindi ito isang biglaang pagsabog, kundi isang dahan-dahang proseso.
3: Threat assessment research studies consistently show that there's a pathway to violence, not an impulsive break. So grievance builds, the young person feels increasingly hopeless or humiliated.
2: Paliwanag ni Dr. De Malanta, may malaking dahilan din kung bakit mas intense ang epekto ng humiliation sa isang teenager compared sa isang adult.
3: Adolescence is also the period of peak sensitivity to social status and belonging. So a humiliation that an adult could contextualize and move past it can feel to a teenager like a very catastrophic and permanent verdict on their worth.
2: Dapat din daw bantayan ang warning signs sa kilos, pananalita, at online activity bago pa umabot sa krisis.
3: Sudden withdrawal from friends, or conversely fixation on a specific grievance against a person or group. Online activity, engagement with violence, glorifying content. Communities that valorize fast shooters, posting warning content like leakage. This is what we refer to as leakage, that peers see before adults do.
2: Kaya panawagan ni Dr. De Malanta sa mga magulang at paaralan, bumuo ng koneksyon sa mga anak, pakinggan sila at turuan tanggapin ang kanilang mga emosyon.
4: In the US, Meta Platforms reaches a landmark settlement with 47 states. Magbabayad ang kumpanya ng up to $18 billion o higit 1 trillion pesos to end a federal trial on a child safety lawsuit. Bilang bahagi ng kasunduan, magpapatupad din ang Meta ng mas mahigpit na limitasyon sa teenagers. The social media giant was accused of designing Facebook and Instagram in a way that addicted children. Itinago rin daw umano ng Meta ang masasamang epekto ng platforms sa users.
5: We protect our children from so many daily dangers, but we can't adequately protect them from harms Meta hides and lies about, or from designs that are built to suck our children in. With this settlement, that is changing. In the coming months, our children and teens will be safer on Instagram and on Facebook. As big as Meta is, it doesn't stand alone. We're continuing our fight across social media, including our litigation against TikTok.
1: At kaugnay niyan ay makakausap naman natin ngayon sina DICT Secretary Henry Aguda, NBI Director Melvin Matibag at CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso. Magandang gabi po sa inyo. Sana po magandang balita ang inyong dala rin sa amin. Ano po? So, success po ba ang inyong naging pag-uusap sa Meta?
6: Ma'am Corina, magandang gabi po sa inyong lahat po, no? Background lang po. So nabanggit ko sa show nyo mismo na

0: meron tayong delegation na pupunta dito sa Singapore to talk to Meta and Roblox. Yung delegation po natin, nandyan po ang representative ng Congress, ng Senate, buong team po ng DICT. Nandyan din po, siyempre, ang NBI po. At kasama rin po natin ang DepEd. Bottom line, maganda yung resulta ng usapan natin, anywhere from enforcement to yung mga safety protocols na ikakabit nila. Siguro, hindi ko na ang expert dyan sa enforcement. Siyempre, si Director Melvin. Pwede niyang i-discuss ko ano mga napag-agrihan at kinumit ni Meta.
1: Opo.
2: Rina, magandang gabi po at magandang gabi po siya. Tumatakilig sa yung programa. Unang-una po, papasalamat kami kay Secretary Henry Agudat sa CICC. Andito rin po yung NTC kasama namin. Executive and Legislative po yung nandito na grupo natin para makipag-dialogue po sa Meta. At on the part of the law enforcement, meron po kami mga napagkasunduan. Yung sharing po namin ng information when it comes to case build-up and the investigation po na gabi ng NBI, we are drawing a protocol for this and we will come out with a technical working group and there is a commitment from Meta na sila mismo ay pupunta sa Maynila para isa dokumento namin, ilagay namin sa papel sa through a memorandum understanding or agreement yung aming pong gustong gawin. So wala na makakapagtago po ngayon sa cyberspace, sa platform ng Meta dahil sila po ngayon ay makikipagtulungan po sa atin.
1: Ayun. Okay, medyo, well, those are in general terms, ano, Direktor. Dito naman po kay Yusek Aboy, ano po ba ang eksaktong na ipaliwanag dito po sa mga taga-Meta tungkol sa masamang epekto ng kanilang content sa mga kabataan? At kabataan lang po ba talaga ang ating pinoprotektahan dito, therefore violence? Pero kasama rin po ba yung halimbawa ay kabastusan at saka yung fake news?
3: So, tama ko kay Ma'am Corina, sa pakikipag-usap po natin sa Meta, kinontextualize natin, pinakita natin, at nagbigay po tayo ng mga konkretong example sa kanila ng mga iba't ibang online harms na nagaganap sa kanilang platform, whether they may negligence sa part nila or they just allow it in their platforms. At maganda nga ang balita, habang nakikipag-usap kanina, lumabas kagabi yung desisyon ho ng Korte Suprema ho ng US with regards to the settlement made by Meta, kung saan ho, inakasuhan sila at through the settlement, inamin nila na meron ho addiction na nangyayari, may kapabayaan na nangyayari, failure to provide the safe space. Kaya nga babaguhin nila yung kanilang parisipo sa parte naman ho ng Pilipinas. Nakakuha tayo ng mga solid commitments ho from Meta. Unang-una, gaya yung sinabi ho ni Director Melvin Matibag, na wala na hong makakapagtago sa platform ng Meta, wherein they would readily surrender all the credentials of persons na gumagawa ho ng online harms. Kasama na dyan ho yung OSIDE, si Simon Cases, Mampurina. At yung sinasabi ho nyo, yung kabastusan. Dapat ho, pag nag-issue na sa Pinas si NBI, isusurrender na ho kagad nila yung data. So confident ho tayo dyan. Pangalawa ho, pagdating ho do sa yung sa proactive approach nila, pumayag na ho sila na isasama ng kung ano man yung recommendation ng DICT, CICC, NBI, abang ibang law enforcement agencies natin na mag-auto-scrub doon sa mga platforms nila pagdating ho do sa mga AI-generated content, doon sa mga deepfakes, na mga, so makakapag-enroll na ho tayo ng mga individual, kung saan ho yung mga deepfakes against them, talagang proactively aalisin ho ni Meta.
1: I see. Not all AI, pero yung mga deepfakes na may masamang epekto o may masamang mensahe. Tama po ba?
2: Tama po.
1: Opo. Secretary Aguda, you went there hoping that they would set up office in the Philippines. Ano po ang sabi nila?
0: Ay, positive ang response ni Meta and ni Roblox. In fact, dun sa mga kabataan po natin dyan, nagmagamit po ng Roblox, magandang news po to. Si Roblox, out of the 5 commitment nila, dalawa na lang yung natitira. Yung dalawa doon, paggamit ng national ID, magsisimula na kaming mag-system integration with the national ID. Tapos yung paglulocate po ng opisina, dati po walang opisina ang Roblox dito sa Singapore. Nagtayo na po sila ng opisina dito sa Singapore, isusunod na po nila yung Pilipinas. So doon sa mga kabataan po natin na gumagamit ng Roblox, dadagdagan pa ni Roblox ng STEM program, Science and Technology, Engineering and Mathematics, na nasa Roblox. So yan naman eh, makikipag-ugnayan po sila sa DepEd.
1: So kailangan po nating bisitahin muli ang ating national ID system to include 17 years old, hindi po ba? Kasi 16 and below, nandun na po ba tayo yung hindi na pwedeng gumamit o makapasok sa kanilang medyo delikadong material ang mga 16 and below?
0: Ma'am Corina, ngayon naman, I think papunta na tayo sa high school, kinukuha sa national ID. Pero tandaan niyo po, ang isa sa mga problema ni Roblox, yung mga predators at saka mga adult groomers, pag ginamit na nila yung national ID nila para makapasok sa sistema, malalaman na namin kung sino yung mga tao na yon.
1: Ayun, okay. Kay NBI Director Matibag, kinailangan po ba ninyong isa-isahin ang mga kararaan pa lamang po mga insidente ng karahasan na mga bata po ang apektado at nalaman po na sila po yung aktibo online?
2: Well, totoo po yan. Napag-usapan po namin yan. Hindi lang nga po yung mga pangyayari sa Tacloban at sa Zamboanga. Inisa-isa na rin po namin yung mga nangyayaring pag-aabuso gamit ang kanilang platform. Kasama na po dyan yung mga online scamming, yung po mga deepfake na tumitira sa mga personalidad. At nagkaroon po kami ng resolution na nga na magkakaroon po ng sharing ng information. And we have to inform you na in 2 months, maaaring pirmahan po ng Pangulo yung sa expanded na USAIC niyan. At nakalagay din po doon na those platforms are mandated to submit data pag request po ng law enforcement, which is the National Bureau of Investigation, the PNP. But they're committed to help us prior to the signing of that law or the law taking effect na makipagtulungan na sa amin para po may set up na po yung ganito pong sistema na atin pong gagawin.
1: May nakikita po ba kayong komplikasyon sa enforcement? Ito pong mga napagkasunduan ninyo at yung mga implementing rules and regulations po niyan pag dumating na po dito ang Meta para makipagtulong?
2: Sa ngayon, wala po kaming nakikita na malaking challenge o problema sapagkat sabi nila kung ano yung batas na umiiral po sa ating bansa, isusundin po nila. At doon po natin na sinabi na ang NBI, para sa aming parte, meron po kaming tinatawag na subpoena power and they have to respect it. And I think doon po sa pag-uusap namin, nire-recognize po nila yan. Specific po, ito pong nangyari sa Zamboanga, they made a commitment na kung ano yung mga hihingi naming data, we'll provide with a checklist at ibibigay po nila sa amin para patulungan po sa aming investigasyon.
0: Ma'am Corina, kung pwede ko lang. Maliban dun sa batas ngayon, yung mga isinusulong sa Kongreso at saka sa Senado ng mga batas, diniscuss din kay Meta. At ang sabi ni Meta, magpapadala sila ng suporta at technical experts para mas matulungan na ma-craft ng mas mabuti yung mga batas. So, ano talaga, dinala po nila yung mga ka-meeting namin, mga expert po sa enforcement, psychology, ito po yung policy team nila. At kaya naman po namin kinailangan pumunta sa Singapore dahil nandito po yung ano nila, Asia-Pacific leadership nila. And nakita naman nila at na-appreciate nila na we took the time to come here and engage them and then find solutions.
1: I see. So ang lumalabas po, kailangan po talaga ng representasyon for Meta or say Roblox to customize the safety measures in every country. Kailangan po talaga irereklamo. Otherwise, kung walang reklamo, tuloy-tuloy lang.
2: Yes, tama po, Ma'am Corina. We made emphasis po na sana sabi na they have to understand the culture, the layout of the Philippines na hindi po parehas doon sa ibang jurisdiction, sa ibang countries. So sinabi po namin, and because of that, they are committed also to strengthen their study po para sa ating pong bansa to address this concerns po natin at issues po na ito.
1: Yusek Aboy, timeline. May timeline na ba tayo? Kailan po sila pupunta dito?
3: So by September ho, mid-September ho, pupunta na ho dito ang team na Meta. Na, again, tuwa-tuwa ho tayo doon sa nangyari kanina. No? At inaasahan natin. At nag-signify naman sila na in 2 months time kasi inaasahan natin na maipapasa na yung batas when it comes to the expanded online safety for children na nasa Senado na po. No? At nag-commit sila even before the passage of the law, mag-i-integrate na sila, gagawin na nila ho yung mga nasasad sa batas na yan. Kaya confident kami na yung pagsiset up ng office, yung the juridical office, ho, hindi yung physical office, yung juridical office wherein we can enforce our coercive measures like subpoenas and warrants, andyan na rin ho. So Ma'am, siguro matagal na yung 2 months. Pero ang nakakatuwa doon sa pinag-usapan namin, even before that 2 months na may pasensya.

0: batas na yan. Nag-commit na sila na makikipagtulungan natin, babaguhin na yung mga policies at saka yung mga procedures nila sa Meta para mabigay naman sa atin yung karampatang mga attention saka yung safety natin para sa mga kababayan natin.
1: Naku, exciting! Congratulations, DICT Secretary Henry Aguda, NBI Director Melvin Matibag, at CICC Executive Director Aboy Paraiso. Thank you po! Kami po ang nauna at saka congratulations.
2: Thank you po.
1: Limang Vietnamese nasagip sa umano'y prostitution ring sa Pasay. At halaga ng piso, halos 62 na kontra dolyar. Susunod yan sa agenda.

0: Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish. Make sure you don't miss a thing. Only here on the Bilyonario News Channel.
1: Traffic check muna tayo ngayong Webes sa EDSA West Avenue. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman sa northbound lane. Mga dayuhang biktima na naman ng sex trafficking ang nasa gip ng NBI sa Pasay City. Sarili pa mismong kababayan nila ang lumalabas na recruiter. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
2: Ay, maleta.
3: Limang babaeng Vietnamese national ang nasa gip ng NBI Human Trafficking Division mula sa isang online prostitution ring kung saan mga dayuhang Chinese ang umano'y kinikliyente. Nasugol ng mga operatiba ang ilegal na operasyon na inaalok umano sa isang online messaging app.
4: Meron silang in-offer na package. So kapag for 2 hours, 25,000. Meron ding 35,000 for 6 hours. Meron ding 16 hours for 70,000.
3: Sa tinutuluyang kondo ng mga biktima sa Pasay City, tumambad pa raw ang ilegal na droga.
4: Isang sachet containing crystalline substance na upon verification sa ating forensic chemistry division ay isang ketamine hydrochloride. So according to dito sa ating mga victim, bago nila i-meet yung customer nila, pinapagamit sila nitong handler nila ng droga.
3: Sa investigasyon ng NBI, lumabas na sarili rin itong mga kababayan ang nambubugaw sa mga Vietnamese victim.
4: May nag-recruit sa kanila online. Ang offer sa kanila, magiging model dito sa Pilipinas, but eventually, nag-engage nga sila dito sa trafficking, sex trafficking. Itong mga suspect na to, hindi sila lumulutan sa transaction. So ang nakuha lang natin, yung mga profile account, and we are conducting further investigation dito sa mga profile account na to.
3: Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para tuluyang matunto ng Vietnamese recruiters ng mga biktima. Posible raw maharap ang mga ito sa reklamong human trafficking. Ang Vietnamese victims naman ay na-turnover na sa pangangalaga ng Interagency Council Against Trafficking. Para sa Agenda, Andrea Salve, Bilyonario News Channel.
1: Minsan ang binansagang breeding ground of corruption ang sangguniang kabataan. Ngayon nanganganib na muling ipagpaliban ang eleksyon para rito. Alamin natin kung bakit nga ba sentro ng korupsyon na controversy ang representation ng mga kabataan sa lokal na pamahalaan. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban.
5: Kabilang ang sangguniang kabataan sa mga palaging nasa sentro ng diskusyon kaugnay ng government corruption. Nitong Abril lang, sinabi ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na kung siya ang tatanungin, mas mabuting buwagin ng SK dahil nagiging kultura niya ang korupsyon sa mga kabataang sumasalang sa public service.
6: Ang recommendation ko talaga dyan kung magkaroon tayo ng constitutional change ay abolish na ang SK dahil nakikita natin na naging kultura na rin mula bata na ang corruption ay ordinaryo na lamang.
5: Pero saan nga ba nanggaling ang ganitong persepsyon at saan nga ba nag-ugat ang korupsyon sa sangguniang kabataan? Before 2016, nakalinya ang mga patakaran ng SK sa Local Government Code of 1991 at sa Local Treasury Operations Manual. Alinsunod sa batas, 10% ng general fund ng barangay ang nakalaan sa SK. Bagaman nasa kamay ng SK ang pagpaplano at paglalaan ng pera sa kanilang mga proyekto, nasa kamay ng barangay officials ang paglalabas ng mga pondo nito. Pumayag na makipag-usap sa amin ang ilang former SK officials na umupo sa pwesto bago ang mga reformang isinabatas at ipinatupad sa nakalipas na dekada. Pero tumanggi silang humarap sa kamera. Si Alias Paulo, naging SK chairman sa isang lungsod sa Metro Manila, direktang nasangkot sa SK corruption noong 2012. Kwento niya, halos wala nang natitirang budget para sa project implementation dahil sa kakulangan ng transparency at accountability measures. Halimbawa, sa isang tree planting activity, magpo-propose umano siya ng 100,000 peso budget. Dadaan daw ito sa isang tagalakad mula sa munisipyo na tatanggap ng 10% ng pondo. Oras na ma-approve, 10% ang ibibigay sa barangay captain at tigli 5% naman para sa bawat kagawad. Nakadalasan ay nasa 7 miyembro per barangay. Sa natitirang 45,000 pesos, bibili lang daw si Alias Paulo ng 2 pala at 2 balde, saka maghahanap ng isang bakanteng lote para sa photo ops na siya naman nilang ipapasa para sa accomplishment report. Ang nasa mahigit 40,000 pesos umanong matitira, kukunin na ni Alias Paulo at saka bibigyan ng mas maliit na bahagi ang mga kasabot niyang SK Kagawad. Si Alias Mary naman, inilahad na umaabot sa 100 to 250,000 pesos ang kickback pagdating sa mga liga na may pondong 300,000 pesos. Ang taktika raw nila rito, manunulisit sa mga mas matataas na opisyal para sa additional budget at mamimili ng mga kinakailangang materyales sa Quiapo sa kapaparesibuhan ng 3 hanggang 4 na beses na mas malaki kumpara sa orihinal na presyo tulad ng scoreboards. Mula noong 2016, nagsimula na ang reforma sa SK matapos maisa batas ang Republic Act 10742 o ang Sangguniang Kabataan Reform Act. Alinsunod dito, mayroon ng financial independence sa mga SK para sa budget ng kanilang mga proyekto na hindi basta-basta mapapakialaman ng barangay officials. Mas ginawa rin mas komprehensibo ang documentary requirements ng SK projects sa ilalim ng Handbook on Financial Transactions of the SK na patuloy na ina-update mula 2020 hanggang ngayong 2026. Pero ayon kay Muntinlupa City SK Federation President Jonas Abadilla, tila marami pa rin kakulangan pagdating sa implementasyon ng mga bagong polisiya.
2: Meron pa ding mga hindi binibigay yung 10% because 10% fund or the barangay fund, hindi siya nata-turn over on time. Pwede siyang pabagalin yung pag-i-implement ng mga programs kasi actually kahit nandun na yung memoranda, nawawala pa din. Meron ding naiipit in terms of politics kasi hindi magkakampi si Kapitan at SK Chairperson.
5: At maging sa pagsunod ng mga halal na SK officials.
2: Kapag hindi talaga nagiging proactive si SK, particularly si SK Chairperson or SK Treasurer or SK Secretary, talagang hindi may implement yung mismong policy. Dapat doon magtugma yung responsibility at action ng mga SK officials plus yung strict implementation ng ating mga national government agencies.
5: Sa kabila nito, nanindigan si Abadilla na hindi dapat buwagin ng SK bilang representasyon ng mga kabataan sa lokal na pamahalaan. Imbis na i-abolish, dapat daw na paigtingin ng mga reforma at mas palakasin ang implementasyon ng mga isinasabatas sa transparency measures. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
7: Official nang pumalit ang Metro Pacific bilang bagong water provider ng San Jose del Monte, Bulacan. Kasunod ito ng mga reklamo at protesta laban sa Prime Water. Ayon sa LGU, bumaba na ang mga reklamo hinggil sa water supply. Sa loob kasi ng 3 buwan, tumaas na ng higit 1,000,000 litro ang produksyon ng tubig ng Metro Pacific.
1: Para mapabagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, iniakyat ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang interest rate ng bansa. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
8: Itinaas ng Monetary Board ng 25 basis points ang target reverse repurchase o policy rate sa 5%. Ayon sa BSP, bagamat pababa ang trend ng headline inflation, volatile pa rin ang presyo ng langis. Paliwanag ni BSP Governor Eli Remolona Jr., layo ng mas mataas na policy rate na mapigilan ang paglala ng second round effects at panatilihing anchored ang inflation expectations.
9: We're hoping that we won't

0: need another rate hike. As I said, today's rate hike was a preemptive move because of risks that we anticipate. So we considered the possibility of a pause. We consider all possibilities, but the decision to hike by 25 wasn't so hard.
1: Matatanda ang bumagal ang monthly inflation rate sa 6.2% ngayong Hulyo mula sa pagsipa nito sa 7.2% noong Abril. Binabari ng BSP ang inflation forecast nito ngayong taon sa 6.1% mula sa 6.4%. Binabantayan din ng Central Bank ang posibleng epekto ng matinding El Nino sa presyo ng agricultural products, partikular na ang bigas. Nagbabala rin ang BSP na may karagdagang inflationary pressures ang nakaambang wage hike.
0: What we're doing is to take into account very strong possibilities of inflationary factors. So we're even looking beyond just the oil price, the oil prices that which have been going up and down.
1: Ayon sa BSP, posibleng makamit ang 3% target ng inflation rate pagsapit ng 2028. Pero inaasahan din ng institusyon na sisipa ang presyo ng mga serbisyo at bilihin sa fourth quarter ngayong taon. Aminado rin si Remolona na bumagal ang takbo ng ekonomiya ngayong taon dulot ng pagbagsak ng government investment, pero inaasahang makakabawi ito sa second half ng taon sa tulong ng fiscal policy.
0: The real interest rate is just 1.75%. So it's not that high when you consider inflation expectations. We still have policy space, we have fiscal policy space. And I think the national government is taking advantage of that.
1: Ito na ang ikatlong beses na itinaas ng BSP ang interest rates ngayong 2026. Kung kailan pagdedesisyon na ng Central Bank ang pag-hold muna ng monetary rates, sinabi ni Remolona, susukatin muna nila ang confidence sa takbo ng ekonomiya. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
2: Sumadsad na naman sa pinakamababang level ang halaga ng piso kontra dolyar. Batay sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 61,888 kumpara sa 61,65 na naitala kahapon. Nahigitan nito ang dating all-time low na 61,847 noong July 24.
3: Hindi raw may tatakda ng Bangko Sentral ng Pilipinas kung magkano ang dapat na palitan ng piso kontra dolyar. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Hannity.
4: Hindi raw kayang ipirmi ng Bangko Sentral sa 60 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar. Yan ang direktang sagot ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Romulona matapos tanungin ni Senator Erwin Tulfo kung makakabalik pa ba sa below 60 pesos to $1 ang exchange rate. Mula sa 61 pesos and 72 centavos na binanggit ni Tulfo sa budget briefing ngayong araw. Kapag humihina ang piso, mas mahal ang kailangang ibayad sa mga produktong binibili natin mula abroad, gaya ng langis, pagkain, raw materials at fertilizer. At kapag mas mahal ang imports, posibleng sumunod na tumaas ang presyo ng mga produkto rito sa bansa. Pero ayon sa BSP, mas malaki ang epekto sa inflation kapag biglaan ang paghina ng piso. Kaya ang kaya raw gawin ng Central Bank ay pigilan ang sobrang bilis na paggalaw ng exchange rate. Hindi itakda kung magkano lang dapat ang isang dolyar.
5: Ang ginagawa namin, kasi pinag-aralan namin yan, malakas yung ano, if the peso weakens very sharply, mas malakas yung impact ng exchange rate sa inflation. Pero kung mabagal lang ano ang galaw, hindi masyadong tinatamaan yung inflation. So what we do is to manage the sharp movements in the exchange rate.
4: Paliwanag ni Remolona, mahirap piliting panatilihin sa isang level ang piso, lalo't mas malaki ang binibili ng Pilipinas mula sa ibang bansa kumpara sa naibebenta natin sa labas. Tinukoy niya ang trade deficit na nasa halos 13% ng GDP. At kung gagamitin ang dollar reserves ng bansa para lang depensahan ang isang target na exchange rate, posibleng maubos ang reserves. Kaya para matugunan ang pangmatagalang problema sa exchange rate, mas maraming dolyar ang kailangang pumasok sa bansa, kabilang sa pamamagitan ng mas malakas na exports.
5: Gumawa tayong paraan na palakasin ng exports. So yung halimbawa, yung Pax Silica, maaring makatulong sa exports yan, pati yung Luzon Economic Corridor, mga nakatutok na ba yan sa exports eh.
4: Tinumbok din ni Remulon ang isa pang problema, mababa ang savings rate ng bansa. Inihambing ni Tulfo ang sitwasyon sa isang pamilyang mas malaki ang gastos kaysa sa kinikita. At ayon kay Remulona, sa national level, kapag mas malaki ang investments kaysa sa ipon ng bansa, kailangang punan ang kakulangan, kabilang sa pangungutang sa abroad. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Malaking dagok pa rin daw sa ekonomiya ng Pilipinas ang nangyayaring katiwalian sa bansa. Ayon sa Regional Economic Watchdog, mas mabagal ang GDP growth ngayong taon. Nagbabalik si Che Sulit para sa detalye.
1: Habang patuloy na naiipit ang bansa sa epekto ng sigalot sa gitnang silangan at sa matumal na pag-uusad ng public infrastructure projects, pababa rin ang inaasahang paglago ng ekonomiya. Tinapyasan ng Regional Economic Watchdog na AMRO o ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office ang forecast nito sa GDP growth rate ng Pilipinas. Inaasahan ng AMRO ang mas mabagal na full-year economic growth rate ngayong 2026 sa 3.4% mula sa naitalang 4.4% noong 2025. Magre-rebound naman daw ito sa 2027 sa 4.8%. Paliwanag ng AMRO, humihina ang private consumption sa gitna ng mataas na inflation. Dagdag ni AMRO Group Head and Lead Economist Jin Ho Choi, malaking dagok din sa lagay ng ekonomiya ang mahinang public investments dulot ng corruption scandal.
6: Overall sentiment has been weak because of this flood control related scandal. They have some negative spillover to private investment and so you know other industries. That's why we expect that this year consumption will be a bit moderated, softened, and then it will be recovered next year.
1: Inaasahan din ng AMRO na sisipa sa 5.4% ang inflation ngayong taon mula 1.7% noong 2025. Pinakamalaking banta ayon kay Choi ang pagsirit ng global energy prices.
6: There are huge uncertainty on the you know, development of Middle East conflict, so we will leave it as the upside risk. Also, we acknowledge that there's a potential risk on the El Nino, super El Nino, or this minimum wage hike which we couldn't fully incorporate into our forecast.
1: Nagbabala naman ang AMRO laban sa agarang pagpapatupad ng wage hike. Ayon kay AMRO Chief Economist Dong He, dapat sumabay ang pagtaas ng sahod sa productivity rate.
7: In this kind of environment of probably negative output gap, it would not necessarily have a very strong rationale to have fast wage growth. So that's the point from a macroeconomic point of view.
1: Paliwanag ni Ha, tila nasa below potential level pa ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas, kaya dapat maging maingat ito sa pagpapatupad ng taas sahod. Para sa Agenda, Che Sulit, Bilyonaryo News Channel.
2: Bumisita si Senador Lito Lapid sa Bulacan para mamigay ng tulong sa mga apektado ng sama ng panahon. Narito ang agenda report ni Maika Razon.
8: Maaraw, pero lubog pa rin sa baha ang mga kabahayan. Tuyo na ang mga sinambay na damit sa kalsada. Pero umaapaw pa rin ang daanan sa Hagonoy at Kalumpit, Bulacan. Ilan lamang yan sa nadatnan ni Senador Lito Lapid na magtungo siya sa dalawang bayan nitong umaga.
9: Linulumot na nga yung kalsada, nakita naman natin at hanggang ngayon mataas pa rin. Kaya nagatid tayo ng kahit konting tulong. Siguro, sabi ko pasensya na lang kasi lang. Kahit konti lang ang tulong na bibigay natin, makakatulong naman sa kanila. Pansamantala lang.
8: Nagpunta si Lapid sa Bulacan para mamigay ng relief goods. Para naman daw kahit papaano ay maibsan ang pasanin ng mga residente dito na halos buong taong nakalubog sa baha.
10: Ala akong masasabi kay Senator Lito Lapid, bukod sa idol ko siya, talagang wala akong nakikitang mga ginagawa niyang mali.
8: Sinalubong si Lapid na kilala rin bilang supremo ng kanyang mga tagahanga habang patuloy din ang paniningil ng mga Bulakenyo sa mga nakulimbad mula sa flood control projects. Nakatakda rin umakyat ng Bagyo ang senador para bilhin ang produkto ng mga magsasakang inabot na ng pagkabulok dahil hindi maibiyahe sa Maynila. Sa usapin naman ng impeachment, sinabi ni Lapid na mananatili siyang kalmado sa paglilitis. Para sa Agenda, Maika Razon, Bilyonaryo News Channel.
3: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather.

0: BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
1: Willard, isang low-pressure area ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA, 850 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA, may katamtamang tsansa na maging bagyo ito either bukas or sa Sabado at tatawagin sa local name na Pilandok o yung magiging panglimang bagyo for the month of August. Once maging bagyo ang LPA, kikilos ito sa direksyon po ng Taiwan at maliit lamang ang tsansa na maglandfall o tumama sa ating kalupaan. However, ito rin pong sama ng panahon ang hihila at magpapalakas ng habagat sa Luzon at Visayas hanggang sa long weekend. Sa katunayan, may aasahan na pong 50 to 100 millimeters na ulan sa susunod na 24 oras dito sa Mayla Union, gayon din sa Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At mas dadami pa po ang mga lugar na ito ngayong darating na long weekend kabilang ang Metro Manila. Kaya patuloy na paalala sa mga ka-weather natin dito sa Luzon, maging alerto po ngayon pa lamang sa posibilidad ng mga pagbaha, pag-apaw ng ilog at pagguho ng lupa. Bukas, August 28, araw ng Biyernes, ilabas na po ang payong dito po sa Luzon dahil umaga pa lamang aasahan na po yung mga light to moderate na ulan dito sa Metro Manila, gayon din sa may Ilocos Region, Cordillera Region, malaking bahagi ng Central Luzon, pababa ng Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan. At posible pa po itong lumakas at dumalas pagsapit ng hapon at gabi. Kaya ka-weather, magantabay lamang po sa ilalabas na advisories at heavy rainfall warnings ng PAGASA. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon, kagaya sa may Cagayan Valley, dito po sa may Laguna, Quezon at Bicol Region, sisilip-silip pa naman ang araw sa umaga. Subalit may aasahan na rin kalat-kalat na ulan sa hapon at gabi. Bukas, apektado na rin po ng habagat ang buong Kabisayaan. Umaga pa lamang, posible na ang light to moderate rains sa may Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental, habang may aasahan ding saglit na ulan or thunderstorms dito sa gitna at silangang bahagi. Pagdating sa Mindanao, generally, fair weather conditions pa rin po or walang aasahang tuloy-tuloy at malakas na ulan ngayong Biyernes. Pinakamainit sa tanghali sa mga syudad dito sa may Bangsamoro Region, Soksarjen, Davao Region and Caraga, habang may saglit lamang na ulan at thunderstorms sa ilang lugar sa Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. At yan muna napapanong balita ngayong Webes. Ako po yung ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
2: A legal blow for Blake Lively. The actress was only awarded $400,000 in attorney's fees sa kanilang dispute ni Justin Baldoni. That's much lower sa hilingi niyang $8 million, which the judge described as outrageously unreasonable. The ruling comes just one day after Lively celebrated her 39th birthday. December 2024, nang una siyang nagsampa ng kaso, accusing her It Ends With Us co-star of sexual harassment. They settle their 18th-month court battle nitong May. Tapos na ang filming para sa inaabangang Superman sequel. Inannounce ito mismo ni director James Gunn by sharing two pictures from their last day of principal photography. Kabilang dito ang kuha ni Nicholas Holt swimming in a lake. Si Holt ang gumaganap bilang si Lex Luthor while David Corenswet and Rachel Brosnahan will reprise the roles as the Man of Steel and Lois Lane. In the sequel, sana puwersa sina Superman and Lex Luthor para talunin ang super-intelligent antagonist na si Brainiac. Superman Man of Tomorrow hits theaters on July 9, 2027.
3: PBBM ginawaran ng Doctor of Laws honorary degree ng PLM. At British actor Tim Curry pumanaw na. Susunod yan sa Agenda.

0: What song would surprise people to find sa playlist mo?
1: Nagra-rap din ako. Kung ikay umiibig, umaawit ka. Nagbabago nga ang tempo, ang titikat galawang di nagbabagoy iyong pananaw.

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Moderate to heavy naman ang southbound lane. Ayaw daw husgahan ng Malacanang ang paghahambing ni Senator Robin Padilla sa alias ng mga bayani at sa mga alias na ginamit sa confidential funds. Ayon sa palasyo, ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan ng walang bayad, habang ang ilang informant ngayon ay may kapalit na bayad.
1: Ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan ng walang bayad. Pero yung mga tumutulong ng mga informant, informer, sa kasalukuyan, mukhang hindi kikilos ng walang bayad. At ang mga bayani noon, kahit gumamit ng pseudonym, ay alam nating totoong tao.
0: Dagdag ng Malacanang, di kailangang amyendahan ang rules sa confidential funds, kundi dapat lamang ito sundin at ipatupad ng tama.
2: Rumes back ang Liberal Party kay Senator Robin Padilla sa paghambing nito sa alias ng mga bayani at mga alias sa confidential funds. Ayon sa LP, ginamit ni Jose Rizal at Andres Bonifacio ang kanilang pseudonyms sa pakikibaka para sa kalayaan at hindi para takasan ang pananagutan sa kaban ng bayan. Giit ng partido, walang bayani ang gumamit ng alias para mangolekta o pumirma sa acknowledgement receipts ng confidential funds. Nagsampa na ng reklamo ang PNP-CIDG sa DOJ kaugnay ng Senate shooting incident noong Mayo. Ayon sa DOJ, inihain ang reklamo noong August 11 at nasa evaluation stage na. Susuriin ang mga prosecutor kung sapat ang ebidensya para sa preliminary investigation. Hindi pa pinangalanan ang mga respondent.
3: Tinanggap ni PBBM ang highest honorary degree na Doctor of Laws mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Humble daw ang Pangulo sa pagkilala. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
4: Isang linggo bago ang 2026 bar exams, ginawa na ng pamantasan ng lungsod ng Maynila o PLM ng Honorary Degree of Doctor of Laws si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Board of Regents ng institusyon, hango ang parangal na ito sa serbisyo ng Pangulo sa bayan, commitment sa education sector at ang extensive public service background daw ng Pangulo bilang dating senador at gobernador. Nang tanggapin naman ni PBBM ang kanyang degree, sinabi nitong mas pinaigting ng gawad na ito ang commitment ng kanyang administrasyon sa mas accessible na edukasyon.
5: We are ensuring that more students from disadvantaged and vulnerable sectors receive support through free college education and technical vocation education and training programs. But access must mean more than entering a university. It must mean providing our students, regardless of circumstance, the support needed to complete their education and to realize the promise that a college degree can bring.
4: Isaan niya sa isinusulong ng kanyang gobyerno ay ang Presidential Merit Scholarship Program, kung saan 5 graduating students sa kada barangay sa bansa ang binibigyan ng 20,000 peso cash assistance para makapagtapos ng pag-aaral. Aprobado ito ng Commission on Higher Education, Philippine Association of Law Schools at Asosasyon ng mga Law Professor. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
2: Libo-libong estudyante ang namimiligrong mawalan ng scholarship dahil sa budget cut sa Commission on Higher Education para sa susunod na taon. Higit 34 billion pesos kasi ang kinaltas sa hirit na pondo ng ahensya. Yan ang agenda report ni Janina Vela.
6: Caught in the act, ang isang kapitan sa Negros sa hindi tamang paggamit ng presidential scholarship funds. According to reports, na-release sa 2 anak ni Chairman ang nasa 80,000 pesos dahil ipinasok ang mga ito sa bagong scholarship ng Malacanang. Kusang ibinalik ni Chairwoman Evelyn Robles ng Barangay Tumina, Kawayan, Negros Occidental ang na-disperse na pera sa kanilang congressman at ibibigay ang budget sa higit na nangangailangan na mag-aaral. Kung hindi man dahil sa maling paggamit ng pondo, kakulangan sa budget ang posibleng dahilan ng kawalan ng suporta para sa mga estudyante. Sa budget hearing ng Commission on Higher Education sa Kamara, mahigit 150,000 estudyante umano ang posibleng matanggalan ng scholarship.

0: scholarship para sa higher education sa darating na school year kung hindi makakuha ng CHED ang dagdag na pondong hinihingi nila para sa 2027. Ayon kay CHED Chairperson Shirley Agrupis, humingi ang ahensya ng 70.283 billion pesos pero 35.453 billion pesos lang ang inilaan ng National Expenditure Program. Ibig sabihin, halos 34.8 billion pesos ang kakulangan sa pondo na malaking bawas sa gagastusin nila sa malalaking programa. Sabi ni Agrupis, maaaring maiwanan ang mahigit 833 beneficiaries dahil sa kakulangan ng pondo para sa tertiary education subsidy. 137,000 students in 29 local universities and colleges din ang hindi makakasali sa free higher education program kung 6.97 billion pesos lang ang ilalaan ng NEP. Sa halip na 16.244 billion pesos na ipinanukala ng CHED. Para naman sa bagong Pilipinas Merit Scholarship Program, 2.632 billion pesos ang pinopose ng CHED pero posibleng 1.589 billion pesos lang ang ibigay ng NEP. Dahil sa funding gap, posibleng mahigit 19,000 applicants ang hindi makakakuha ng scholarship sa programang ito. Para sa CHED, hindi lang scholarships ang nakataya, kundi ang kinabukasan ng libo-libong estudyanteng umaasa sa gobyerno. Para sa Agenda, Janina Vela, Billionaire News Channel.
1: The world mourns another showbiz legend. Umanaw na ang aktor na si Tim Curry sa edad na 80. No cause of death was given, but Curry had been ill health for some time. Curry was best known for his role as Dr. Frankfurter's occult classic na The Rocky Horror Picture Show. He also appeared in numerous other films like Charlie's Angels, Home Alone 2, and Annie. News of his death comes after a day after he announced ang pagkamatay ni Queen of Country Music Dolly Parton. She was also 80.
2: One-strike policy sa lifestyle check. Tuloy-tuloy daw ipinatutupad ng DPWH. At Prince Harry at Meghan Markle, balik Britain after 6 years. Susunod yan sa Agenda.
3: This week on Agenda North America, pumayag ang Meta na magbayad ng hanggang $18 billion at baguhin ang Facebook at Instagram. Libo-libong mga residente ang napilitang lumigas dahil sa Hawk Fire sa Northern Nevada. Kasama na ang mga kababayan natin sa Reno. At mula sa west side of LA hanggang Dodger Stadium, patok na patok ang Pinoy favorite si Chef Barb Batiste. Those stories and more on Agenda North America.
2: Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Nakabimbin pa rin ang panukalang no work, no pay sa Senado. Pero ngayong apat na senador ang no attendance sa plenaryo. Tumatanggap kaya sila ng sweldo? Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
4: Apat na senador ang hindi kumukuha ng kanilang sweldo. Ayon yan kay Senate President Sherwin Gatchalian. Kabilang dyan si Senador Loren Legarda, nakaka-extend lang din ng medical leave hanggang September 2. Mag-iisang buwan na siyang wala sa Senado.
5: Nung nag-leave, file siya ng medical leave, hindi niya natin tinanggap yung sweldo. So we've instructed the accounting department and payroll department na i-suspend yung pagbibigay ng kanyang sweldo.
4: Ang tatlong iba pa ang mga nakadetineng senador na sina Senator Jinggoy Estrada, Rodante Marcoleta at ang at-large ngayon na si Senator Bato de la Rosa sa gitna ng ICC warrant. Alam umano ni Gatchalian na may seryosong sakit si Legarda bago pa man ang mga paratang laban sa kanya at sa anak na si Representative Leandro Leviste kaugnay ng solar projects. Sa kabila naman ng pagiging on the run ni de la Rosa, functioning pa rin naman daw ang kanyang opisina. Si Senator Jinggoy naman, kitang iika-ika na makarating sa ospital kahapon dahil habang nagpe-prepare para sa scheduled x-ray ay lumagutok daw ang tuhod at natumba. Para kay Gatchalian, hindi dapat ito baliwalain at minomonitor daw niya ang sitwasyon ng kapwa senador.
5: Mukha naman ang court is also very responsive, so inalaw siya mag-follow para pumunta sa doktor.
4: Nasa korte na raw ang desisyon kung papayagan ng mga senador na may kaso na makadalo sa hearings, lalo na sa impeachment trial ni VP Sara. Pagdating sa sweldo nila, maaaring

0: maaari itong ideklarang savings ng Senado dahil hindi ito kinukuha ng mga senador. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
1: 500 billion pesos kada taon daw ang nawawala sa kaba ng bayan dahil sa ibinabang tax sa malalaking negosyo. Ang mas matindi kung sino pa raw ang mga bilyonaryo, sila pa ang mas nakikinabang dito. Sa programang Memo, sinabi ni Africa na umabot na sa 19 trilyong piso noong Hunyo ang pangkalahatang utang ng Pilipinas. Anya, mahigit 15% ng 2027 budget ay mapupunta lang sa pagbabayad utang. Lumalabas na utang din ang ipinambabayad natin sa kasalukuyang utang. Nasaan ang katapusan? Idiniini Africa na hindi negosyo ang gobyerno, kaya hindi tama na umuutang lang ito sa intensyong mapalago ang pera.
2: Magkano po yung nakalaang pondo para sa pambayad sa utang?
3: Right now, 2.7 trillion ang nakalaan dun sa bayad utang. Kasi hindi negosyo ang gobyerno, okay. Hindi siya household. So, yung pag-iisip na okay lang umutang basta kumikita, pwede isipin para sa negosyo. Mm-hmm. Pero yung gobyerno, ang pangunahing tungkulin ng gobyerno, serbisyo.
1: Sinabi ni Africa na ang mga pangunahing pinagkukunan ng kita ng bayan ay mula sa taxes o pagbubuwis. Pero ang problema, ayon kay Africa, kung sino pa ang mga sukdulan ng yaman sa Pilipinas, sila pa ang binawasan ng bayad buwis. Noong 2019, sa ilalim ng administrasyon ni Rodrigo Duterte, ibinaba ang corporate income tax mula 30% naging 25%. Sa ilalim naman ng administrasyon ni PBBM, ibinaba pa ito mula 25% naging 20% na lang. Hinimok ni Africa na ibalik ang dating antas ng corporate tax dahil maaaring higit 500 bilyong piso kada taon ang nakokolekta ng gobyerno kung gawin lamang nila ito.
3: Nung pinasa yung CREATE law, binawasan yung corporate income tax from 30% to 25%. Nung pumasok si Pangulo Marcos, sa CREATE MORE law, binawasan further from 25% to 20%. Actually, pwede pa kumita ng at least 500 billion pesos more per year yung gobyerno just from the corporate taxes.
1: Ani Africa, posibleng ibinaba ang corporate income tax dahil ang malalaking negosyante at mga bilyonaryo ang nagpapatakbo o sumusuporta sa ilang malalaking partidong politikal.
2: Why do you think they do that? Because these are the guys who finance their campaigns?
3: Alam natin, three of the biggest political parties are run by billionaires, are backed by billionaires.
1: Ayon kay Africa, dahil tuluyang nabawasan ang buwis sa mga mayayaman, lumiit ang kita ng gobyerno at lalo itong napipilitang umasa sa utang. Anya, sa unang 4 na taon ni Pangulong Marcos, mas malaki nang inutang ng bansa kumpara sa buong 6 na taon ng nakaraang administrasyon.
4: Totoo ba, Sir Sunny, na yung inuutang ng bansa na pupunta rin sa pambayad ng utang?
3: Yes.
2: Parang ganun. Oh.
3: Si Pangulong Marcos, since pumasok siya, umutang siya ng 10.3 trillion pesos na. So, hindi unang apat taon niya, mas marami siyang inutang kaysa buong 6 na taon ni Pangulong Duterte. 10.3 trillion na yan, ang bumalik sa bayad utang, 7.8 trillion.
1: Makakatulong din daw para makaluwag ang pagtataas ng gobyerno ng taripa sa mga import mula sa Pilipinas para madagdagan ang kita ng bayan. Hanggang anya na walang reforma sa mga batas pang ekonomiya, ay walang naaaninag na katapusan ang paglobo ng ating panlabas na utang.
2: Halos 100% raw ng gun violence ay dahil sa loose firearms. Kaya pinabubuwag ni DILG Secretary John Vicremulla ang tinaguriang Robin Padilla Law na nagpababa ng parusa sa mga nahuhulihan ng hindi rehistradong baril. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
5: Tama ng bala, nagtatapos ang buhay ng karamihang nabibiktima ng krimen, kadalasan sa mga nagagamit pa mga loose firearm. Kasabay sa pagdinig ng pondo ng Department of Interior and Local Government sa 2027, hiniling ni Interior Secretary John Vicremulla sa Kamara na i-repel o buwagin na ang Robin Padilla Law.
6: 98% of gun violence are done by illegal firearms, loose firearms, 98%. So it is my clarion call to Congress to totally repeal the Robin Padilla law to make loose firearms non-bailable. Because right now, sir, we catch them at a checkpoint, they will post bail, and the next week, they will commit another crime.
5: Dahil kasi sa batas na ito, napababa ang parusa para sa mga nahuhulihan ng loose firearms at naging bailable na ito. Pero ayon sa DILG, sakaling mabuwag ang batas, kakailanganin nila ng dagdag na pondo sa BJMP dahil panigurado raw na marami ang maghihimas rehas. Walang takas rin ang mga legal na nagmamay-ari ng baril dahil susuriin na rin daw yan ng DILG at pupuntahan mismo ang kanilang mga bahay.
6: We will inspect their premises for how they safekeep their guns so that we can have a checklist and remind them of the proper practices.
5: Sa datos ng ahensya, abot sa 4 milyon ang legal handguns na hawak ng mga otoridad at pribadong individual sa bansa. Nabuhay ang usapin kasunod ng sunod-sunod na shooting incident sa mga eskwelahan na ang dahilan ay kapabayaan ng mga kaanak ng mga estudyante. Nakikipag-usap na rin ang DILG sa DepEd na payagan ng mga barangay tanod na maging security personnel sa loob ng mga eskwelahan. Mas mataas ang proposed allocation para sa DILG sa susunod na taon. Aabot yan sa mahigit 332 billion pesos, 7% na mas mataas kumpara ngayong taon. Mula dyan, mahigit 240 billion pesos naman ang ilalaan para sa Philippine National Police. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
2: Pinatutupad na ng DPWH ang one-strike policy at lifestyle checks sa mga empleyado kasama ang Office of the Ombudsman. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, maaaring masuspinde o matanggal agad ang mapapatunayang sangkot sa anomalya. Paigtingin din daw ang conflict of interest disclosures at pakikipag-ugnayan sa SEC laban sa mga contractor.
7: 6 years after moving to the U.S., back in the U.K. na sina Prince Harry and wife Meghan Markle. Ayon sa BBC, the two flew in from California privately noong Wednesday, March 2020, nang iniwan ng couple ang kanilang royal duties at lumipat sa Amerika amid intense media scrutiny. But last week, inannounce na mag-aaral ang kanilang mga anak in Britain starting next month. Royal observers believe dahil sa pagbabalik ng Duke and Duchess of Sussex, Harry's relationship with his father, King Charles, will mend slowly but surely.
8: As long as Harry has agreed or made it clear that he's not going to suddenly pour more private conversations into the public domain, that you know, he will have to accept that a degree of trust has to be re-earned.
7: This may not be the case, though, for Prince Harry and his brother, Prince William.
9: You know, possibly if Prince Harry is in the UK, closer to Prince William, it might be better, easier to facilitate some sort of discussion, a clearing of the air, a defrosting of the relations, but that's not going to come in anytime soon.
7: Another pop superstar is making a donation to Quake Hit Colombia. Magdo-donate si Beyonce ng $1 million to support relief efforts sa heavily affected areas. Layo ng funds specifically to provide food and housing supplies. Some 29,000 homes were destroyed in the magnitude 7.4 earthquake that struck Choco, Colombia last August 10. At least 312 ang death toll. Una na ring nag-announce sina Shakira at Karol G na magdo-donate sila ng tig $1.2 million. Closely working with the government ang Mitsubishi Motor Philippines para maisakatuparan ang first locally produced hybrid vehicle. Pero bago yan, bagong modelo muna ang hatid nito sa local market. Yan ang agenda report ni mobility correspondent G. Baroga.
10: Of course, I'm Andrew, and on behalf of Mitsubishi Motors...
11: Full speed ahead na ang plano ng Mitsubishi Motors Philippines para sa unang locally produced hybrid electric vehicle sa bansa. Kasunod ng paglabas ng Executive Order 121 na nag-e-establish ng Electric Vehicle Incentive Strategy o EVIS Program, ay ang plano rin ng Mitsubishi Motors Corporation sa Japan na maglaan ng 7 billion pesos para rito.
12: This is going to be a long-term project. So yeah, we are

0: man daw mapipigilan ng bagyo, baha at iba pang kalamidad, malaki raw ang magagawa ng datos para makapaghanda at mabawasan ng pinsala ng mga ito. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
1: Tatlong buwang katumbas ng ulan ang bumuhos sa Baguio ngayong Agosto. Pero sa gitna ng perwisyo at mga landslide, isang mall ang nakakuha ng diskarte para pakinabangan ang ragasan ng ulan. Yan ang Agenda Report ni Dobie De Guzman.
2: Mula August 1, bumuhos ang malakas na ulan sa Baguio at buong rehiyon ng Cordillera. Dulot ito ng habagat na pinalakas ng mga nagdaang bagyo. Base sa monitoring ng PAGASA, 2,175 millimeters ang recorded amount of rainfall sa Baguio. Malaking pagtaas kumpara sa normal rainfall na 930 millimeters.
3: So tama ngayon, ano, yung ibinuhos ngayong araw ay itong buwan na ito, itong August, eh almost 3 months na nakatumbas ng ating sa normal.
2: Base sa monitoring, 44 na landslide ang naitala sa lungsod nitong Agosto. Pinakamalala ay sa barangay Gisadsurong kung saan 10 ang namatay matapos lamunin ng lupa ang tatlong bahay. Kung sa iba ay perwisyo ang malakas at tuloy-tuloy na buhos ng ulan, may malaki itong pakinabang sa SM Baguio. Mayroon kasi itong rainwater treatment facility.
4: In 2023 to the present, the facility has already processed more than 56 million liters of water. For us at SM City Baguio, it is more than a sustainability project. It is our way of turning every drop of rainwater in supporting our operations while helping protect water security for the Baguio community.
2: Bukod sa nagagamit ito ng mga tenant para sa pang-araw-araw na operasyon, naiinom din ang malinis na tubig mula sa rainwater treatment facility. Kaya ang tubig na sanay isusupply ng Baguio Water District sa mall, napupunta na sa ibang consumer. Malaking tulong ito, lalo pat patuloy na numinipis ang supply ng tubig sa lungsod.
4: The facility also helps conserve Baguio's limited water resources and strengthens the mall's resilience during periods of water shortage.
2: Inirekomenda ng mga eksperto na sana'y maitayo ang kaparehong pasilidad sa ilang barangay ng Baguio na hanggang ngayon ay hindi naseserbisyuhan ng Baguio Water District. Para sa Agenda, Dobie De Guzman, Billionaire News Channel, Baguio City.
5: I-manifest na ang concert tickets, fellow hooligans! Bruno Mars is returning to the Philippines para sa kanyang The Romantic Tour. Gaganapin ang two-night concert sa Philippine Arena on May 15 and May 16 of next year. The artist pre-sale and Live Nation pre-sale will be on September 11, while general on-sale will start on September 14. Pitong Filipina chefs mula sa Conrad Manila ang nagsama-sama para ipamalas ang rich at diverse flavors ng ating culinary heritage. Silipin natin yan ang kanilang special 7-course menu sa Agenda Report ni Sheila Salaysay.
6: A bold celebration of Filipino gastronomy is taking center stage along Manila Bay. Conrad Manila is putting the spotlight on 7 talented Filipina chefs from its award-winning culinary team with Filipinas. Sineselebrate ng bagong chefs a table menu ang rich and diverse flavors ng Pilipinas through creativity, craft, and passion for Filipino cuisine. Every course tells a story of Filipino identity and heritage, inspired by different regions of the country.
7: Each and every chef have their story to tell when it comes to the dishes that they have. Kaya nga talaga, tag-iisa talaga kami ng dishes because each dish is very personal to each of us.
6: The journey begins with Simula, a modern take on Tokwat Baboy inspired by the Cordilleras. Then comes Pagbukas, an invitation to discover the flavors of Western Visayas and puts a fresh spin sa Pinoy favorite na tuna kinilaw. Sa paglago naman or growth, bida ang kesong puti mula Central Luzon. Sa ravioli, paired with mushroom duxelles, salted egg creme, smoked corn at tarragon foam. Sa direksyon, maya-maya at alugbati are paired with goji berry, agrodulce, chicken tinapa at black heirloom rice mula Negros Island. then comes lakas, kung saan talagang nagpapakita

0: What song would surprise people to find sa playlist mo?
1: Nagra-rap din ako. Kung ikay umiibig, umaawit ka. Nagbabago nga ang tempo, ang titikat galawang di nagbabagoy iyong pananaw.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ng mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: Kultura ng korupsyon. Ex-SK officials isiniwalat ang modus sa kickback at pagpepeke ng resibo. Panawagan sa pagbuwag sa sangguniang kabataan muling nabuhay.
1: Sanib puwersa, mga ahensya ng gobyerno handa na para sa BARM elections. PNP naka-heightened alert na rin.
0: Siyam na lokal na opisyal ng Magalang Pampanga sinampahan ng reklamo sa ombudsman. Kung bakit, alamin.
1: Dilubyo, higit 1,000 katao nawawala sa flash flood sa Nepal-Tibet border. Kabilang na ang 1 Pinoy, halos 300 naman ang nasawi at posible pang tumaas.
0: At kon si Michael Pacquiao, tutok sa paghahanda sa Tuna Festival.
1: Sa eksklusibong report ng Billionario News Channel, isiniwalat ng mga dating opisyal ng Sangguniang Kabataan o SK ang mga modus sa kickback at pagpepeke ng resibo sa kanilang mga naging proyekto. Kaya naman, muling umilit ang panawagang pagbuwag sa konseho. May political update si Joash Malimban.
2: Kabilang ang Sangguniang Kabataan sa mga palaging nasa sentro ng diskusyon kaugnay ng government corruption. Nitong Abril lang, sinabi ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na kung siya ang tatanungin, mas mabuting buwagin ng SK dahil nagiging kultura niya ang korupsyon sa mga kabataang sumasalang sa public service.
3: Ang recommendation ko talaga dyan kung magkaroon tayo ng constitutional change ay abolish na ang SK dahil nakikita natin na naging kulturo na rin mula bata na ang corruption ay ordinaryo na lamang.
2: Pero saan nga ba nanggaling ang ganitong persepsyon at saan nga ba nag-ugat ang korupsyon sa Sangguniang Kabataan? Before 2016, nakalinya ang mga patakaran ng SK sa Local Government Code of 1991 at sa Local Treasury Operations Manual. Alinsunod sa batas, 10% ng general fund ng barangay ang nakalaan sa SK. Bagaman nasa kamay ng SK ang pagpaplano at paglalaan ng pera sa kanilang mga proyekto, nasa kamay ng barangay officials ang paglalabas ng mga pondo nito. Pumayag na makipag-usap sa amin ang ilang former SK officials na umupo sa pwesto bago ang mga reformang isinabatas at ipinatupad sa nakalipas na dekada. Pero tumanggi silang humarap sa kamera. Si Alias Paulo, naging SK chairman sa isang lungsod sa Metro Manila, direktang nasangkot sa SK corruption noong 2012. Kwento niya, halos wala nang natitirang budget para sa project implementation dahil sa kakulangan ng transparency at accountability measures. Halimbawa, sa isang tree planting activity, magpo-propose umano siya ng 100,000 peso budget. Dadaan daw ito sa isang tagalakad mula sa munisipyo na tatanggap ng 10% ng pondo. Oras na ma-approve, 10% ang ibibigay sa barangay captain at tigli 5% naman para sa bawat kagawad. Nakadalasan ay nasa 7 miyembro per barangay. Sa natitirang 45,000 pesos, bibili lang daw si Alias Paulo ng 2 pala at 2 balde saka maghahanap ng 1 bakanteng lote para sa photo ops na siya naman nilang ipapasa para sa accomplishment report. Ang nasa mahigit 40,000 pesos umanong matitira, kukunin na ni Alias Paulo at saka bibigyan ng mas maliit na bahagi ang mga kasabot niyang SK kagawad. Si Alias Mary naman, inilahad na umaabot sa 100 to 250,000 pesos ang kickback pagdating sa mga liga na may pondong 300,000 pesos. Ang taktika raw nila rito, manunulisit sa mga mas matataas na opisyal para sa additional budget at mamimili naman

0: kinakailangang materyales sa Quiapo sa kapapareserbuhan ng 3 hanggang 4 na beses na mas malaki kumpara sa orihinal na presyo tulad ng scoreboards. Mula noong 2016, nagsimula na ang reforma sa SK matapos maisa batas ang Republic Act 10742 o ang Sangguniang Kabataan Reform Act. Alinsunod dito, mayroon ng financial independence sa mga SK para sa budget ng kanilang mga proyekto na hindi basta-basta mapapakialaman ng barangay officials. Mas ginawa rin mas komprehensibo ang documentary requirements ng SK projects sa ilalim ng Handbook on Financial Transactions of the SK na patuloy na ina-update mula 2020 hanggang ngayong 2026. Pero ayon kay Muntinlupa City SK Federation President Jonas Abadilla, tila marami pa rin kakulangan pagdating sa implementasyon ng mga bagong polisiya.
1: Meron pa ding mga hindi binibigay yung 10% because 10% fund or the barangay fund, hindi siya nata-turn over on time. Pwede siyang pabagalin yung pag-i-implement ng mga programs kasi actually kahit nandun na yung memoranda, nawawala pa din. Meron ding naiipit in terms of politics kasi hindi magkakampi si Kapitan at SK Chairperson.
0: At maging sa pagsunod ng mga halal na SK officials.
1: Kapag hindi talaga nagiging proactive si SK, particularly si SK Chairperson or SK Treasurer or SK Secretary, talagang hindi may implement yung mismong policy. Dapat doon magtugma yung responsibility at action ng mga SK officials plus yung strict implementation ng ating mga national government agencies.
0: Sa kabila nito, nanindigan si Abadilla na hindi dapat buwagin ng SK bilang representasyon ng mga kabataan sa lokal na pamahalaan. Imbis na i-abolish, dapat daw na paigtingin ng mga reforma at mas palakasin ang implementasyon ng mga isinasabatas sa transparency measures.
2: Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Bilinoryo News Channel.
3: Iginiit ng Commission on Elections o COMELEC sa Kongreso na aksyon na sa 2 linggo ng Setyembre ang kapalaran ng barangay at sangguniang kabataan elections kung itutuloy ba ito o ipopostpone. Ayon sa COMELEC, ang pag-aantala ng desisyon ay maaaring makaapekto sa paghahanda at makalito sa mga tatakbong kandidato. Sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, bagamat nakahanda ang poll body, nais ng ahensya na ilabas na ng 20 kapulungan ang desisyon nito bago pa sumapit ang filing of Certificate of Candidacy sa 20 ng Setyembre hanggang 5 ng Oktubre. Nagpaalala rin si Garcia na ang pagpostpone ng elections ay maaaring magresulta para maaksaya ang mga ginasta na ng pamahalaan, gaya na lamang ng mga balotang na imprenta na, karamihan pa sa mga supplies ay nabili na rin. Sa kabilang banda, sinabi rin ng COMELEC na makatutulong ang maagang desisyon para ma-redirect ang manpower at resources sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections.
4: All systems go na para sa gaganaping kauna-unahang BARM parliamentary election sa susunod na buwan. Patuloy naman ang pakikipag-usap ng mga field commanders sa mga komunidad para matiyak ang mapayapa at maayos na halalan sa Bangsamoro region. Ang detalye sa Politico Update ni Lade Cabagani.
5: Nakahanda na ang mga ahensya ng gobyerno para sa gaganaping kauna-unahang BARM parliamentary elections ngayong Setyembre. Ayon sa PNP, 98% na ng preparasyon ang kumpleto at nakatuon na rin ang paghahanda sa mga posibleng election-related incidents at vote buying. Under validation na rin ng PNP kasama ng COMELEC at ng Armed Forces of the Philippines ang listahan ng mga election hotspot at areas of concern.
6: English, but we defer to the COMELEC to release such list after proper verification and validation. So we will be providing you with the complete details of this tungkol sa mga hotspots natin kung or election areas of concern as pagkatapos po ma-validate at ma-verify ng COMELEC together with of course the AFP and the PNP.
5: Samantala, kasama rin sa security preparations ang 1,368 PNP personnel na maglilingkod bilang Special Electoral Board members. Sumailalim na rin sila sa training at orientation ng COMELEC.
6: In some instances, kaya po nagsiserve ang ating kapulisan bilang Special Electoral Board ay hindi po kaya or hindi wala na, kulang na yung magsiserve na ating mga guro or other personnel of the COMELEC to serve as such in specific places. So they will be under the control of the COMELEC as far as their functions as the Special Electoral Board po is concerned.
5: Heightened alert pa rin daw ang PNP sa BARM pero maaari pa itong baguhin. Depende sa security assessment ng higher headquarters. Samantala, patuloy pa ang investigasyon sa nangyaring pag-atake kamakailan kay BARM Interim Minister Abdul Rauf Makakua. Ilang oras matapos siyang italaga bilang regional party head na tatakbo para sa parliamentary elections. May mga lead na raw na tinitingnan ng mga investigador. Ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Army naman, patuloy ang koordinasyon sa PNP at COMELEC, kabilang ang augmentation ng mga tropa mula sa ibang lugar.
7: With this incident, we would not like that one incident would affect itong buong conduct ng magiging elections. Kung titingnan natin itong BARM elections, it's gonna be a momentous event. No? It's gonna be the first time. So we're making sure in all fronts that this is conducted peacefully and ma-express ng ating mga kababayang bangsa Moro yung kanilang inherent right to choose their own leaders. So we'll make sure na nakikipagtulungan tayo sa iba't ibang ahensya to make this possible. No?
8: Relations in coordination with the National Police is still ongoing. Part of our deployments and augmentation of troops from other areas, and that is part of our security preparation to ensure safe and orderly elections on this public barbed.
5: Patuloy din ang pakikipag-usap ng mga field commander sa mga komunidad para matiyak ang mapayapa at maayos na halalan sa Bangsamoro region. Para sa Politico Nightly, Laid Cabagani, Bilyonaryo News Channel.
4: Apat na senador ang hindi na tumatanggap ng kanilang sweldo ayon kay Senate President Win Gatchalian. Kabilang dito si Senator Loren Legarda na halos isang buwan nang naka-medical leave. Narito ang Politico Update. Patuloy na hindi nakadadalo si Senator Loren Legarda sa Senate session sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Apat na beses niyang pinalawig ang kanyang medical leave at ang pinakabagong pahintulot ay hanggang sa September 2. Sabi ni Senate President Win Gatchalian, seryoso ang karamdaman ni Legarda.
9: It's a very personal issue. No?
10: But you were made aware.
9: Alam ko yung kanyang sakit. Even prior to this, no? We're personal friends as well, no? So nasabi niya yon na meron siyang sakit na seryoso.
4: Ayon kay Gatchalian, hindi rin kumukuha ng sweldo si Legarda habang naka-medical leave. Inatasan na rin umano ang Senate Accounting at Payroll na suspindihin ang pagbabayad ng kanyang sweldo.
9: Nung nag-leave file siya ng medical leave, hindi niya na tinanggap yung sweldo niya.
4: Kabilang si Legarda sa apat ng senador na hindi kumukuha ng kanilang sweldo, kasama sina Jinggoy Estrada, Rodante Marcoleta at Ronald Bato de la Rosa ayon sa pahayag ni Gatchalian. Samantala, hindi pa inihahayag sa publiko ang tiyak na uri ng karamdaman ni Legarda.
9: To be sure, well, no? Yung mga ganitong sakit kailangan din seryosohin talaga.
4: Sa ngayon, wala pa rin tiyak na petsa kung kailan makababalik sa Senado si Legarda.
3: Tambak-tambak ng mga dokumento mula DPWH na abot sa higit 6 crates ang tinipon ng opisina ni Senador Ping Lacson para isumite sa ombudsman. Ito'y tungkol sa posibleng illegally reclaimed portions of land sa Taguig City. May Politico Update si Hannah T.
11: Bultuhan ang mga dokumentong ito ng maipon ng kampo ni Senator Ping Lacson kaugnay ng mga proyekto sa Taguig. Nakarating na sa Office of the Ombudsman ang hindi bababa sa 6 na crates ng DPWH documents. Sabi ni Lacson sa Bilyonaryo News Channel, nakapag-identify na rin umano ang Land Registration Authority ng ilang land titles na posibleng illegally reclaimed portions of land umano sa Taguig City. Hindi pa ito dinidisclose ni Lacson sa ngayon, pero una na niyang ni-request ang pag-backtrack sa mga titulo para madiskubre kung paano umano ito na manipula. Posible ang pagsasampa ng criminal charges laban sa mga sangkot, ayon kay Lacson. Una na rin naglabas ng subpoena ang Office of the Ombudsman, kaugnay ng umano'y illegal reclamation projects sa bahagi ng Laguna Lake na sakop ng Taguig. Kabilang sa pinadalhan ng subpoena ang DPWH, Philippine Reclamation Authority o PRA at Registry of Deeds ng Taguig. Umabot na rin daw sa hindi bababa sa 85 hectares ang kabuang lawak na sangkot batay sa pinakahuling impormasyon na natanggap ni Lacson mula sa PRA. pinaghahandaan na rin

0: daw ng PRA ang posibleng forfeiture proceedings sa mga lupang illegal umanong na reclaim, pero kailangan muna itong aprubahan ng board nito. Una na rin binanggit ni Lacson ang patuloy na pagtulong ng kanyang kampo sa ombudsman pagdating sa Taguig case studies at nasa ahensya na raw kung tutugunan nila ito. Giit ni Lacson noon, maraming nagbebenta umano ng peking mga titulo at inalam nila kung paano nagka-title ang kung tawagin niya ay mga balat kayo na slow protection. Sa paunang impormasyon ni Lacson, private individuals ang nagmamayari umano ng ilan sa mga lupa. Bagamat wala pang tugon ang pamahalaang lungsod ng Taguig, dati na rin iginiit ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na walang ghost projects sa kanyang balwarte at welcome sa kanya ang desisyon ni Lacson na paimbisikahan ang mga naturang proyekto. At nang hinga ng komento sa progreso ng mga kaso ang kanyang kampo, copy ang matipid nilang sagot. Para sa Politico Nightly, Hannah Tia, Billionaire News Channel.
1: Pinalagaan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang anay paulit-ulit na fake news tungkol sa mga proyekto sa Laguna Lake sa Taguig. Sa isang FB Live, sinabi ni Cayetano na layunin ang mga proyekto na protektahan ang mga komunidad laban sa baha. Naniniwala rin siyang dapat makinabang ang mga Taguigenyo sa Laguna Lake kabilang ang pamamagitan ng ecotourism. Pero giit ni Cayetano, dapat pa rin imbestigahan ang mga paratang. Sinabi rin niya na welcome ang mga investigador na mag-inspeksyon sa kanilang lungsod.
2: May-ari ng Xuanxing Steel Corporation at siyam na lokal na opisyal ng Magalang, Pampanga, inireklamo sa ombudsman dahil sa perwisyong dinulot ng ilegal na tunawan ng bakal. Yan ang Politico Update ni Johnny Reblando.
3: Sinampaan ng kaso sa ombudsman ng ilang mga residente ng barangay na Baling at San Roque ang siyam na mga lokal na opisyal ng Magalang, Pampanga dahil sa umano'y perwisyong dinulot ng ilegal na tunawan ng bakal na Xuanxing Steel Corporation na nauna ng sinalakay ng National Bureau of Investigation at Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang mga sinampaan ng kaso ay sina Magalang Incumbent Mayor Maria Lourdes Lacson, dating Vice Mayor na ngayon ay Municipal Administrator Norman Lacson, kasama ang mga opisyal at may-ari ng Xuanxing Steel Corporation. Kasama din sa sinampaan ng kaso ang mga tagapamuno ng Municipal Environment and Natural Resources Office, Health Office, Planning and Development Office, Engineering Office, Barangay Nabaling Chairman Juanito Napo at Barangay San Roque Chairman John Marimla. Ang kaso ay sinampan itong Lunes sa Ombudsman ay gross negligence duty and at grave misconduct prejudicial to the best interests of social at paglabag sa Cleaner Act dahil umano sa kawalan ng aksyon ng mga nasabing lokal na opisyal hinggil sa matagal ng reklamo sa nakalalasong usok, mabahong amoy at pollution mula sa Xuanxing Steel Corporation. Ayon sa mga nagre-reklamong residente ay naapektuhan ang kanilang kalusugan dahil sa pollution na maging ang tubig ay nagkaroon ng masamang amoy at hindi na nila magamit dahil sa perwisyo ng nasabing ilegal na tunawan ng bakal. Anila, bago pa man salakayin ng NBI at PAOK ang Xuanxing, ay taong 2023 pa nila ito inireklamo na mas tumindi pa ngayon. Ang kanilang pangamba matapos lumabas sa investigasyon ng NBI at PAOK na may mga radioactive materials pala dito. Anila, nagsampa sila ng kaso para hindi maibalik ang operasyon ng Xuanxing Steel Corporation at mapanagot ang mga opisyal ng Magalang na nagpabaya para mapigilan ang operasyon nito. Tuwang ginaman munang magbigay ng pahayag sa media si Mayor Lacson at ang iba pang sinampan ng kaso dahil wala pa daw silang natatanggap na kopya ng reklamo mula sa ombudsman. Para sa Politico Nightly, Johnny Reblando, Billionario News Channel.
1: Matapos ang 14 na taong konstruksyon na nagsimula noong 2012 pa, nakatakdang magbukas sa 1 ng Setyembre ang pinakamalaking indoor arena sa mundo, ang KOJC Kingdom, ang bagong indoor arena na matatagpuan sa Carlos P. Garcia Highway, lungsod ng Davao. May kapasidad itong 75,000 na upuan na mas malaki kaysa sa kapasidad na 55,000 na upuan

0: para sa prosekusyon, malinaw na malinaw na may anomalya sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Yan ay kung pagbabatayan ang iba't ibang pangalan na nakasulat sa acknowledgement receipt. Narito ang Politico Update ni Isaiah Mirafuentes.
1: Antonio Pagong, Timon Andropusa, May Pamana at Shane Ngitngit. Kabilang yan sa mga pangalang nakasulat sa acknowledgement receipts na tumanggap ng confidential funds.
2: Perang napunta sa Chichiria, Pusa at Pagong. Naging malinaw na mayroong anomalya at mas malinaw na dapat may managot.
1: Kaya ang prosekusyon may banat kay Senator Judge Robin Padilla na inihantulad sa mga bayani ang umano'y alias na pangalan sa mga AR.
3: Wala naman po confidential funds na tinatanggap ang Gat Jose Rizal. Wala, hindi naman ho ata tumanggap ng confidential funds si Gat Bonifacio, no? So lahat po na ito, magkaiba po ang konteksto. Ang pinaglalaban po nila ay yung naging kasarili ng ating bansa at yung security nila is of utmost importance nung mga panahon na yon.
1: Sa Facebook post ni Padilla, hindi na raw siya sasagot pa sa mga banat ni Adjong. Samantala, naniniwala rin ang prosekusyon na dapat nang ilabas ng COA ang desisyon kaugnay sa mga notice of disallowance ng opisina ni VP Sara. Pero kung hindi man, hindi pwedeng mahinto ang paglilitis.
4: Dahil iba ang standard, no, separate ang standard. The standard here is measuring whether there was betrayal of public trust. And the standard of COA, it's its rules and regulations and applicable administrative rules and jurisprudence. So dahil magkaiba sila and magkaiba yung penalties.
1: Kasunod naman ang pinaigting na sub judice rule ng Senate Impeachment Court, aminado ang prosekusyon na posibleng may magbitiw na miyembro ng prosecution panel para umakto at madagdag sa kanilang mga spokesperson.
5: Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes,
1: Billionario News Channel.
6: Sang-ayon si Isabela Vice Mayor Harold Vespicio sa paghihigpit ni Presiding Officer Chisis Cordero sa pagpapatupad ng sub judice rule sa Impeachment Court. Revocate niya, dapat.

0: At sumunod dito ang lahat, kabilang na ang mga senator judges. Narito ang politiko update ni Attorney Karen Jimeno.
1: Sang-ayon si Isabela Vice Mayor Attorney Harold Respicio sa paghigpit ni Presiding Officer Chis Escudero sa pagpapatupad ng sub judice rule. Sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, giniit ni Respicio na dapat sumunod dito ang lahat, maging ang mga senator judges.
2: Siguro po napapansin na ni Senator Chis Escudero na naaabuso na yung sub judice rule. Umpisa pa lang po nakikita natin na maluwag sila. Okay lang naman po yun kasi po interest po ng publiko ang number one priority natin. And ang interest ng publiko ay mabigyan sila ng tamang impormasyon. Ngayon, kaso nga lang po naaabuso within trial and outside of the trial court. Mm-hmm. Sabi niya, since paulit-ulit kayo, nakakapikon kayo! Tama na!
1: Panawagan naman ni Respicio sa prosecution, huwag nang magdalawang isip pa. At ipatawag na si Colonel Raymond Lachica bilang hostile witness. Si Lachica ang dating pinuno ng security group ng BICE. Siya daw ang nakakaalam kung saan ginamit ang confidential funds ni VP Sara.
2: Prosecution, wrong move yan. I-present nyo na si Colonel Lachica. Ako rin po, personal, gusto kong lumabas ang buong katotohanan. Ang taong bayan, gustong lumabas ang katotohanan. Sabi na rin ng mga senator judge, siya yung missing link. Kung magkakaroon ng smoking gun, yung statement niya ang magsasabi na inutusan talaga siya ni VP Sara Duterte na misappropriate yung pera. Siya lamang po ang link. Kapag hindi prinesenta ng prosecution yung missing link, eh, wala silang may establish na case.
1: Ngunit meron din babala si Attorney Respicio.
2: Double-edged sword yan, Attorney Karen, kasi po, kapag ang statement niya at ni Colonel Lachica ay na-explain niya ng mabuti yung paggastos at same explanation so far ang nangyari, edi wala silang mahanap na butas at masisira yung kanilang kaso. Pero at the same time, risk din yun, gamble yun. Kapag nai-elicit nila sa bunganga ni Colonel Lachica na inutusan talaga ni VP Sara Duterte siya na i-misappropriate yung pera at pekein yung mga pangalan, dun lalabas ang katotohanan.
1: Paniwala ni Respicio, mahina ang kaso ng prosekusyon kung kailangan pa nilang ipatawag si VP Sara.
2: Kapag ang missing link na lang ay si VP Sara Duterte, ibig sabihin lahat ng mga witness na prineset nila ay kulang. Malamang po, kapag tinanong mo si in-enforce mo na pumunta si VP Sara Duterte sa witness stand at tatanungin mo siya ng incriminating question, i-invoke niyo rin niya yung right niya against self-incrimination. So wala rin pong silbi.
1: Git din ni Respicio, dapat din tumistigo si Ramil Madriaga, ang alleged bagman ni VP Sara.
3: Para sa Politico Nightly, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
0: Sa day 19 ng impeachment, mga sakitin na informant ng OVP at copy-paste na detalye ng mga programa, aktibidad at proyekto at sa physical and financial plans ng OVP ang lumutang. Tinalakay din sa paglilitis ang paggamit ng aliases. Narito ang Politico Update.
4: And Colonel Lachica as the security officer.
5: Sa paghimay ni Senator Ping Lacson sa detalye ng physical and financial plans ng Office of the Vice President, napansin niya ang magkakaparehong detalye sa bawat quarter ng mga programa, aktibidad at proyekto ng OVP. Kaya inusisa niya si OVP Assistant Chief of Staff, Assistant Secretary Limuel Ortonio.
6: Hindi ba ito isulto sa common sense? Hindi man lang yung binago ng konti, copy-paste eh. Again, ulitin ko, tingin ko sa inyo, matalinong tao, matalinong witness. Anong tingin nyo rito? Kung i-describe nyo in one word.
7: Sir, I cannot...
6: Ako na mag-describe. I think it's stupid.
5: Question rin ni Senator Rafi Tulfo ang talino at common sense ng testigo dahil hindi man lang daw niya inalam ang kalagayan ng mga informant ng OVP sa laki ng budget na binibigay sa kanila para sa gamot.
8: Sakitin ba ang marami sa inyo mga informants? May mga malalang sakit ba sila?
7: Sir, that I would have no personal knowledge po. Sir.
8: You should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka.
7: I did not ask anymore kay Colonel Lachica, sir.
8: Why not?
7: Because, sir, I already gave my... I trusted what the security officer mentioned to me, sir.
5: Inihayag naman ni Senator Ping ang posibilidad na mapasapina ang mga dokumentong may kinalaman sa confidential fund ng OVP upang makita ng mga senator judge kung may mga totoong taong tumanggap ng reward money bilang mga informant gamit ang mga alias kaugnay ng mga physical and financial plans ng OVP. Si Senator Rowin Padilla ang nag-pursue sa issue ng aliases, pero ang prosecutor ang kanyang pinunterya sa kanyang pagtatanong. Ipinunto ng senador ang kahalagahan ng paggamit ng alias. Hindi lang anya ito ginagamit ng mga rebelding NPA, kundi maging ang ilang opisyal ng pamahalaan.
9: Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio?
10: To be candid, Your Honor, I'm not familiar.
9: Sino po? Si Benigno Aquino Jr., si Ninoy. Siya mismo may alias.
11: Si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marcial Bonifacio. Para makauwi po siya sa Pilipinas kung nasa Boston siya. Oho. Pero wala naman po siyang confidential funds na... Wala po siya sa mga AR na confidential funds.
5: Ayaw namang husgahan pa ng Malacanang ang paghahambing ni Senator Judge Robin Padilla sa aliases ng mga bayani ng Pilipinas sa paggamit ng mga aliases ng OVP sa kanilang confidential fund. Magkaiba naman daw kasi ang sitwasyon noon sa ngayon.
12: Ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan nang walang bayad. Pero yung mga tumutulong na mga informant, informer, sa kasalukuyan, mukhang hindi kikilos nang walang bayad. At ang mga bayani noon, kahit gumamit ng pseudonym, ay alam nating totoong tao.
5: Wala rin daw nakikitang dahilan ng palasyo para amyandahan ang existing rules sa acknowledgement receipts ng confidential funds. Nasa tao raw kasi ang problema at wala sa batas.
13: Kahapon pa nagpapakawala ng abo ang bulkang Mayon mula sa summit crater. Pero kaninang umaga isang ash emission naman ang naganap. Ang pinakahuling aktibidad ng bulkang Mayon sa Politico Update ni Rosas Olarte.
14: Mula pagkahapon, nagpapakawala na ng abo mula sa summit crater nito ang bulkang Mayon. Alas 8:30 ng umaga ay naitala ng FIVOX ang ash emission na sinundan ng abot 1,500 meter na ash plume bandang alauna 57 ng hapon. Ngayong Webes naman, dakong alas 9 ng umaga ay naganap na naman ang ash emission. Ang mga ash explosion ay nakuhanan ng RASP at IP camera mula sa Kalbayog Observation Station at Linyon Hill Observatory ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX. Ang abo ay ipinadpad ng hangin sa silangan hilagang silangan ng bulkan. Ayon sa FIVOX, nakataas pa rin ang alert level 2 sa bulkang Mayon at ang malakas na pagsingaw ng abo ay bahagi ng patuloy na unrest nito. Mahigpit ang pagbabawal pumasok sa 6 na kilometrong permanent danger zone. Kaugnay nito, mas pinalakas ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APS Simo, ang Emergency Operations Center o EOC Activation, Coordination at Information Management Protocols bilang paghahanda sa mga kalamidad. Sinanay dito ang City at Municipal DRRMs, katuwang ang Office of Civil Defense, Bicol. Para sa Politico Nightly, Rosas Olarte, Bilyonaryo News Channel.
0: Tinuturing ng Taiwan ang Pilipinas bilang posibleng mas malapit na partner sa regional security at high-tech industries sa gitna ng tumitinding tensyon sa Indo-Pacific. Ayon kay Wen Jiai Lo, Vice Chairman at Secretary General ng Taiwan Straits Exchange Foundation, nirerespeto ng Taipei ang desisyon ng Manila na palawakin ang defense cooperation nito sa United States. Iginagalang din ng Taiwan ang partisipasyon ng Pilipinas sa balikatan at iba pang US-led military exercises habang binibigyang diin ang kahalagahan ng kapayapaan sa Taiwan Strait. Sabi rin ni Lu na umaasa ang Taiwan sa mas malalim na kooperasyon sa Pilipinas sa ilalim ng Pax Silica, isang US-backed initiative para sa mas matatag na high-tech supply chains. Kabilang sa mga larangan na pinalalakas ng dalawang bansa ang semiconductor talent at university exchanges. Samantala, giniit ni Lu na mahalaga ang seguridad ng Taiwan Strait sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon.
13: Mula sa school runny pambansang Kamaumani Pacquiao hanggang sa busy counselor duties ng kanyang mga anak. Samantala, may relief operations pa rin si Governor Daniel Fernando sa Bulacan. Silipin natin yan at iba pang update sa Politico Showbiz, hatid ni Carol D.
15: Kung may Busy Dad Award, baka may chance manalo si dating senator at pambansang kamao, Manny Pacquiao.

0: Kita sa video ang paghahatid ni Manny sa kanyang bunsong anak na si Israel. At mukhang savoring every moment si Manny sa ganitong simple family time. Sa kanyang post, may sweet reminder siya na hindi habang buhay na maliliit ang kanyang mga anak. Kaya habang may time pa, dad mode muna si pambansang kamao. Samantala, ang isa namang Pacquiao naka full counselor mode, si General Santos City Councilor Michael Pacquiao, abala sa paghanda para sa paparating na Tuna Festival. Bilang chairperson ng Committee on Tourism, Culture and the Arts, kasama siya sa mga talakayan para sa 2026 celebration. Kabilang sa mga naipasa ang mga resolusyon para sa mahigpit na security at pagpapanatili ng kalinisan sa mga lugar ng festival. Gaganapin ang Tuna Festival simula September 1, kaya mukhang naka-countdown mode na rin si Consi Michael. From General Santos City, lipat naman tayo sa Quezon City. Si actress at Quezon City 5th District Councilor Aiko Melendez, busy rin sa kanyang regular council duties. Sa kanyang post, shinare ni Aiko ang kanyang pakikibahagi sa talakayan at pagpasa ng mga resolusyon at ordinansa para sa kapakanan ng Q-citizens. Pero hindi lang legislative work ang naging highlight ng sesyon. Pinarangalan din ang mga atletang nagbigay ng karangalan sa Quezon City at sa Pilipinas sa international stage. Kabilang dito ang mga atletang sumabak sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand noong December 2025. Showbiz face man si Aiko, pero sa City Hall, serious business din. Samantala, tuloy-tuloy naman ang relief efforts si actor at Bulacan Governor Daniel Fernando. Ngayon, kasama rin si actor at Vice Governor Alex Castro. Sa giginto naman ang kanyang pagtungo para maghatid ng relief food packs mula sa DSWD. Ilang araw nang nakikipagkita si Gov sa mga Bulakenyong apektado ng baha dahil sa nagdaang habagat. Mula sa cameras, napadpad muna sa relief operations ang ating mga political star. Para sa Politico Showbiz, Carol D. Billionaire News Channel.
1: Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik yan ng Politico Nightly.
2: Binky Web.
3: Can you kindly explain to us?
2: On Point, Mondays to Fridays on BNC, the Billionario News Channel. In a time when every issue has two sides.
4: It said that it is also initiated.
5: Nashock ako din sa mga salita niya.
6: It is a matter of personnel and resources management.
7: Doon ako nagulat na hindi masyadong nagbago.
2: But here, every voice gets heard.
8: The area in question was discovered by somebody who turned it over to the Philippine government.
9: Baka naman may abubad.
2: Different views, one conversation. The Spokes on the Billionario News Channel.
10: Celebrate friendship and merriment in the City of Golden Friendship. Join in the Thanksgiving of Cagayan de Oro's patron saint, Saint Augustine. Higala Eye Festival, Billionario News Channel.

0: Sa ating politiko lokal sa Batangas Province, binigyan ng dagdag na tulong sa modernisasyon ang egg industry ng Batangas sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binisita ng Pangulo ang Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o BEPCO sa San Jose. Kaya para saksihan ang upgraded egg processing facilities nito. Layunin ng mga makabagong pasilidad na mapalaki ang production capacity, mapahaba ang shelf life ng mga produktong gawa sa itlog at madagdagan ang halaga ng lokal na produkto. Inaasahan din itong magbubukas ng mas malaking market opportunities para sa mga egg producers sa Batangas. Tinaguri ang Egg Basket of the Philippines, patuloy namang pinalalakas ng Batangas ang lokal na industriya ng itlog sa pamamagitan ng modernisasyon.
1: Sa Taguig City, pinangunahan ni Mayor Lenny Cayetano ang paglulunsad ng makabagong solar-powered system para tulungan ang paglilinis at pangangalaga sa Laguna Lake. Tinawag na solar

0: powered 3-in-1 aeration, filtration, and skimmer system o SAS ang teknolohiya na layong tugunan ang blue-green algae sa shoreline ng Laguna Lake. Solar-powered ang sistema kaya automatic nitong makokolekta ang algae habang sinasala at nililinis ang tubig bago ito ibalik sa lawa. 5 paunang unit ng SAS ang inaasahang magagamit sa mga susunod na linggo. Ang paglulunsad ay sinagawa bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Lake Day 2026. Ayon kay Mayor Lani, mahalagang mapangalagaan ang Laguna Lake bilang bahagi ng pagkakakilanlan, komunidad at kinabukasan ng mga Tagigenyo.
1: Sa Pampanga, pinaigting ng Pamalang Palalawigan ang pagmumonitor sa mga wild diseases o waterborne, influenza, leptospirosis at dengue ngayong tag-ulan. Kabilang sa mga hakbang ng pamamahagi ng libu-libong doxycycline para sa mga individual na nalantad sa posibleng kontaminadong tubig baha alinsunod sa payo ng health professional. Magpapamahagi rin ang Kapitolyo ng Lepto Kits sa mga district hospital para sa monitoring at pagsusuri ng mga posibleng kaso. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Pamahalang Palalawigan sa mga alkalde, barangay officials at municipal health officers upang mapalakas ang pag-iwas at maagap na pagtugon sa leptospirosis.
2: Tinatawag natin yung mga kapitan, ano, yung mga mayors, tapos yung mga municipal doctors at saka yung mga kapitan para mabantayan nila yung mga kababayan ay mga kabarangay nilang may sakit, yung may dengue o baka mayroong may leptospirosis, iba-ibang sakit na kailangan nilang bantayan kasi yung ibang tao, minsan sinasabi nila wala silang pera, may sakit sila, hindi sila makalabas, wala silang sasakyan. So kaya ko sila pinatawag kasi kailangan maging alert lahat sila sa sakit after ng baha o yung kasalukuyan ng baha nila.
0: Sa Negros Occidental naman, matapos marilis ang halagang 40,000 pesos para sa 2 anak na ipinasok sa bagong scholarship ng Malacañang, ay ibinalik ang cash kahapon ni Evelyn Robles, punong barangay ng Tomina Bayan ng Kawayan, Lalawigan ng Negros Occidental. Kasunod ito ng impormasyon mula kay 6th District Board Member Jeffrey Tubola na nagsiwalat na narilis na ang tig 40,000 pesos para sa 2 anak ng kapitan. Agad naman na tinungo ng kongresista ang barangay hall ng Tomina at nag-usap sila ng punong barangay at doon iniabot ang naturang halaga. Kaugnay nito, hayag naman na ipinakita ng mambabatas ang isang pangalan na siyang magiging kapalit sa isa sa naunsyaming scholarship na anak ng kapitan habang hanap paumano ng isang hiwalay na benepisyaryo ang naiwan na 20,000 pesos.
1: Sa Maguindanao del Sur, nagkaloob ang Pamahalaang Palalawigan ng 500 handheld metal detectors sa Department of Education bilang hakbang para mapalakas ang seguridad sa mga paaralan. Gagamitin ang mga metal detectors sa mandatory bag inspection sa mga paaralan upang mas epektibong maiwasan ang pagpasok ng mga armas at iba pang mapanganib na bagay. Ayon sa Pamahalaang Palalawigan, parte ito ng mga hakbang para tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral.

Sino itong opisyal ng gobyerno na ginagapang umanong palitan sa kanyang pwesto kahit maayos naman ang kanyang pagganap sa kanyang kukuli? Ayon sa ating Polyboard, isang dating government official na napatalsik sa ginawang balasahan sa isang kagawaran ang nasa likod umano ng nilulutong kudeta sa ahensya. Naging ampalaya kasi yung natanggal na politiko. Bitter na bitter ang dating opisyal kaya naghanap ng padrino para makabalik daw sa pwesto. Hindi lang assistant secretary o undersecretary ang target niya. Ayon sa ating mga

0: konting clue. Ang pinapahulaan natin na yung kasalukuyang nakapwesto ngayon na susulutin itong dating. Pero kung mahuhulaan nyo rin kung sino yung dating official
1: pareho.
0: Ngayon. Pareho. Talagang goods
1: na
0: goods. Pero yung gustong mapalitan sa pwesto, yung official na sinusulot para palitan sa pwesto ay may letrang E sa kanyang pangalan. As in, excited. Papalit sa kanya. Hula na.
1: At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good story sa mga politiko update ni Carol D.
2: Bistado ang galawan ni Nueva Vizcaya Governor Papa Jing Gambito. Caught in the act kasi ang pagiging certified Sharon niya nito matapos ang kainan. At hindi lang basta certified Sharon yan, kundi nasa expert level pa ito dahil talagang secured ang pagkakatali ng binalot na pagkain. Kaya naman, mukhang secured na rin ang ulam ni Gov mamayang gabi. Samantala, akala ni Mayor Samico, perfect na ang plano niya para sa surprise birthday celebration ng kanyang misis. Pero isang tawag lang, biglang nasira ang lahat. Paano ba naman kasi? Dahil sa lutang moment ni Yorme dahil sa pagod sa trabaho, mismong siya pa ang nakapag-reveal ng sorpresa kay misis. Pero kahit sa blayang surprise, masaya pa rin dahil kasama nila ang kanilang mga anak, pamilya, kaibigan, empleyado, pati ang mga high school batchmates sa kanyang kaarawan. Hindi man naging perfect ang plano, siguradong naging memorable birthday naman ito. Lalo na kay Mayor Sammy na kailangan munang mag-practice kung paano manahimik sa susunod.
3: 5 minutes.
4: No, tulog na. No, tutulog na.
2: At kung akala ninyo mga chikiting lang ang may curfew sa screen time, nako, si Vice Governor Dodo Mandanas kasama rin yan. Sa isang funny video, kitang-kita na kahit bedtime na, ayaw pang paawat ni Vice Gov sa panonood ng TV. Aba, kumirit pa nga ng 5 minutes sa kanyang misis. At iyan ang ating Political Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
1: Certified Sharon yan galing.
0: Makita mo sa bag kung may mga dala nakabalot. Nakastay ako.
1: Kaya pala nangangamoy kanina sa make-up room ng pagkain. Guilty. Guilty kami pareho
0: guilty
1: ni
0: Dexter. Guilty as charged.
1: Sayang
0: hindi ko
1: naman
0: lang
1: kasi yung pagkain. At nagdaan na naman ang isang araw. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulo. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
0: At ako naman si Dexter Ganive. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar, magkita-kita po ulit tayo bukas, Biyernes, dito sa inyong Politico Nightly.
5: Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish. Make sure you don't miss a thing. Only here on the Billionario News Channel.
6: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Billionario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Billionario News Channel.

0: pantayin namin. Yan ang sa-smuggle nila.
1: Bigas.
0: Bigas, hindi na ho masyado because of...
1: Rice starification?
0: Yes.
1: Okay.
0: Because rice starification plus the fact that 15% na lang ho ang tariff niya ngayon. Diba?
1: Correct.
0: Binabaho eh. There's really no value anymore to...
1: Yung ube galing sa China. Balita ko, nag-shortage siya ng ube. Ube is now is the new matcha.
0: Yes, yes, yes. Fortunately, yung mga ganong luxury items, so maliliit lang naman ang item ng pag-smuggle. Ang malalakas mag-smuggle niyan, yung mga items na... What we look out for, no? Ito, walang season. Yung mga frozen chicken. Oh, yan. Mm. Coming from China.
1: In spite of the fact that we have a lot of breeder farms?
0: Yes.
2: Kulang,
0: yes.
2: Kulang pa tayo.
0: Iba ho kasi yung, pag nagbenta ho kayo sa breeder farms natin, you buy the whole chicken.
1: Right.
0: When you buy from the importers, you buy the parts that you need only. Yeah. Diba? 1 kilong leg, kaya nila ibigay yan. Ganun ang ano. Problema, pag smuggled and then hindi dumaan. These are susceptible to a lot of diseases, no? That can affect our livestock.
1: Okay. Okay. Last question.
2: Paano makakatulong yung mga kababayan natin on how to curb and reform the, meron pa kayong platform or something?
0: Meron po. Meron kaming isumbong kay Commissioner platform, no? And that's very anonymous. That's very confidential, no? We won't tell the one being complained of kung sino yung nagreklamo sa kanya. But they'll be subjected to an investigation.
1: Are they being financially incentivized as whistleblowers? Wala bang yan? Parang ang, pabuya?
0: Ang pwede lang hong, ang meron lang hong kaming provision for that is that if you're a whistleblower for a smuggling activity, tapos meron hong, may reward system po yan, no, na makuha.
1: Pero ang mga corrupt officials, wala?
0: Wala ho. No? Wala okay. Pong, so unfortunately, but that's a good idea, sir.
1: Sana ilagyan nyo. Alright, maraming salamat, Deputy Commissioner and DOC Spokesperson
2: salamat,
1: Vincent
2: Jet.
1: Marunilan. Thank you very much. Customs is not only the country's first line of defense against smuggling. It's an evaluation of whether our government can protect the public and hold its own people accountable. I'm former Secretary Edwin Lacerda.
2: I'm former Governor Ben P. Ibardoni.
1: And we are the Spokes.
3: Pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis sa epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall.

0: sa December. May inaasang above normal rainfall sa Kalahang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng PAGASA dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
1: Get ready for a night packed with knowledge, excitement, and stories beyond the action. Put your knowledge to the test with Billionario Quizbee and see who has what it takes to rise to the challenge. Then the action continues on Beyond the Game, bringing you the stories, personalities, passion, and moments that go beyond the final score. From the thrill of the quiz to the stories beyond the action, your exciting primetime lineup starts here. Two exciting shows, one channel, only here on BNC, the Billionario News Channel.

0: There's no single recipe for success. It takes the right ingredients, a lot of heat, a few mistakes, and years of perfecting the craft.
1: It's a constant battle to get better than yesterday in our industry.
0: Every experience added another layer, every failure, another lesson, until it all came together.
1: I've had this dream of having a Michelin star since I was a kid.
0: For Chef Josh Boutwood, the recipe has taken decades to create. I'm Charles Tu, and this is Beyond the Game.
2: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyon ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge. At 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
3: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
2: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon. Mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
4: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
2: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
5: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
6: Yeah.
5: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
2: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center. Sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kakulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
6: Brave Insights.
7: That's why I hate Ayuda.
8: Ang mga kalokohan nasa babae.
9: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
6: Bold political views.
10: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
11: Ano bang pakalala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
12: Kahit na ayaw kung magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
6: Conversations that go beyond the political headline.
13: So, sino mga hula mong kakasuan?
14: Hindi mo kami sa ayon ni Jess Halimbawa.
15: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
6: Political Talks. Friday, 8 p.m.

This week on Agenda North America, pumayag ang Meta na magbayad ng hanggang $18 billion at baguhin ang Facebook at Instagram. Libo-libong mga residente ang napilitang lumigas dahil sa Hawk Fire sa Northern Nevada. Kasama na ang mga kababayan natin sa Reno. At mula sa west side of LA hanggang Dodger Stadium, patok na patok ang Pinoy favorite si Chef Barb Batiste. Those stories and more on Agenda North America.

0: Magandang umaga, ako si Willard Cheng, kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan ang headlines. Facebook owner Meta makikipag-ugnayan sa otoridad para solusyonan ang mga issue sa mga platform nito. Apat na senador hindi na tumatanggap ng sweldo. At banta ng flash flood sa Nepal, hindi pa tapos. Bilang ng mga nasawi, halos 400 na. Handang makipagtulungan ang Meta sa mga opisyal sa Pilipinas para ayusin ang iba't ibang issue sa mga social media platform nito. Sa eksklusibong panayam sa agenda ng Billionario News Channel, iniulat ni NBI Director Melvin Matibag na magpapadala ng delegasyon ang Meta sa Pilipinas para bumuo ng kasunduan sa kanila. Nagpunta sa Singapore sina Matibag, CICC Undersecretary Aboy Paraiso, DICT Secretary Henry Aguda at iba pa para makipagpulong sa Meta at Roblox. Meta ang may-ari ng Facebook, Instagram at iba pa.
1: On the part of the law enforcement, meron po kami mga napagkasunduan. Yung sharing po namin ng information when it comes to case build-up and the investigation po na gagawin ng NBI, we are drawing a protocol for this and we will come out with a technical working group and there is a commitment from Meta na sila mismo ay pupunta sa Maynila para isa dokumento namin, ilagay namin sa papel sa through a memorandum understanding or agreement yung amin pong gustong gawin. So wala na makakapagtago po ngayon sa cyberspace, sa platform ng Meta. Dahil sila po ngayon ay makikipagtulungan po sa atin.
0: Kinwestiyon ni Senador Panfilo Lacson ang higit 3 bilyong pisong lump sum na nakalaan para sa mga pagpapagawa ng evacuation centers sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program sa pagdinig ng Development Budget Coordination Committee nitong Huwebes. Tinanong ni Lacson si Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon tungkol sa paano

0: pangkalang alokasyon ng DPWH. 181 milyon pesos ang inilaan ng ahensya para sa bawat isa sa 18 rehiyon ng bansa. Ani Lacson, walang specific na detalye kung saan lugar sa rehiyon itatayo ang mga evacuation center. Sinabi naman ni De Leon na magpapasa pa rin ng mga detalye ng proyekto ang implementing agency. Pero ayon kay Lacson, dapat naayos na ang mga detalye noong budget preparation stage kung talagang handa ang mga proyekto para sa pagpapatupad. Sinuspindi na ng Senado ang pagpapasahod kay Senator Loren Legarda dahil sa ilang linggong medical leave. Siya na ang ika-apat na senador na hindi sumusweldo. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Dexter Ganive.
1: Hindi pa rin makadadalo si Senator Loren Legarda sa Senate sessions at impeachment trial ni Vice President Savo Duterte hanggang sa susunod na linggo, sa pang-apat na beses na hiling para sa extension ng medical leave hanggang September 2 na. Sabi ni Senate President Win Cachalian, seryoso ang karamdaman ni Legarda.
2: It's a very personal issue. No?
3: But you were made aware.
2: Alam ko yung kanyang sakit. Even prior to this, no? We're personal friends as well, no? So nasabi niya yon na meron siyang sakit na seryoso.
1: Ayon kay Gatchalian, hindi na rin kumukuha ng sweldo si Legarda habang naka-medical leave, kaya inatasan na raw niya ang Senate Accounting at Payroll na suspendihin ang pagpapasahod kay Legarda.
2: Nung nag-leave file siya ng medical leave, hindi niya na tinanggap yung sweldo niya.
1: Sabi ni SP Win, kabilang si Legarda sa apat ng senador na hindi kumukuha ng kanilang sweldo, kasama si Jinggoy Estrada, Rodante Marcoleta at Ronald Bato de la Rosa. Una nang sinabi ni Senator Lacson na may kinalaman sa baga ang karamdaman ng senadora.
2: To be sure, well, no? Yung mga ganitong sakit kailangan din seryosohin talaga.
1: Wala pa ring tiyak na petsa kung kailan makababalik sa Senado si Legarda. Para sa Metro Morning, Dexter Ganive, Bilyonaryo News Channel.
0: Ibinasura ng Sandigan Bayan ang hiling ni Tarlac Representative Noel Rivera na pagsamahin na sa isang korte ang pagdinig sa kanyang mga kasong graft. Narito ang Metro Morning Report ni John Riz Calata.
4: Tinutulan ng Sandigan Bayan 6th Division ang hiling ni Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera na i-consolidate o pagsamahin na lang sa ilalim ng iisang division ang kanyang siyam na graft cases. Sa dalawang magkahiwalay na resolusyong inilabas ng korte, ibinasura nito ang motion for consolidation ni Rivera dahil sa kawalan ng merito. Nag-ugat ang mga kaso sa umano'y pagkakaroon ni Rivera at ng kanyang asawang si Evelyn Rivera ng malaking share sa Tarlac 3G Construction and Development Corporation. Nakakubra umano ang nasabing korporasyon ng siyam na government contracts mula 2022 hanggang 2025. Inihirit ni Rivera na dapat pagsamahin ang mga kaso dahil iisang usapin lamang ang pinagmulan nito at ang mga partido ay magkakapareho. Gayunman, sa resolusyon ng korte, sinabi nito na ang bawat kaso ay tungkol sa magkakahiwalay at magkakaibang proyekto na iginawad ng Department of Public Works and Highways at ng Philippine State College of Aeronautics. Dahil dito, ang mga ebidensyang ipapakita ng prosekusyon para sa bawat proyekto ay magkakaiba at maaaring litisin ng magkakahiwalay. Gayon din ang pagsasama-sama ng kaso ay magdudulot lamang umano ng kalituhan at pagkaantala sa halip na mapabilis ang pagpapasya ng korte. Si Rivera ay nahaharap sa 9 counts of graft dahil sa umano'y pagiging congressman at contractor o contractor nito. Para sa Metro Morning, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
0: Iminungkahi ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pag-inspeksyon ng bahay ng mga legal gun owners. Layon daw nitong alamin kung paano ang safekeeping ng mga gun owner ng kanilang issued firearms. Nais ding baguhin ni Remulla ang guidelines ng tamang paghawak sa mga government-issued guns. Naging malaking issue ito matapos ang nangyaring mga school shooting incident kamakailan. Dapat din daw maamyendahan ang Republic Act 8294 para mapababa ang penalty sa kaso ng illegal possession of firearms. Malaki ang tsansang mabago ulit ang schedule ng impeachment trial ni VP Sara. Alamin kung bakit sa Metro Morning Report ni Dexter Ganive.
1: Pinag-aaralan ng Senado ang paglilipat sa hapon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Layunin itong bigyan na mas mahabang oras ang paglilitis at mahabol ang naantalang schedule. Ayon kay Senate President Sherwin Cachalian, posible ring maganap ang pagbabago sa Setyembre.
2: That's on the table. Tuloy-tuloy pa rin consultation namin with the prosecutor.

0: Fusion and Defense. Hindi lang naman kasi kami maapektuhan, kundi sila rin. Not this week, baka the following week. No?
1: Second week of September.
0: Second week. No? But I'm still consulting si ang ating chairman ng finance.
2: Sa panukalang setup, gagawin sa umaga ang regular na plenary session ng Senado. Sa hapon naman ang impeachment trial. Mungkahin ng ilang senador, magsimula ang trial bandang alas 2:30 ng hapon at maaaring umabot hanggang gabi. Sabi ni Gatchalian, target nilang matapos ang impeachment trial bago matapos ang taon. Kailangan lang din nilang pag-aralan ang schedule ng mga pagdinig ng Senate Finance Committee para sa 2027 National Budget. Isa sa nakikita ay isuspend ang rules ng Senate para pwedeng magsabay ang pagsasagawa ng regular session at budget committee hearing.
0: We're also going to adjust the legislative time namin. Papayagan namin ang Committee on Finance lang magkaroon ng hearing while plenary is in session. So, bawal yun eh. Pero we will suspend the rules for the Committee on Finance para kahit nagpe-plenary kami, pwede silang mag-hearing.
2: Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
3: Ipinagmalaki ng DPWH ang naging papel ng mga gumaganang pumping station para tuluyang humupa ang pagbaha sa maraming lugar. Narito ang Metro Morning Report ni Chill M. Prido.
4: Malaki umano ang naging papel para sa mas mabilis na paghupa ng matinding baha ang mga flood mitigation initiatives ng pamahalaan. Tulad na lamang ng maayos at gumaganang pumping stations, pagpapalawak ng mga drainage at tuloy-tuloy na dredging at paglilinis ng mga major waterways sa gitna ng malakas at walang tigil na ulan itong mga nakaraang linggo. Ayon sa Department of Public Works and Highways, ang mga ito ay talagang idinisenyo para sa habagat season sa Oplan Kontrabaha Initiative, kung saan nagkakaroon ng dredging sa iba't ibang lugar, pinapalawak ang paglilinis ng mga kanal, estero, ilog at iba pang daanan ng tubig para masigurong tuloy-tuloy ang daloy sa mga waterways. Matatanda ang maraming residente na dati ay nakararanas ng matinding pagbaha. Pero matapos umanong maging epektibo at gumagana ang mga pumping stations at mobile pumps ng DPWH, ay tuluyan nang naibsan ng mas malalang pagbaha. Nauna nang iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways na solusyonan ang mga pagbaha hindi lamang sa Metro Manila, maging sa buong bansa. Para sa Metro Morning, Chilim Prido, Bilyonaryo News Channel.
3: Maulan ng Friday morning sa Metro Manila. Alamin natin ang epekto nito sa traffic. Kumuha tayo ng update mula kay Charmaine Abong, nagulat mula sa Quezon Avenue. Charmaine, kumusta ang sitwasyon dyan?
5: Yes, we learned, nandito tayo sa kabaan ng Quezon Avenue, malapit sa Fernando Po Jr. Avenue sa Quezon City ngayong Friday morning. Pabugso-bugsong ulan ang nararanasan dito sa mga oras na ito. As of 7:10 a.m., sa lagay ng trapiko, parehong maluwag pa ang daloy nito. Sa southbound lane o patungong Maynila, light traffic ang nararanasan. Ngayon din ang daloy ng trapiko sa northbound o mga patungong elliptical road. Maluwag ang trapiko dito dahil nauna nang inanunsyo ng QCLGU ang kanselasyon ng face-to-face classes sa lahat ng antas kabilang ang higher education institutions ngayong Biyernes, dulot nga ng masamang panahon. Kaya ilang mga pasahero at workers lang yung mga nakita nating nag-iintay ng masasakyan dito. Sa mga oras na ito, Willard, patuloy nating nararanasan itong malakas na pag-ulan dito sa bahagi ng Quezon Avenue. Patuloy ang paalala sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho at panatiling ligtas ang kalsada. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Willard.
3: Maraming salamat, Charmaine Abong. Isinusulong ni Interior Secretary John Vic Remulla na itaas sa edad na 60 ang mandatory retirement age ng kapulisan. Ayon sa Kalihim, tumaas ang life expectancy ng mga Pilipino sa 70.5 years old kumpara noong 1992, kung kailan na isabatas ang Republic Act 6975 na nagtatakda sa retirement age ng mga miyembro ng PNP sa 56 years old. Dagdag pa ni Remulla, makatulong ang mahabang karanasan at kaalaman ng mga veteranong pulis na pwedeng ituro sa mga baguhang pulis. Sa Kamara, pasado na ang panukalang nagtataas sa retirement age ng kapulisan sa edad na 57. Inundina ng Alliance of Concerned Teachers ang higit 3 bilyong pisong tapyas sa panukalang alokasyon.

edukasyon para sa mga state universities and colleges sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program. Ayon sa ECP, sa 116 na SUCs sa buong bansa, 49 ang mababawasan ang budget. Dagdag ng grupo ang University of the Philippines System ang may pinakamalaking bawas sa budget. Mawawalan ito ng halos 3 bilyong piso mula sa higit 29 na bilyong piso ngayong taon, magiging 26 na bilyong piso na lang ito sa 2027. Tingnan natin ang daloy ng traffic ngayon sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang daloy ng traffic sa southbound lane habang magaan pa ang northbound lane. Dito naman sa Marcos Highway sa Marikina, magaan pa ang daloy ng traffic sa parehong lane. Susunod sa Metro Morning, banta ng flash flood sa Nepal hindi pa tapos. Kape muna tayo. Ang detalye matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

This week on Agenda North America, pumayag ang Meta na magbayad ng hanggang $18 billion at baguhin ang Facebook at Instagram. Libo-libong mga residente ang napilitang lumigas dahil sa Hawk Fire sa Northern Nevada. Kasama na ang mga kababayan natin sa Reno. At mula sa west side of LA hanggang Dodger Stadium, patok na patok ang Pinoy favorite si Chef Barb Batiste. Those stories and more on Agenda North America.

0: Bilis ng gobyerno ang procurement at pagpapatupad ng mga natenggang proyekto para mapalakas ang infrastructure spending sa third quarter ng 2026. Dahil sa mga delay sa mga proyekto, inilabas na ng DBM ang mga nakabimbing pondo para sa DPWH. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, inaayos ng gobyerno ang mga delay sa pagpapatupad ng mga proyekto. Nangako naman si Finance Secretary Ralph Recto na itutuon ang pondo ng gobyerno sa mga proyektong makakalikha ng trabaho. Itinutulak ni Interior Secretary John Vic Remulla na isailalim sa Justice Department ang pangangasiwa ng mga bilangguan. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes.
1: Humihingi ng tulong si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa Kamara na mailipat sa pamamahala ng Department of Justice ang Bureau of Jail Management and Penology. Sa ngayon kasi, nasa ilalim ng DILG ang pangangasiwa sa BJMP. Naniniwala siyang mas magiging epektibo ang bilangguan kung pag-iisahin ito at ang Bucor na nasa ilalim ng DOJ.
2: I think it would be prudent for the Congress to help us into combining Bucor and BJMP into one facility since they perform the same jobs. Basically, they're just mirroring each other. So we are asking Congress's help and the President's help in combining the two agencies.
1: Paliwanag pa ni Remulla, gagaan ang bail process sakaling maganap ang kanyang hiling. Kasabay sa pagdinig ng pondo ng DILG sa 2027, hiniling rin ni Secretary Remulla sa Kamara na i-repel o buwagin na ang Robin Padilla Law.
2: 98% of gun violence are done by illegal firearms, loose firearms, 98%. So it is my clarion call to Congress to totally repeal the Robin Padilla Law to make loose firearms non-bailable. Because right now, sir, we catch them at a checkpoint, they will post bail, and the next week, they will commit another crime.
1: Dahil kasi sa batas na ito, napababa ang parusa para sa mga nahuhulihan ng loose firearms at naging bailable na ito. Pero ayon sa DILG, sakaling mabuwag ang batas, kakailanganin nila ng dagdag na pondo sa BJMP dahil panigurado raw na marami ang maghihima sa rehas. Walang takas rin ang mga legal na nagmamay-ari ng armas dahil susuriin na rin daw yan ng DILG at pupuntahan mismo ang mga bahay nila.
2: We will inspect their premises for how they safekeep their guns so that we can have a checklist and remind them of the proper practices.
1: Sa datos ng ahensya, abot sa 4 milyon ang legal handguns na hawak ng mga otoridad at pribadong individual sa bansa. Naganap ang kahilingan kasunod ng sunod-sunod na shooting incident sa mga eskwelahan na ang dahilan ay kapabayaan ng mga kaanak ng mga estudyante. Nakikipag-usap na rin ang DILG sa DepEd na payagan ang mga barangay tanod na maging security personnel sa loob ng mga eskwelahan. Samantala, kaugnay naman sa budget ng ahensya, mas mataas ang proposed allocation para sa DILG sa susunod na taon. Aabutin sa mahigit 332 billion pesos, higit 7% na mas mataas kumpara ngayong taon. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
0: Hindi na raw dapat magdalawang isip ang prosecution na ipatawag si Colonel Raymond Lachica bilang hostile witness. Ayon kay Isabela Vice Mayor Harold Respicio, si Lachica kasi ang nakakaalam kung saan ginamit ang confidential funds ng pangalawang pangulo. Yan ang Metro Morning Report ni Attorney Karen Jimeno.
3: Sang-ayon si Isabela Vice Mayor Attorney Harold Respicio sa paghigpit ni Presiding Officer Chis Escudero sa pagpapatupad ng sub judice rule. Sa panayam sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, giniit ni Respicio na dapat sumunod dito ang lahat, maging ang mga senator judges.
4: Siguro po napapansin na ni Senator Chis Escudero na naaabuso na yung sub judice rule. Umpisa pa lang po nakikita natin na maluwag sila. Okay lang naman po yun kasi po interest po ng publiko ang number one priority natin. And ang interest ng publiko ay mabigyan sila ng tamang impormasyon. Ngayon, kaso nga lang po naaabuso within trial and outside of the trial court. Mm-hmm. Sabi niya, since paulit-ulit kayo, nakakapikon kayo! Tama na!
3: Panawagan naman ni Respicio sa prosecution, huwag nang magdalawang isip pa. At ipatawag na si Colonel Raymond Lachica bilang hostile witness.

0: Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli ito si Willard Cheng para sa Metro Morning, live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok. Susunod na ang memo. Good morning, Corina.
1: Good morning. Ako ay nagising na nagpapasalamat dahil at least kahit umuulan dito, hindi naman naguguho lahat ng ating mga bahay at hindi naman tayo nagkakamatayan, ano? Hindi tulad ng nangyayari sa bansang Nepal.
0: Napakahirap talaga ang kalaban ng kalikasan, Corina.
1: Oo, pero sa bagay, I don't know if there was a way to find out that that could happen. Pero kung wala talaga ngayon, alam na nila. Hindi ba? At kailangan talagang hindi na mangyari yan ulit. Parang hindi ko lubos maisip kung ilang mga bata ang inanod, namatay. Tinatalang nasa halos sa 50 ang namatay, pero 1,000 daw ang nawawala.
0: At napahirapan din daw ang search and rescue dahil putik. Mga kapal na putik yung kalaban nila.
1: Tsaka, so, kailangan mo pang ano yan?
0: Hukayin talaga.
1: Hukayin mo talaga yan. Siguro, body imaging sa heat, di ba? Baka ganun ang kailangan gawin. Imagine all the animals, all the children. Tapos, may mga nagdadalaman.

Magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa usapang totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Mellow 947.

0: God, it's Friday, Willard.
1: Salamat. Happy weekend na.
0: Oo, oh. Happy weekend na. Sana naman hindi masyadong rumagasa ano ang mga pagbabaha at yung bagsak ng ulan. Oo. Sana naman maawang Panginoon. Agad mawala yan.
1: At nagpapasalamat ang mga magulang at estudyante dahil maagang nagsuspend ng klase ang mga mayor.
0: Aba, ganun ba?
1: Kagabi pa lang, marami nang nag-announce.
0: Sabi ko na nga ba eh. Ayan, ako, patay tayo dyan. Kukulitin na naman ako ng mga anak ko.
1: Oo,
0: kasi wala silang ginagawa. Ganun pala ang mga bata, ano?
1: Oo.
0: Pag walang... When they're not busy, mm-hmm. kailangan meron silang audience.
1: Oh.
0: Gusto nila panoorin mo sila kung ano man yung ginagawa nila.
1: Talagang kakalabitin ka nila para panoorin sila.
0: Oh, oh.
1: Nakilaro sa kanila.
0: Makikipaglaro. Oh. Mangingiliti, tulog ka, pero kikilitiin ka. Ay nako. Pero enjoy your time together para sa mga pamilya. At tayo po ay magbilang ng ating mga biyaya dahil tayo po ay ligtas at tayo po ay may bubong. At ipagdasal po natin at tulungan ang mga nangangailangan sa panahon ng tag-ulan. Ayan. Eh, katunog kasi niya ng ating ano, memo speak para sa araw na ito.
1: Yung TGIF? Pulaan
0: mo. Oo. Word for today.
1: TGIF?
0: Hindi TGIF. Iba.
1: Ano?
0: LGSF. Diba? Yung Local Government Sure Port Fund.
1: Ayun. Anong meaning yan?
0: Sa ating diksyonaryo, ang ibig sabihin po niyan ay siguradong pondo ng mga mayors mula sa national government na ginagastos nila ayon sa kanilang kagustuhan kung kaalyado sila.
1: Oh.
0: Ayon, kung kakampi sila. Sure Port Fund.
1: Oh, kaya dapat lagi kang sure.
0: Oo.
1: Nakakampi. Na dapat nakakampi.
0: Correct. Oo. Dahil kung kakampi ka, sure ang iyong pondo. Okay. Pag-uusapan po natin yan kasi ngayon lang po natin nalalaman kung ano-ano nga ba yung mga pera na natatanggap ng ating mga halal na mga opisyal. Sa kamara man yan, o bilang mga mayor, baka governor, meron din, vice governor. At ang isang sa mga nadiskubre natin ay yung ang LGSF, or Local Government Support Fund. At yan po ang ating bubusisiin mamaya. Ano bang ibig sabihin nun? Saan nila ginagastos? At paano nila yan nililiquidate? Dahil pera natin yan, di ba? Sa pagdinig ng kamara sa 7.2 trillion peso national budget, pinaglaanan ng pinakamalaking pondo ang Department of Education. Pero patuloy po na umaaray ang mga guro sa mga problema tulad ng maayos na classrooms. Una, kulang ng classrooms. Yung mga classrooms sa Quezon Province, na hinahati nila gamit plywood para maging dalawang classroom.
1: Oh.
0: Siksika ng mga bata. Teaching materials, kulang din. Cargo na yan sa gastos ng mga teacher. Ano nga ba ang plano ng DepEd? Because as it is, ang sabi sa akin ng nakausap kong public school teacher, ang entry level ay it is still at 23,000 pesos a month.
1: Okay.
0: Abonado pa sila.
1: Oo.
0: Hindi ba?
1: Diba, lagi natin nababalitaan dati, nag-aabono sila para sa mga chok. Ngayon,
0: yes.
1: Pati wifi daw, sila na rin ang gumagastos.
0: Oo, talaga. Kasi noong pinag-usapan namin ng teacher, inyong limitasyon sa paggamit ng gadgets? Corina, alam mo, pwede namang hindi na gumamit ang gadget. Ang problema, walang material. Walang material na magagamit ang mga teacher. Halimbawa, yung gamit-gamit ng teacher na yun, na libro.
1: Uh-oh.
0: Eh baka yun po, donasyon lang. O kaya binili niya, para sa kanyang sarili, para sa klase niya. Hindi ba? So, pag-usapan po natin dahil eto na po, papasok na po ang National Teachers Month ngayong September. So, habang may panahon, baka naman sakali, sa budget, madagdagan ang kanilang sweldo.
1: Oo, at yung lagi nilang dinadaing na bawasan yung kanilang load. Huwag na silang bigyan ng administrative load para nakatutok talaga sila sa pagtuturo lang ng mga bata.
0: Exactly. Mm-hmm. At hindi rin nila specialization ang mental health.
1: Mm-hmm.
0: So kailangan talaga may guidance counselor
1: at sila
0: na sinabing ang kulang na kulang.
1: Pati mental health ng mga guro dapat ding tutukan.
0: Oo. Biro mo, ang dami mga batang pasaway. Kailangan nilang intindihin yun.
1: Tapos Corina, may balita pa na minsan teacher ang nabubuhay.

0: online para malaman ano ang pinakamalaking problemang kinakaharap ng mga guro at paano ito matutugunan ng gobyerno. Micah Villanueva, pinakamabigat para sa mga guro ang sobrang daming trabaho. Sana dagdagan ng staff para makapag-focus sila sa pagtuturo sa estudyante.
1: Sabi ni Jiro Manaloto, dapat gamitin ang budget sa dagdag na classrooms. Napaka-packed ng mga public schools.
0: Samira Alcantara, hindi biro ang trabaho ng teacher. Pero marami pa rin gastos na sila mismo ang sumasagot. Dapat sapat ang school supplies sa teaching materials na ibinibigay ng gobyerno.
1: Sabi naman ni Enzo Valderrama, malaking problema ang dami ng estudyante sa isang classroom. Kahit gaano kasipag ang teacher, mahirap tutukan lahat kung sobrang dami ng mga bata.
0: Daniela Monteverde, kailangan ng mas maayos na working conditions at gamit. Kadalasan yung mga guro ang sumasagot ng school supplies. Okay, so ngayong pag-uusapan na natin ito, eto, kausap po natin ang eksperto talaga sa mga pangangailangan ng ating mga guro. Alliance of Concerned Teachers Chairperson Ruby Bernardo. Magandang umaga po sa inyo, Teacher Ruby. Welcome to Memo.
2: Good morning, Ma'am Corina, Sir Willard, sa lahat po ng ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po sa mga teachers natin.
1: Happy Teachers Month in
0: advance. Happy Teachers Month! Oh. Papasok na! Ang tanong, happy ba kayo? Parang hindi. Okay, so ma'am, sa 2027 budget, syempre pinagmamalaki ano, ng administrasyon na pinakamalaki pa rin ang ibinibigay nila na bahagi ng pondong ito para sa DepEd. Pero nabawasan from last year, tama ba?
2: Yes, ma'am. Nabawasan yes. Po.
0: Nabawasan from last year dahil nadagdagan ang DPWH bang nadagdagan, Willard? Humihingi pa ng dagdag na 100 billion si Sec. Vince.
1: No? Dahil binalik yung mga flood control projects.
0: Oo. So, Ma'am Ruby, nabawasan ito by how much?
2: From 4%, naging 3.9% po tayo sa DepEd.
0: Malaking bagay din yon kasi sa 4%, ang dami pa rin kulang. O yan din ba ay nabubulsa? Question, saan ba napupunta talaga yung pinakamalaking bahagi ng pondo ng DepEd like from yung itong nakaraang taon?
2: Historic sana no, yung budget natin for 2026, 4.4% of our GDP. Kaya nga lang, sabi nga rin ng mga teachers, hindi namin ito naramdaman kasi yung mga pinaka-importanteng items natin for budget sana, halimbawa classroom, teaching and education personnel, teaching materials, eh hindi naman po talaga napunan dahil doon sa historic din na kapabayaan doon sa kulang no na ating mga pangangailangan sa eskwela. Actually, kahit po Ma'am Corina, yung salary at saka benefits ng teachers natin, hindi rin talaga napunan no nung historic budget natin na ito. Tapos ngayon for 2027, nabawasan from 1 trillion eh 947 billion, bumaba na kaunti, 3.9% po of our GDP na.
0: Okay, so kung hindi natugunan ng historic budget itong nakaraang taon for DepEd, saan po napunta?
2: Ang sinasabi po kasi natin, dapat sana mapunan yung ating 166,000 na classroom. Kaya lang, Ma'am Corina, ngayon, ang target lang ng DepEd, 700 classrooms. Eh, napakarami po nating kulang. Doon sa ating kulang na classroom, 51,000 dyan ay talagang dilapidated na, hindi naaabot for 2028. Ibig sabihin, worse talaga no, yung mangyayari sa atin for the next years. Kasi ang magiging epekto niyan, siksika na naman yung classroom, hindi matututo yung bata. Hindi pa natin pinag-uusapan yung ventilation, yung electrification. Kasi alam niyo po, 1,500 schools ngayon ay walang kuryente. So ibig Yikes. Sabihin, mga bata po natin nagtitiis doon sa mainit at bukod pa nga doon ay siksika na classroom. At ngayon din, magsusumbong na ako sa ating mga kababayan, no? Halos wala pa tayong textbook talaga sa mga eskwela natin. Kaya yun po nakapagtaka na yung mga bata natin ay hirap din talagang bumasa, matuto. At kaming mga teachers, double effort po talaga kami para matuto yung mga estudyante namin.
0: So, okay. Babalik po ako sa aking tanong bago tayo tumalakay sa iba. Ano? So, wala po bang nagbabantay ng pinaglalaanan talaga nitong halimbawa, itong nakaraang 1 trillion, kung kulang pa rin, saan nga po napupunta yung You mean

0: is just enough for status quo? Eh sabi nga po ninyo, nagkukulang pa rin eh. So saan po napupunta yun?
1: Last year, a bunch of our budget ay nandoon pa rin doon sa mga personal services. At dahil nga talaga patong-patong yung kakulangan natin, hindi pa rin talaga siya sapat, no? Kasi ang sinasabi nga po on standard, dapat at least 6% of our gross domestic product. 4.4% is not enough po talaga, no? Okay. At sa ngayon, for 2027, Ma'am Corina, ang malaking budget talaga, pinag-uusapan niyo po kanina yung for our local government funds, no? At kasama po dyan yung ating mga infrastructure project through DPWH, infrastructure project including flood control at iba pa po, no? At syempre yung iba pang mga bunch of budget natin na pupunta dun sa utang panlabas, militarization. Pero dito po, sa DepEd supposed to be, ay marami pong mga items yung kinaltas. Halimbawa po, ang isa po sa nakikita namin talaga ay yung dito po sa ating classroom construction na importante lalo po ngayon na tag-ulan, tapos hindi nga po natututo yung ating mga estudyante dahil dun sa crisis.
0: Di ba Willard, kwento ko nga sa'yo kanina, may nakausap po ako na public school teacher sa Quezon. Sabi nga po niya, ang isang classroom, yung classroom po nila, hinahati nila, nilalagyan lang nila ng plywood para yung isang classroom maging dalawa. Kaya siksikan yung napakarami estudyante na 40 bawat class, walang ventilation, walang ventilador. Sabi ko, paano matututo ang mga bata? Kaya pala low comprehension. Dehydrated ang mga utak dahil sobrang init. Wala nga rin daw po silang materyales. Kaya wala rin kuryente, so saan ang wifi? Wala rin pong mga wifi. Maliban sa entry level, 23,000 pa rin ang sweldo. Tama po ba yon sa maraming probinsya?
1: Tamang-tama po yun, Ma'am Corina, no? Yan yung danas ng mga teachers natin kahit siguro sa ibang panig pa ng bansa, no? Maliit po yung sahod, baon po sa utang yung mga teachers natin. Pero alam niyo po ang pinagkakautangan ko minsan, yung ginagamit pa doon sa eskwela. Halimbawa nga po yung wifi na sinasabi ninyo, laptop, kahit yung simpleng pagbili ng kanilang reference material o mga libro, gastos po yun ng mga teachers natin. Tapos marami din po talaga nagkukumpuni rin ng kanilang mga sariling classroom. Ang kwento nga po ng maraming mga teachers pag nagkukwentuhan kami, ang sinasabi nila, mas maganda pa yung kanilang classroom kesa dun sa kanilang sariling bahay. Kasi pag nagbibrigada eskwela po, ay sila pa yung nagpapa-tiles, nagpapa-semento, nagpapa-ayos ng bubong, no, ng kanilang mga classroom na mas maganda pa nga doon sa kanilang mga bahay. At bukod po doon, binanggit nyo na po kanina, yung suporta po talaga sa amin, lalo na po doon sa mga pangangailangan namin sa mismong pagtuturo. At the same time, yung kapos na kapos yung sahod. Kaya marami sa mga teachers natin talagang bumibitaw, no? Ibig kong sabihin, ng ibang bansa na lang o kaya naghahanap na lang ng ibang trabaho.
2: Teacher Ruby, I wonder, itong mga inaabono nyo po ay nare-reimburse pa ho ba ninyo? Eventually?
1: Naku, hindi na po. Talagang ano yan, thank you na lang yan sa mga teachers natin. Kaya nga sinasabi ko rin si Willard, yung mga teachers natin, Filipino teachers, pinaka-passionate at mapagmahal talaga yan. Kasi knowing yung ating kalagayan dito, kumpara po talaga dun sa mga karatig nating bansa, hindi na natin banggitin yung mga first world nation. Doon na lang tayo sa Indonesia, Thailand, Vietnam. Malayong-malayo na po yung ating sahod at kalagayan. Kasi doon po, pumapatak na 80 to 100,000 yung sahod. Dito po sa Pilipinas, tama po yung binanggit ni Ma'am Corina. Yun na iuwi na lang namin. Pag walang utang, malinis, almost 23,000 po. Kasi ang entry level po ngayon ay 31,000. Oh.
2: Bago na porma itong 2027 proposed budget, Teacher Ruby, nakonsulta ho ba kayo ng DepEd o kahit man lang ibang mga teachers groups para mabuo itong proposed budget?
1: Well, dapat nga po ganun, no? Nagkakaroon talaga ng consultation among our stakeholders, lalo na po yung mga teachers natin. Pero hindi po ganyan yung nangyayari, no? Talagang dun sa proposal po ng ating Department of Education, kahit even before po, hindi talaga nakukonsulta yung ating mga teachers. Importante sana to kasi sa nakita po namin, nasilip po namin, no, yung National Expenditure Program natin, eh, yung mga importanteng mga items po talaga ay bawas, no? Ang inaabangan po namin, unang-una talaga, ay yung papaano ba mapapagaan yung aming trabaho. Kasi hindi lang po pagtuturo yung ginagawa, kundi yung iba pang mga admin tasks, pagpupurga, no? pagiging guidance counselor kasi nga kulang, o kaya naman registrar, pagiging clerk at marami pang mga paperworks, maiibsan sana yun kung maraming mga plantilla items na i-create for our education personnel, yung mga non-teaching personnel natin. Kaso, kulang na kulang, kahit po yung ating mga teaching personnel, kaya po meron tayong lumalampas na sa 50 students ngayon. Ang pinaka-worst na nakita natin, yung isang eskwelahan po dyan sa Cavite, 90 students. Can you imagine?
0: Paano naman classroom. Yan
1: matatandaan? Oo po, hindi po namin matandaan yung pangalan pagka ganyang kadami.
0: Grabe. Ibang klase. Oh. So, nagtataka pa ba tayo kung bakit mababa ang comprehension problems ng ating mga kabataan? Sabi nga nila, eh, yun daw muna ang unahin. Oh. Pero bago mo mauuna yun, ayusin mo lahat ng
2: kondisyon
0: sa pagtuturo, di ba? O, nagtataka pa tayo, nagkakaroon ng school shooting. Eh, kulang na kulang ang guidance counselor. Kayo po ba may guidance counselor sa inyong eskwelahan?
1: Ako, wala po.
0: Wala.
1: Magpuninaw, 1:14,000. Ganyan ang ratio ngayon ng ating guidance counselor to students. Kaya, sinasabi rin po namin, ito talaga yung dapat pagtuunan ng pansin. Kung gusto nating maugat ano yung pinanggagalingan, bakit ganito na yung inabot ng ating mga kabataan. Kasi kahit po sa bahagi namin, dahil nga po merong child protection policy at bahagi po yung teacher-student discipline nitong batas na ito, nalilimitahan po yung aming pagkakataon para madisiplina yung ating mga estudyante. Kasi minsan po pag mataasan namin ang boses, ay pupwede na kaming makasuhan ng verbal abuse at nangyayari po yan sa maraming mga instances. Maraming kaso ng mga teachers nandoon sa RA 7016 or Child Abuse Law na gusto nga po namin na i-review at magkaroon din ng Teachers Protection Act para po magkaroon po talaga ng fully, kumbaga pag-execute namin ng aming in loco parentis. Kasi bilang pangalawang magulang, dapat nagdidisiplina din po kami sa aming mga estudyante. Kaya lang, lilimitahan nga po dahil sa batas na ito.
0: Nako, ang hirap naman po niyan. Paano po yun? So, do you still have an opportunity to present your problems or to present suggestions about how to use the funding? Dahil pinag-uusapan pa lang naman ngayon, ano po yung mga pondo. So, meron po ba kayong boses? Sino po ang kakausapin ninyo para at least kung yun na talaga ang naka-atang sa inyo, ay ma-distribute naman ito ng tama ayon sa inyong pangangailangan?
1: Yan, Ma'am Corina, nagbasa po kami ng aming position paper sa Kongreso, lalo po doon sa ating mga komite no, na in charge po dito sa 2027 budget. Sa September 7 po, didinggin yung budget ng DepEd for 2027 at yung mga teachers po natin ay maglalobby sa mismong loob ng Kongreso po. Yan po yung aming gagawin sa September 7. Thousands of teachers po ay pupunta sa loob ng Kongreso para po ipanawagan din sa ating mga legislators na dapat pong unahin yung sektor ng edukasyon bilang pangunahing serbisyo na kailangan din ng ating mga kabataan. Kasi worsening po talaga yung kalagayan natin in terms of learning crisis. Talagang kailangan natin urgently address ito at malaking bagay yung maglaan ng sapat na pondo para po sa ating mga kabataan.
0: Okay, so paano po sa palagay ninyo dapat ang prioritization? Ano po? Ano po ang una dapat na tugunan? At yung dami ba ng classrooms, teaching materials ba, pagtaas ba ng sahod ng mga guro? Alam ko lahat 'yan kailangan ninyo, ano? Pero ano po yung ipa-prioritize?
1: Well, kami unang-una po talaga yung usapin po talaga ng salary and benefits ng teachers. Kasi at the heart of education, mga teachers talaga natin na pag-iwanan na eh. Nasa unahan po kami nung, kumbaga, laban natin para maibsan no, yung ating krisis sa edukasyon. Kaya dapat number one talaga na priority yung welfare ng teacher. Pangalawa po, yung classroom po talaga. Kasi marami po sa mga classroom talaga natin. Tama po kayo, yung pader ay plywood. Minsan nga po, halos ano na lang, no, nilalagyan na lang ng isang walking na blackboard. Pero nagkakarinigan po sa pagtuturo. Hindi po yun sapat para doon sa pagkatuto ng mga bata. Classroom, textbook, at syempre yung ating pagdadagdag ng mga personnel sa school. At syempre, gusto rin talaga natin ng support dun sa mga bata. Halimbawa po, yung school feeding program, nakita po namin for 2027 budget ay napakaliit po. 25 pesos ang inilalaan po na budget ng gobyerno para sa school feeding program. Pero iba pa, iba pa yung mga kailangan dyan, no? Kumbaga parang sa huling hearing, 22 pesos na lang yung nailalaan dun sa mga bata na hindi po